0: Ale morena madiba batasa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re ba seke nne ba botsa gore na motho yo ra kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane ke

wena ereng ha o hlapa madiba o ya nyolo wana o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ra ke tlekele bo e jwalo mokana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethimeloo yona e ntsenyetswa jwalo dinkontsa yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godima mpa ya ka ya lebika ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona e sopa a tla e foke e ka sitena le go e rorothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolokele bo jwa yona kgaitsedi ya motho laela e mapone ya o nkileng a monnate ngwana wa batho tloa go rereng a tsane tsa boborrobonga go nyolela go rereng a tsa bolesome le metso e mmedi nakong a tsa botšhetšhelela kwana a o sebeditse kgaitsedi ya motho tsa o ile o phomola jwa le go mmathego ya santsa boka dikgomo ka go sepela ngwan sa gaolapeng mo o dutseng lona teng mo

0: lami ke mshimano wa kamono ka qwaringa ha sori ke botlenga tlasa le balala le tlatsa stadium wena o tlo ebitse ka hore ke qwaringa Highlanders stadium antle tlasa thaba le pantsula thaba ye se pono mping ha bo matswalla ho tenga ke buswanga bjalo ke mogana thoriso yena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suudi suudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa lihlo le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsuso a ile morena kgwabane theko ena ke morena wa thaba go totleditsiela borraro ke le bofe la gona basotho ka gona kgotso pula nala ke la pele kgweding ya borobonga selemong sa 2026 go nnetegeditse gantle odima matsatsi a 244 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a 121 a tenyane beke yona ke beke yana 30 ka motso o robileng a monno o le mong a thuto ya letsatsi lena e le ya 2000 le shome le nang le metso e mmedi 2012 e sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PC ya fama lena non le monnate le bitsitsweng ya fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwale o monnate
1: ke bile wa thabile
0: o monnate
1: ke thabo fela ngwaneso
0: ye nkwa fahla
1: meso
0: ye la motho a le kgowe a go emangweleng a ka mangwe he ha ke ba ke
1: tle mo dimo ga le ka mpho go ya go tlhola ba neng go bala ke tlhola ke go sa ke mahala o ma go mo dimo ke se tseka ka ha sa lo tshela ke ma ke se thatelo ya mogena e ka tsa bona ya mo dimo e di tsola ho hala le tsi mo sho ha o go thatelo ya ho le tsela fatshe jalo ga e ka godimo o go feta dilo go go tse ba rona ba letsatsi le leng le leng o go tshwara le melato ya rona ke lo ka ngwana ka bokala ba na se ke wa risa mo lekong o ntse o gona le dilo go ba le mmuso kwa gao le maatla le gae ke lo kolo sa fele amen
0: amen nkgo wa fahla
1: amen ga tlala
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko jetse botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba gwale ka sitana ba ba sotho ka kakare a o nnake phepi nneso empa he o botlhokwa molemong wa moifo wa bana ba gwale e ka sitana le go ba sotho ka kakaretso ntumelle nna le wena re pompe mabidi a rona mabidi ona ke atumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela bebele ya ka le bebele ya gago di re rutile gore ga o bina difela o rapela habedi le temana e tenya e a butira modisana ana ya sanang le go ipata banna a butira modisana banna ye ona o ya e rata a butira modisana je haholo e o tweng ke tla e hopola empa o ha ba kula e jalo jalo ba bine difela e ha ba etsa jwangjwang ba etse jwangjwang le tla nkgopotsa hao e ga re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo wena ngwaneso mesonga ya letsatsi le entsweng ke morena wena ngwaneso yo o bonanga lelapa la hao ditaba tsa lona di satsa mae ka tsela yeo wena e ka nna ya ba o lakaditse o no lakaditse hore di tsamae ka yona le mae mongwanana mogana modimo o ntse a ena le lwena le mae mongwana ana mogana modimo o ntse a utlwa fa modimo sebaka a sebitse
2: Dika nako tsohle ho PCFM

0: o se qale pele ka o se pumamakala. Se fate ha so hlula o se qale ka o se pumamakala. Amen.
1: Amen.
0: Ona le bana le basadi ba sa tsebinga ho rena ba ne ba tswalla eng antsenga ba ipotsa ho rena ebe ngwana yenwa ebe o ne a tlela nga tlase lefatsheng ebe e ne le lona le jwela kgopiso o na le banna le basadi ba tletseng ya ka dikeledi ke tswala ya bona. Amen. Amen.
2: Amen. Amen.

matsatsi le matsatsi nke ke be ka hlobohana le sefahla wa sa hao o Jesu wa ka o Baba le nna gobane ke o hlolowetse

0: pedi ka morao go rra ya gona borraro
1: amen
2: amen ne boma khama ka she ile
0: motho mo le monga o tseba mo matla ha ya kolla ngona teng. Oh yes!

mothimong e re ha le ka hare ho le etolena la bophilo e re ha se epesa ha e sa bophilo si tsukutlwa ke makhubu e re ha loketse ho ya mo afumanang a phumolo ya hae motho mong a mathele dikonkotieng a re phumolo yaka nna ke tla e fumana dikonkotieng phumolo yaka ke tla o e fumana ba lo bothoba nyatsi phumolo yaka ke tla o e fumana ho metswalle yaka empa ye mong o tla ka mangolefatsi

boima a re nkampaka ya botshobanyatsi yeban emongamati a le bidikongkotieng emongotla ka mangolefatshe o ya lelala o sheba le hodimong

0: e shebe nako ya gao e nepaetseng antle metsotso ke eo e masome a mararo itse ke sa tshwalo ya re masome a mabedi ka motso o robileng a monnong o le mong e tadimme ga monnate goreng a ya rona ya bone re kena ga monnate ka go tshebeletswe monate tshebeletso e bitsitswe re ba gao morena yo matla a yona a kollanga testamenting ya gale bukeng ya bone ya dipesaleme tsona ke ya tsatafita pesaleme ke ya lekgolo ke mana ke ya bone le tsebe gobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba gae re setšhaba sa gae re motlapi o aloswang ke ena nomoro tsa mohala plus 2665995681299956 e ka sitana le WhatsApp number ya rona PC ya FM 62009956 ya ne Facebook page PC ya FM Lesotho ena no le bititswe seleme ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: go a fahla
1: ya makhubu ya botswana pedi o ga ne ke wona se tsabelo sa ba ba ha o morena
0: re ba ha o morena go a fahla mo ha le suku a ntate mo lo go we
1: amena ga tola
0: amen nna ya fuming ngwana wa batho le tsatsindi re ba ha o morena dipelo tsa lona di se ferekane dumelang go ntate le go nna le dumele mme Mmathabo Gauta a lepeka ga ntate molo Masimone re ba gao morena maki
2: enkele morena pelo ya ka yotlhe e laelwa ko wena ka metlha le metlha
0: re ba gao morena maki
2: amabote
0: morena modimo wa matshediso go lekganya le kgotsa wa ba balele ba ntweno nneso amen le kaota ke phahamisetsa moya wa ka go wena morena re ba gao morena ngwana ditsela a le kwading re ba gao morena
3: Wow,
0: that is too cool.
3: Only Moja party, Lujadina Magamio. Lujan Kunyaba Sumi Tripin Yukomang. Moetri Salun so Komera Gamata, you also Gamma Saline, Sareba Homre.
0: Reba Homrena, and that's too cool.
3: This school of Mahaya has so far.
0: Amen, and that you are. Modimo ha hloke tumello ya batho ha batla ho etsa o etsa hantle ho thwisa ei re ke tle ke bale hantle modimo ha hloke tumello ya batho ho etsa hantle o tla o thusa ntse ba fasitse dipelo ba skwam maswabi a le kwa dinga antate molo tsa utse pela in grace re ba hao morena re ba hao morena
4: re ba hao morena
0: mopheme
4: dintwa tseo re di pheellang ke tsa hao morena o se ka moo re ka solwa a here tsa solo re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mo pheme
4: ka kwa dintate
0: amen nna dilo tsa ka di se dithutse gotso e buetse ho nna re ba ho morena emma tumelo ra makabatane ale ha tshosana re ba ho morena
2: mabuli
0: emma mope
2: ntate ke ba bo tla ba ka makolong a ha ba ha o morena
0: ke ba ha o morena emma mope ra mabitsa wa le kaota Morena modimo wa matshidiso le kganya le kgotso wa baballele ba ntlo ya mme wa ka. Amen nna ke o fole. O ntlela ka dipolelo tse phakisang a o nthusa ha ke re kgoro e ya hana. O re o tla kena. Ha ke re ke mofutsana o re. O na le Metsidi Heloya ale handa te mulopita re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: Anis
1: ke tloa ka ba ke bona le ka tsela empa tlo sa bona ke ba tsang ka tsela ba ntse a ona a se tsisa o le ka mana empa ke ma go ma tsika ba ha o morena
0: re ba ha o morena Amen, Morena Modimo wa matshidiso le kganya le kgotso wa baballele ba ntweno nneso.
1: Ka o tshwarege ya lona ka mosoledi.
0: Amen nna.
1: Amen
0: ratanaka. E ka go ke ne ka ga le haha tjena mme tshitja. Nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. TK a le mazinot. Setenga sediba sa madi a le tarenya ya tefelo matla sona o yes re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: nemma ka moela
1: ke fosse ke la go ha fa le tsa se ho lona ba ha o morena
0: re ba ha o morena nemma ka moela o mo hapi
1: ama lo ho lentse
0: amen me wa Bonanga Yanga le re ke ba shwetse ke ba lefetse dibe re ba o morena ntate tshidiso le nto a le borogo nga bo bonyane wena o tlebitse borogwane nga motse moholo masiri re ba o morena
1: Ke ba ha
0: morena. Morena masisi.
1: Morena ke molebedi wa hao le moriti wa hao. Ha o le letona. Le tsentse le kekela o ntsha go tsho motshegile ha ile go di busiwe. Go bana morena o tla sireletsa bobeng bohle. A ba ba le bophelo ba hao. Ke ba ha morena.
0: Re ba ha morena morena masisi.
1: Ka pontsho ngwane.
0: Amen nne so. O ka nga morena ho bane o molemo mo hauwa hae ke o sa feeling re ba ho morena le maganga ndebele ali stadium eri re ba ho morena
5: le ba ho morena ntate
0: benji
5: o ho modimo pe a rapela ha mo ka tumela sa pole le gato re ba ho morena ntate
0: re ba ho morena benji
5: ka stadium eri ntate
0: amen mme wa ka A re nge ke be ka sala mogao ka mona ka stadium re. E ba ha o morena. Ba nna ke qetetsong ho nka di gatiso tsa mantswe gale. Ire. Ke ba ha o morena. Modimo wa ka. Wa re nea moya wa bui. Empa o re neile moya wa matla ke kopa o ipheta hantle ha ba ke mametse mola etsa ona uri ho bane modimo waka ha wa re nea moya wa boi empa o re neile moya wa matla gotso le lerato morena mma mo ipone mo eketse phumulunga ha ntate molotiko

0: sabaha o morena
1: sabaha o mogana ngwanese
0: masale
1: bona ke dine monyako mme ke a kokota e ka ga o mpulela ke tla kena ga gao dije le wena wena le nna sabaha o morena
0: re baha o morena masale a gamolomo wampi
1: amena ka tolaka
0: morena modimo wa matshediso o leganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya go ntate
1: le wena bojalo ntate wa
0: amen ngwanese tsamaya nyeloile ka o adore Jesu le ditabana keleng o mo tlaisetse pelo yaka le dipelo tsotlhe Jesu matla a ka le maiketlo a ka a o sile hata a le magalane.

0: ba ha o morena pela ha o ha ke fihla o seke wa nteleka a o se nthabiseng a photlo a le se kamaneng re ba ha o morena
1: ke ba o morena tsheli ya ka poli se se tsena se tsamae ga ba o morena mai ya ye tsheng a ntse a potile
0: amen in neso
1: Everyone.
0: Dumelo hona ke thebe e tla mphemisa lefunya ka lo. Ke fumane tseleng ya hao morena.
2: Mare a mele.
0: Austili a le khubitswana.

0: e ba ha o morena
1: ma ha o
0: rahadi
1: o ntse se tlo tshepe o ya le matsimeng o ntse se tlo tshepe teng ba ha o ntse
0: re ba ha o morena rahadi ntumeng a matete amen ngwaneso wa dipelo re ba ha o morena ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona e le sehlabelo se ntlisetsang a kgotso re ba ha o morena submarine bakubung re ba ha o morena ngwaneso
2: ga o kena ka tlong o ikwalle mme o bitse Jeso moratiwa wa gago re ba ga o morena
0: sa go mo mokeretle
2: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen ngwaneso
2: amen go
0: re ba ga o morena ke na le modisa ke tlabe ke tlhokanga mme mmathapelo molapo a le dithabaneng

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: manis
1: Jehova ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho re ba ha o morena ke mme mmalo tsitsi
0: amen manis
1: amen ntate.

0: oro ofisinya ya kholo banna ka mane ka ntate molo motsheneng ka Zambezi botso ma Zambezi ya matle re ba ha o morena
1: ba ha o morena ngwaneso
0: go maduma

0: ba ha o morena
1: ke ba ha mo gana nda di tsapela mo hlanga Jehova
0: morena tibel
1: ha le ntlelere le ya rapela a mona le makufa tse ha ba lona le dintwa di ba kwa keng ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena tibel
1: ha ke bi selelo e pri a tsotse nda di tsapela mo hlanga bona ke go betsa tsamo tsa pla go ding go tla tsweng sa mau amen
0: amen e mwane
1: yeso ke morena
0: wa dipe
1: haleluya
0: ba ha o morena Jesu are hona ke nna tso ho le botshelo ya dumelanga hona le ha shile o tla phela ndoda mofukinga a le bophilunga fanda bail park re ba ha o morena pholo ho ya ba lukileng e tswa ho morena ke yena setshabelo sa lo sa bona nako nga ya tlokotsi ba skwa maswabi e ritse hantle kwa ding wankalo sa o ntekane pusong ya hae ke a phela a le hata a le makgalaneng.

0: ba ha o morena ratana nga lebele khotso modimo o tla lesitsa ka tsohletse o le di hlokanga a o tsile a le khubitswana re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena a masisi
1: le ha e mong a fumane ha ho e mong ha nyenyane le ha le jwalo tso se ke tsa ha o morena le ka ntse ho wena le ho nyenyane mo ke ke ha ba teng ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen ngwane so ba itsepela nga Jehova ba bona matla a matsha memma re neilwe gotle a le hantate molo nnelese

0: Eti ha khathale o petjwa ke modimo. Metsidi ale antate molopita. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Go wa fatla.
1: Ya go pilo ba ka bolela swabashu. Ga ntse ke ka fela mang. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena go wa fatla mo ale suku antate molole goe.
1: Amena ga tlaka.
0: Muhammad.

0: ga o kopa ntate mohauna o ko o tholela ka gore go tlotse mme tsa lefatshe ga golo ka go lefatshe la Lesotho ntate ga gologolo ka go lefatshe la go bitsang motho Jehova mahalo wa mogana gona Jesu Kristo kopana le matsiso a mayogalela ebile le gona botlhe tletse mogana Jesu Kriste a tlo atetlheke ke bophaga ba lefatshe ya mme
1: amen go afatlhe
0: amen gato la
1: morena modimo wa matshediso lekganya legotso a o etsetse ka gore le ka gore ko jetse o botlhokwa mo le mongwe wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso o yes amen tshebeletso ya re ba gao morena e fela gona mona bosenge wa letsatsi kapa mesonga ya letsatsi e le la labobedi a go boela re kopane le wena letsatsing la laboraro nakong a e tshwanang radiong e tshwanang go tloa go reng ya boraro ga e fetile ka metsotso e masome ya mararo go tla go reng ya bone Huri mahloho. Ntumele nalo wena ere ke tekenke ona o kena ngana bale ho sontso gapelwa. O modimo o ho modimo. O mpoloke ho bane ke tshabela ho wena. Ntate moeketse a le ha ntate molo matala. Me ere ha tele pele.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yeo re fumananga bukenga ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sebopinga sa mollo ke la pele kgwedinga ya borobong selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re dutse hantle godima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mane ka metso e mene 244 ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi yane a le kgolo mashume a mabedi ka motso o le mong 121 pele selemo sena se ka sa kodumela athenyane beke yona ke ya mashume a robonga ka motso o robileng a monno o le mong gopola hore selemo se etswa jwalo ke dibeke tse mashume a mahlano ka metso e mmedi.

o bore re ba ha o morena o tlo bona o thaba ka ka a se ena fela a ke re bua jwa lo ka DJ Funky L ha ba le yenu ne le DJ yenu e ska tlo bene le Funky ya ba wena ha o tsebe mogana masisi eh le yena o ka fitla o yena wa re ke ba ha o morena Funky o thaba wo wa bona nya ka letse ho wa le kgotso Mangkhang sekotshi Mangkhang sekotshi Mangkhisi sekotshi ha bate ha ba hayo e re fetele pele ka ditsebiso tse akaretsang a tsa mo E4

0: ke eng o phamise le ntse lang
1: ha ke kene ka mangkhang
0: eya
1: mo kana wa ntaela le batwa la masenta se le kopa ho kopanya la ha me matisi ha sunga sona sena ha mo ga ya pe kopano ke bulehile
0: Mavenda se a kopana ha mmem matukiso.
1: A botleng.
0: Botleng ha sodi.
1: Eh.
0: O botleng mane mane mane ma botshabelo mane ma.
1: Mane.
0: Eh. Ho re nya bokae?
1: Ga ya pele.
0: Ke a le bo. Sunta.
1: A sunta.
0: Tangi nake. Mavenda se a ya kopana ha mme matukiso amme matukiso Sunday ho ringa ya pele ke kopano e butsweng Mavenda se a kopana. Ho ringa ya pele Sontaha ke kopano e butsweng. Le ha re so fumane tokomane ya molao. Le ha re so fumane tokomane ya molao. Empa re se ile ra utlwa hore ka Mavenda senya le hlabile. Se ile ga utlwa kapa ha ba kwona o qalang ho utlwa hore Mavenda Singh le se le hlabile mme wa morena dimpho magetha e leng morena wa le batwa la Mavenda se morena modimo o se a mo hopotse o se a mo bileditse hai muso me ha le batwa le utlwe bohloko e ba le gona ga le mo ifa bana ba gwale ga sentse re kene di etentse jwalo ke hatela pele ka le shume le metso e meraro go di nyona ena ka le shume le metso e meraro go di nga yona ena Mwifo wa bana ba gwale o tla kopana Mwifo wa bana ba gwale dikolo di a bulwa St James Primary School

St. James Primary School. Ho ringa ya le shumege ya qala so ona ge fihlang uniformo ke ya sekolo. Ho ringa ya le shumege ya qala me ba tla fihla ka mogao. Me ba tla fihla ka morao ho hora le shumele metsi mmedi. Note ya le shumele metsi mmedi. Ke bua jwalo ka hora. Ya le shume. I hear I fear. E o ka tshwara lo ha o batla. Ke a ukwa ke a tshaba. Ndo le bere tsongwa le monle monga. Wa sekolo. Ho ba tenya kopanong e jwalo. Marena ka le tleleng thuse. Mme le tleleng thuse. Re tle re tsamaye nnete. Ke hopola ka nako e nngwe. Ke ne bentse ke fana ka thuto. Ke ka selemo sane sa 2014. Re sa le ka sekolong ka mane ke a hopola. Bjale re fana ka thuto mona. Mokwetlisi ha le maka le mahla o na hlae mona. Ahele thuto o faneng ka yona letsatsing lena. Ke kala utlwa o fana ka thuto e jwalo. Mme thuto eno ke bophelo. Thutong e jwalo. O tle o hlokomele hore batla o hloya how manager mosebetsi wa hao. O tle o hlokomele hore hona le batho batla o hloya nakong eo o tla manager mosebetsi wa hao. Sebetsi o mong le o mong o hloka ho manejwa. O monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri. Ke thabo fela. Ka nnete. Ka nnete. Ke hatela pe. Ke tlo hatela pele. Na le ntho e ne ke sheba mona. Ke kopanye. Jwale re tsebe o tsamaya. Ke tsebe ho tsamaya. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate. Ke thabo fela. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate. Ke thabo fela. E re pele nka ka ya kae kapa kae. E re pele nka ka ya kae kapa kae. Ke batla le batho la qwading. Pele nka ka ya kae kapa kae. Ke lokisitse ditaba tsa ka mona. Pele nka ka ya kae kapa kae. Ke batla le batho la qwading. Ka Sontaha la pemma.
ke batla le batwa la qwading ka sontaha la pemmane le batwa la qwading sonta la pemmane hora ibe ya pele le batwa la qwading la pemmane ke le batla la pemmane a sitsebiso ya mogena ena a sitsebiso ya mogena le batwa la qwading ke le batla la pemmane sonta ho ringe ya pele anna itukisa mabatwa ya baga sa ho monate ibile ya thabisa ho monate ke thabo fela ya ga hatele pele ke la bobedi letsatsing le jete motse me kopano yenu ya ka qwading yenu ke ekwetsweng kopano yenu ya ka qwading yenu ke ekwetsweng ke patala batwa la qwading la pemmane sontaha ke kopano ekwetsweng e mong le mong ya reng ke motho wa batwa la qwading la pemmane sontaha ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela lapeng ke pela la bala le la qwading highlanders lapeng ke le baleng le ke pela la bala le la qwading highlanders jit motse o tloa ho kai o le ba ho kai jit motse o tloa ho kai o le ba ho kai gona go rutana dibaka le hona tsentle fela a go rutana dibaka tsempe re rutana dibaka le hona tsentle fela e sentsempe o monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena.

Palesa. O na le motse wa hao. Le nna ke na le motse wa ka. Re tlameile ho tshaba mahlo a batho. Etswe ke motho ya hlomphehang setjhabeng. Wa tseba ka nako e nngwe o ntetsetsa mohala mabana a ntse a le haufinyana. Ke hlolehe ho bua le wena jwale ka motho ya lokolohileng. Ha se hore ha ke sa o rata Palesa, tjhe, ke mpa ke tshaba hore

setlaonka jwala ka o le kgaitsedi ya ka. Ke a tseba gore go tla ba thata, empa a re teana strateng ngwaneso, re dumedisane ngwaneso. Palesa, ka nnete ga se gore ga ke sa o rata.

0: na ho molemo o le motswadi ho ka fetwa motswadi motswalle wa ngwana wa hao ho molemo o le motswadi ho ka fetwa motswalle wa ngwana wa hao a ke bua ka motswalle na ngwana wa hao a ka phuthuluwa ho bolella sohle na o ka phuthuluwa ho bolella ngwana wa hao sohle a ba sotho ba ne ba khale ba ne ba tiisitse mmele o leketse o iketsa motswalle wa ngwana wa hao ngwana wa hao wa ske wa o tshaba a e nna ha ke ntsha kapa ha ke katse e bapalang le madinyane a yona ngwana o leketse ore a felle kwana le nna ke felle kwana na ho molemo bophelong ho ka iketsa motswalle wa ngwana wa hao Namoro tsa mohala plus
1: 266-5991-956
0: Lentswe lena ke la mang?
1: Letswale le jang sa dumme.
0: Ah, ke ne ke re taba tsena o tlo se ka thuke tsa ka ke ntse ke utlwa. Antle! Hore le hlagoma kwa.
1: Ke tshokona e le mwana mme.
0: Thank you tshokona e.
1: Eh, ya mwana eso. Mm. Taba eno e mo le mo ha ho mwana mme. Ye tsa mwana phuthulileng, ye tsa motswadi ya phuthulileng.
0: Ke mametse gore ke ne ke batla utlwa gore na ka phuthuluwa a go hlalose hanyane.
1: Di tsaba tsa bophelo di ngata ha go ngwana mme.
0: Mm.
1: Ngwana a ka ba le mathata ya ba o sika ho hlalosetsa ona. Go ba neng ha o dilo mo ja jabetsa ka bohali. Ha tsebe go na o tla ba lela ho bang. O tsene go o dilelela fatshe. Ibe ne nje le le shiri tsa di tsaba le ene. Kana go ngwe le ka tsana le ka tsaba tsa di thuto fela ha mwana ha o dula mo manya tsama ha o lo ba khotsi ba ba o thusa kwa. O tla dula a fa ka tshila ile o di mo le tlase ya tsekela sa sai. Lo ba khotsi ba no ba hang. A tsha o dula le ena fa se la shiri tsana di tsaba le ena hang. O go phuthulela a tsebo go motswa di ha le ha kopane le bothata if ana sele jo ka ha o sholo bi mo re tla bana ba dito. O tlo ketela a o phuthuletse nna wa ka ke tiana le tsietsi e itsentseleng. Ibe ne go kokela yona. A tshe ha dilo mo banya, o tlo tshaba fela le ho jwetsa, o tla bona ngwana o so bona nne se hlaeletse o fela motho o haka. Ya ba ke di. Lo go na ka tsha go nna go na ga le batswadi. A re sa phuthule le bana ba gona. Ka ba eno e dingwe ha holo. Ha ke ba bona ke phela ka se go mo bona se. Eh. O jona tso bana ba hao ba tsebe di taba tsa ha le tsohle o tsebe le tsohle go ba neng o tlo tshireletswa ke bona bana ba hao ha ona wana ka bana tsa mantsa go ka fela motseng mo ha fela o bua di taba tsa hao le bana ba hao mwana mme
0: ke a le bua tshokona e
1: thank you nak
0: thank you nak se sotho ha se toloko o tlo o se toloka o tlo o rwa ha ka Empa seo a se buanga ke gore fela o loketse go phuthulwele ngwana hao o be motswalle wa ngwana wa hao na a ke ntse ke tla ke hola nne motswadi ke motho ya neng a nkutlwisisa golo le nna ke mo utlwisisa golo bana e ne le mme wa ka empa ona e na le polelo e neng yere Ha ke nkatse wena e ba palang le madinyana a yona Na ho ne pa etse o le motswadi ho ka ba motswalle wa ngwana wa hao a o bolelle sohle le wena mo bolelle sohle tshoko sa boletse ga sohle ha ke ne ke sheba le bakala ho rena ho ba neng a mme motswadi yana ge a se ka tse ba parane madinyane a re bana ba mehlenyana ba la re sile o na ho molemo ho motswadi ho ka ba motswalle wa ngwana wa hae a mo bulelle sohle a ga bana ba mehlenyi ibila a ke re buela e kila ka ba le ntho le musuyetsana ne nne a ga lenyatsa teeth a ga lenyatsa teeth a ga lenyatsa meno bana ba mogaung na ho molemo o le motswadi ho ka ba mogotsi wa ngwana wa hao ho ka mo bolella sohle a e motswalle e se mogotsi motswalle o bana mogotsi ke bana ba nyalelane ba nyalane Namara tsa mahala +266 5

0: Omwe not. Omwe not.
1: Kore ha o kala o ba le moedi ha o sa tlo mo vuetsa sohle le yena ke se vuetse sohle
0: yena ya ka ka boemo ba go na mo dira na o le monitai mo fa o latela ke le botsa ha di lo go se wa ke sa tsena lo la hai.
1: Oh, umu fe ho latela.
0: Ke ye ba no le yena o tshela mo go mo hajire. Ke ba ba le teenager. O tshela a ba la o di bula la hela mwana ka tlokomela. Ha so le ke ra ile mo so tlhapa ke sa mohlala. Tlokomela. A sa nana. Ke tlhole go o be le.
1: Mm.
0: Mm. Bela ke ba go ngwanaka a tlo a palla ka motheo.
1: Mm.
0: Go bana o tla o ja tshakatsa.
1: Mm.
0: Ka se le tswana ke mo hlangana le yena. Ke mo vetsa ba lo e ba ra pri. Go ba bela. Ya se ka ba ba. O na le ga be ke ke tsa bona mara ka o so rata ra kwa. E e tle te go ba lwe. Ya bona go tsoga tla mwana ga ya bona go tsoga tla. Lo go bela go bona go le batswa di balone. Le ba tla le ke re sekolo di se go ba le bokamo so ba. Ke ke bela la la la la. La sa le potla go tsa se ka kuni.
1: Ke a le bo. Ke hopola e mong. Kae kae. Ya lo fitla vetsa mme motswadi wa hae a fitla ana le kgarebe ya hae mme ke ne ke kopa ho etsa tjena wa u ka bona jere mme ke ne ke kopa ho beka beka mona na e bina o ke se tropo. Na hone pa itse ho ngwana ho ka fetwa motswalle wa motswadi. Wa u ka gona kere. Ne ke ne ke kopa ho beka beka mona. Na o ke se tropo. Na hone pa itse ho motswadi ho ka fetwa motswalle wa ngwana. O mona
2: ke lo khatabisa ona mme.
1: Ho monate.
2: Ke tsabo fela.
1: Ke a tseba ha o shule ya yena o iphete hanga tafe.
2: Ah, I am a shule and ke bona.
1: Mm.
2: Ah, e mona mme. Se tswala sa ha le mona ha o. O tsebe se nale tshompo ka hare.
1: Oh, hlone phoebeteng.
2: Eh, se tswala sa ha le mona ha o.
1: Eh.
2: Se o sia lo rat go ho shompa se tswala sa ha le mona ha o. Se tla etsa go ngwana gao a se ke ba a o telela se ke ba a etsa taba tseno tse tla swadisa kapo le wena o etse ditaba tse tla maswadisa
1: kgona
2: o na le setswalle le yena o baneneng le batla go ntshana se enong e seng ka masawana ga kalokalo fela le tshwanetse go le phuthulele then le jetsane mabinabina ya dipelo tsa lona
1: Pepi ka o kenella ke a tseba ke go wena letse eh ke batla o tlatabenyane o itse ngo modwetse sohle na ha o so o so na le karolonyana yo ngoring ai mona nge se jwetse ngwane no wa ka o kana skipane ka ntlina na se
2: ha me ke re o modwetse sohle
1: eh
2: a e ngwana nna ama tsena ke nna ngwana ka ke mo shanyana
1: eh
2: ona le mo sadia hai eh na le mo sadia hai. Ha a fitla mona ha ke tlo nna ke ya kae ka poka ke mo se ke re ntate thuso wa bona motho how bona ntse ke le tseng mwana ka
1: go
2: tsebo ke ka yena
1: eh
2: eh how fitla mwana le teng how na ntseng a tatse le tsa la dinga di sana la hlomphana jalo se la ntate go a tsebo jo ba se ka ba ha fitla bona ke na se tutse a gale ma di a fetela ka kamoreng a etsang a thola re bua tiba attention ka ke le ke se dira lo tsebo na etsa ntse se se tla dira ta ka ba le o etsa ho o sa sa tshuso ha ona le ba shangana ba feta ba bantse ba bua di gare mmane ba ntse ga o he ma 29 eh eh ba ke eh a shangana
1: go re o teng le ke tsobe motswalle wa ngwana o fela setswalle sena sebe le moedi ho latela dilemo tsa ha yolo ka ntate ya wi
2: eh nna le ke kishile ke se bile go mo mba go setswalle sa lona se tla qala bonyaneng ha ke re o noe le yena o ye le yena o ye le yena
1: eh
2: o fitlhela go di bomane mo jale le se le tla fa le se tshitsa maleme ha ke re
1: e seng ha o le tjena eh ke sa itse motlhala le ka wena o le motho wa mme se motho wa mme na kwena ka ofela aba sa ga ka nnete ke ngwana ka ke motswalle wa ka tlo wena mamang ke na fela mo na ngwana nontsa le teng ke motswalla kae
2: ah ah ah we come to get away kholo ke mothona o tla tsa mwana wa motswalla because o batla go ikhotsela yena le yena tla se bo go hlompa
1: wa se tswalle
2: ona nako ngwana a tlo o etsa fela ga e ke le ke sa tsama he o tle sa ka e ka imane ke ra jo o tla tsa di ntsho tsotle ka bo ikhlompo a tlo re a ngwana no a ka wa ntlompa ke a tseba
1: se tswalle
2: ha re di tshena ma ke a tseba gona ho etsa rang ha re ke ba di tshena ke a tseba gona ho etsa la jang o ka ya o stando a ke tena nna sentse ke tla ka po ke nna eno nne ne ne ke kopa go ke kae kae kae kae ke tlogile kana go itse okay o dule ntse o bua le nna ke utlwa go ntse bolokeile bo mo teng ha ke tsama ke ya kae ka go bona go ga ke bana ba ka ba go manda
1: teng eh yani
2: o tsama ha ke kae kae nna ke ya mokota go tsela ke ya ba le tsela le tsela ke ya mokota go ke tsoga go tsena ke le tsoga go tsena go re go re ha ke ke mase go ke tsa ntse ke ratang a eh
1: ke a lebo
2: ke ntse ka nne ba le bana ba ka ba tsebe go ba mphuthulela ke phuthuluwe ha ba utlwa ke re zo ba ba tsebe go ha e motho ena se motho a taba tsenga o hala tsena mme go re tsenta ke ntse ne ntse ya holo ba le ne ke di re di mona ha ke re ke bua ntshongwe le ngolo ngolo ngolo ha yes yes yes sa ma taba go tsena le tsanne le bana ba ka ntse re e ba thusitse hona hona go go ba nka mo hetso re motho ena ke motswadi wa bona ha ge ba ntse tsenga ka lena ha ona motho ka ba bua ka yena ha ke fitla mo ndilo pa ba ha ba di le lo re ke ding ke ba bana ba ba ke bona 29 ha wa ge la wena na ba tswa ke ba ka ba tswa wena 29 do wena o mwana 29 o sira a so mwana 29 thank you very much
1: ke a le bo wa tshokona e ha ke mametse taba tsena ke a ukwa gore re loketse gore re be le setswalle le bana ba rona empa setswalle seo re loketseng go ba le sona se loketse go ba le moedi se loketse go ba le moedi go na le batswadi ba bang ba tlwaelaneng le bana ba bona ka tsela ye nngwe o tla bona gore ach hebe banna belapa le e le phela jwang mane ye ke nnete ntate kapa mme ka nnete ba tlwaelane le bana ba bona fela setswalle sena sa bona sena hebe banna ke lapa la mokgwa mofuta o fenne empa go na le leng ya lelapa le o tla bona gore ke nnete bonnete ba tlwaelane batho bana ba tlwaelane ba monate empa moedi o ntse o le teng hlonipho e ntse e le teng setswalle se tsamaya le moedi le hlonipho setswalle se tsamaya le hlonipho le moedi o monate video ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ntumela ke matheka lebelo le potlakileng ya ke ya mane ditlontsa ditaba tsa dipapadi na na go ne se bile re pshatile empa he ne go loketse go re tle re bue taba ye we mix education with pleasure lenano le na la selemela we mix education with pleasure ke a dipapadi ke a tla wa ukwa ebe se ke re tswantswang le yena ka hey lokwano Klobona. Klokwan.
3: Se ke re tjwan tjwan le yena mabolala sonke ka hey tlokwa ko tlomona a
4: Selemela sports updates.
1: Asi se se khabotse jwa lo selelekela seno ke bonnete ba hore seng kopanya le wena di hlontsa ditaba tsa dipapadi ho di ma PCFM ya la khotlala gasola ha ntata yo wa hantle avane le Soto Hotel and Casino. A re ntse re di ya e di sheba se tlhopasane sa di ja batho ke ka se hlopha se metsinga naha sitswile ka go na le Sotho go le ba dipapadinga tsane tsa CAF na he nya Madagascar a go rengeke go bua fela na na ebe na

0: tle ke potelele mona ke etse so e le gore ditaba tsa ka ke tsebe go bona gore na o ke ne ke kopanya ntho ke ena mona ka tsela le mokgwa mofuta o tjena ntho tsa bona di matasetase ntho tsa bona dinyata o di maphisi ya fam ya lekgota la gaso la gantatae ga tseba o tlo gutla re shebe jalo setshwantsho sa leaki gore na yona e eme jwang ga tseba o tla sheba fela setshwantsho sa leaki gore na yona e eme jwang jalo ka ga e le la bobedi di se di bapetse jalo dipapadi tse ka nna tsa bapedi go tloa mona mo di bapetseng a teng mafelo a veke ena e sa tswa feta ke mathela ka mane ka habo dija batho mme a ke kena ka mono ka habo dija batho ke batla go tla ke se ke tshwere jalo motshietsi kapa ya sebetsananga le go bona gore thepa ya setlhopha e tlhokomeleile fela e ntse e le motshietsi yaka setlhogo ke bua jalo ka tloko bolele a ka re kokele fela gore na ke nnete setlhopha se tswile ke nnete ya se ga diphatlhalatso jalo ka ke se ke boletse ga diphatlhalatso ke basdianna moletsane empa ke a tseba ke abe ke sa tlo mofu tloko go phetse jwangwe seng wa letsatsi jesu e ntse le mogena happiness oneness
1: hello mahala
0: le hae ba utswile ka gona le sotho utswile le metopa na utswile ka gona le sotho le ba dipapading a tsela tsa macha
1: a mnga ka usuka ba jwa le taba ka batsa ka jeni
0: ba tswa tsa tsinla ka jeni ana o le ba o kae
1: ke a go bona sa ba tsela ba le mo go di flow di a fetela mo Mauritius
0: e be le fetela mo Mauritius papadi ke a letsatsi lefe
1: a moqobelo ka go ya botshelela
0: papadi ke a letsatsi la moqobelo go reng ya botshelela ho ya ka tshebo ya hao ha o sheba o se ga diphatlalatso o bone go setlhopha se ne paetse kapa ukwa e kaka ka o tlaya o tla gutlha le ntwa e o e tlhotse kapa e tla o imela
1: tabana yao ya mogešaša e fitlhona jale tlela sa tsebagala gangore ntse le ke re tlaketseletse re tsile o a bemela go ya matšhabeng ka ne le tlhoba se tlokisitse se malalalaotse go jaaka nnete ke sa ka ga sebetsa gantle banete gona batho ba magala e seatogo go gona ke losi ga ka sebetsa gantle ka tatsenyang la sonka kgatlha le setlhopha sa majang tsa mana ba lesukumolo mo ketileng ka notonote opae ebelelo ya gone ne le go reya kwana re futa le sixpence ya gone mme nke re tshepisa babammedi gore aa mo kanteng go lwana e ke batlaya letse monate mo rešiase monnon
0: ga dutse lesotho mona re shebile mo rešiase re ka moga setlhopha sa dija batho ntate ba re ha e tshetse molatswana e fetoa boraki empa lesotho mona ge re sentle ke o boya le marumo tloko ga ke o leboe mogolwane wa ka re tle re kopane ka tse dingwe pele nka ka o leboa na batho ba ka mogešia se ka mola ba ka bona tloko e ntse e potapota lebala ke ba bona tloko e ntse e potapota lebala emongaka ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalela ke a tseba ke a go rerisa le go rerisa empa he ke a leboa ga o butse ofisi ya gago go arabela ditaba tse banga wena o ya di tseba fela gagolo jwanga tsa dija batho ntate yena yo o leng a karolo ya yona ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka
1: nyakalela
0: alo mahala halo ke tlok bolele wa bua lo tlo bolele ba le ba ka mane e ka Mauritius se ka mane o tontshagela ke ne ke itse Madagascar me ba tlo wa letsatsing la ka jeno ba di pala maletsatsing la ka jeno wa le ba ka mane ka Madagascar ka mane me not Madagascar Madagascar ke rata ke ka pa go ba ke na ha yengwe e kile ka ga dipapa di mona ha ke ntse ke hasa bolo ya maoto na go nyana ke sa hasa bolo ya maoto nkile ka ka hasa jalo na haya le sotho ba pala le Madagascar go so kana hana le bitso Madagascar fela na ke di tlhakutse ka ke di alphabet ka pa di bo 13 jalo so kana hana le bitso le nanga le fane ka nkane ya batho ba phela mono Madagascar mono na ene be le bothata bo jwang empa he ka selemo seo sabo 2013 to 2014 kapa 2012 to 2013 kana go yana kho safa isantsane nna go yana ya bo teboskopi le goa wa e bona nna go yana ya bo teboskopi le goa ene ene ba palwa ka mona ka Setswana stadium le mane mafiteng mane ya under 20 eno e ile nya kubella mehleng yeno ya le ke bona Madagascar ntse haneletse ka le ka hlonyaka ka mona empa Mauritius ya semane ke ka mogwa ya ditaba tsena di lenga ka tenya gena ka ga tle ska ga di feta fela metse dingwe tsentseng a di hlaella ga tshesa peipi fela ga feta ke o re S ba parisane se hlaletseng ka mahetla ke bua jwalo ka Lionel Messi wa ka mane ka Argentina ka mane go hlaelletse mona he maranra mona hore Lionel Messi o fanyeile dieta tsa hae papading ya bolo ya maoto haholo ya naha yeno ya Argentina o re ka nnete ke sa bitsitse ka nnete ke bitsitse ke bitsetsa naha yena ya haeso ya Argentina ke ka mokgwa ya ditaba tse dinga di ntseng di hlaha tenya mona le mane ka mokgwa ya ditaba tsena di ntseng a di hlaha tenya mona le mane a re feta jwalo anna e santsane le khakhankhang wa tseba di santsane di kentse maoto ke tane nene meje di bina khitlele a o se ba jwalo ka mane ka committee nya nyane e tsa maisanga dipapadi ya bolo ya maoto ka ha gona ha ya Lesotho mo tenga di hlopha di ntseng a di eme ka maoto hore gona ge batla ho kgetha jwalo ba etapele ba tla ngwe etella pele ka go komiti ena ya PLMC ba ba mahla ka nkane ba hlaha fela ba se ba thontswe ba ga rona ke le ba etapele ba di hlopha ka pagale di hlopha ha ge hloke o thonyetswa batho ge hloka o ikgethela batho e se o thonyetswa batho ne ke le di radio ne ke le radio ge le di radio ka pagale bo phatlalatsi ga gona o go emeng ka e le nngwe fela motho yo mongwe a bone ka kaka gena le tšantšello ditabeng tsena tse ntseng di etsala ee re tla ba le tšantšello ditabeng tse ntseng di etsala bane re boga ditaba re phela ka ditaba mme re rata ditaba mme mo ditaba mo e kang di batla di fasa gona teng o tsebe ke ona mo o tla bona e tlile bogolo e tlile go okena gona moo gobane re sebetsa ka ditaba ga gona ke le bophatlhalatsi ke o bona fela gore toka ya ajwa ga re na tšantšello ya eng kapa eng ya eng kapa eng gona ke le bophatlhalatsi mona mo o re beuwe re beuwe fela gore re bona gore toka ya ajwa ditlhopha di re gona re batla go kgetha re se ke ra thonyetswa mme a o e sheba taba ena ya go thongwa ena e tlile ngata e jele setsina mme empa di santsane di binne kgitlelele ge tla boka ga dio goa di kgutla di anyisitse ke a e feta mathebo alo ka lebelo le potlakileng aolo ga ke re shebe fela setshwantsho sa leaki ya gona go rena go fitlhetse ha jwale leaki ya gona e eme jwanga ka moga gore di bapala jwalo di papadi tsena tse pedi mme a re sheba jwalo leaki ya rona gore na e batla e eme jwang
2: re se ba fela e re nka re ha ba hanya na e batla e eme jwanga liki ya gona ho fitletse mo re lenga hona teng ka o di modimo situlo sa ntepese monga swana ntepese
3: wa tswa ke thola tjena ke hopola motho yo mongare gona ge ya re sa idolwana ma tshabeng kwana le salele gapela gona ge ya re sa idolwana le salele gapela me se tulo seno sa gona seno ge tla ge se fumane sentse se ne paetse ha se ne paetse jwalo ntho go e rata ngore ge se sia se tshoga jwalo ke le botho le le holo la mogana moshweshwe e leng matlama setulo sa ntepesi monga sona ntepesi setlhopha ke sa matlama ka o fela dipapa ditlhopha tsena di bapetse jwalo dipapadi tsa tentse pedi ka mokotleng se na le 6 points se bapetse papadi tsa tentse pedi ha se so lahlehelwe ha se so drawi ka mokotleng se na le 6 points boemong ba bobedi ke sona setlhopha sa dija batho yona ena e tswang letsatsing la kajeno e bapetse papadi tsa tentse pedi e na le 4 points boemong ba boraro kakalela batho ao shemo manonyane dipapadi dipedi le yona e na le 4 points boemong ba boraro go ditse jwalo a matshoma tebele dipapadi dipedi le bona ba na le 4 points boemong ba bohlano go ditse jwalo diodi go theoa koko me mmadifatšane dipapadi dipedi le yona e na le 4 points boemong ba botshelela limkwamkwin batho ba malaysia dipapadi dipedi le bona ba na le 4 points boemong ba bosupa game down and sat majanja dipapadi dipedi ba na le 4 points ke tsona ditlhopha tse nang le 4 points go se go fetana jalo tlhabo ya dintlhamono so feta jalo tlhabo ya dintlhamono ke ka gona di sentse di tla di latelelana empa ka mokotleng di na le dintlhagolo tse nne boemong a bane ba borobedi ke setlhopha sa dinage go theoa ka mane ka hempeng tse tala madikgweng a masweu a dithothomela dipapadi dipedi e na le 3 points boemong ba borobonga ke LCS batho ba mongwa bo godima lefatshe ditaga ba bapetse papadi tsa teng tse pedi ba na le 3 points boemong ba lesome ke mzamane go theoa ka mane ka mogotlong a thialala setegekeng a se nang le lebitso lefane dipapadi dipedi ba na le 3 points go se go fetana jalo tlhabo ya dintlha boemong ba lesome le motse o le mong LDF sotlhe-sotlhe thimo ya modimo le batho dipapadi dipedi e na le 2 points boemong a ba lesome le metse mmedi members ya ka mona ka matshekwaneng dipapadi dipedi e na le ntlha e le nngwe boemong ba lesome le metso e meraro ke difofane e banoi go tlhakamane ka bothabothe dipapadi dipedi e na le ntlha e le nngwe boemong ba lesome le metso e menne ke setlhopha sa matshoga go theoa thaba bosibue ka godimo dipapadi dipedi ga ena letho boemong ba lesome le metso e metlhano villa go theoa ha pita ha sodi ke dithoteng e na le dipapadi tse pedi ga ena letho setlhopha se ingwetsweng ke tsena tse lesome le metso e metlhano setlhopha se hatilweng ka maoto ke tsena tse lesome le metso e metlhano setlhopha se maatla ke setlhopha sa LMPS dipapadi dipedi ga ena letho ke ka mogolloko ya rona e emeng ka teng bakeng sa beke yona ena orima PCFM ya le gotla la gaso la hantatai go theoa hantle avane lesotho hotel and casino ntumelle ke mathaka lebelo le potlakileng haholo ke mathele ka mane ka lesotho meteorological services thotamodi re ile go sheba fela rona teng bana ba bolipi ba dilipile jwanga bana ba tsa boemo ba lehodimo gobane o a tswa ka tlung ka mono o batla go tseba gore na ke tswa ke apere ka tsela le mokgwa mofuta ofe e se re ga ke tswela ka ntle ka mona batho ba nna ba re ao kua o kae
4: Silimela weather forecast.
2: Di ya ka mahlo ge di shebe hore na letsatsing lena la pele go di nyana ya borobong na di lipilwe ka tsela le mogwa mo futa ofeng le go di mo le tla kwa hela ka go kgetha dibaka go be maharenga wisa ho futhumala ka moya o fokanga o le bobebe le maharenga ho hlaha le bo ya bophirima gona le monyetla wa dinoko tse mashume a rolo kgolo.

jale baba nga ho singa wa letsatsi ba bua puo tse ka nga tsane tsa bo ana mo ga jona wa nthatana ana mo ra jona o ya nthatana o ka utlwa ka ke togo kana go nngwe e ga ha o sheba fono fono ya hao o bona ho be wevu alo molomo ono o mo fuberi ono o ka utlwa ka ke togo le ga tole ya nwe se etswa wena

0: Alala. Hariyo humunnate. Humunnate. Tate. Kiba hupula han.
1: Yo, fish pie wa utiba.
0: Fish pie. Jadi tiba han kan tutsi. Ke hopola ka nako e nngwe mogadi wa ka o try-a le dintho tsa kgale sekolo mo kana tlo ye kgolo ya ba o tsamaya le nna ke ditsela tsaka tseno ke tsela tseo ke di tsamaileng Nelly. Ke tsonga e robedi fela ka tadi mme monate ho renga

o ka utlwa ka wa loga tshelega to monate he o ka utlwa ka wa loga la ga tole ya nisetswa wena jalo na hana o ga tola ha o le tla tloloa jwang emposa le nisetsi la ga tole nisetswa ka dipuo le nisetswa ka diketso Hehe, lagato le ngudisitse bohloko. Hehe, nna lagato butle.

Kelebo motsi mo medi o PC ke o dimedisa mo ahludi tshidiso mo koko wa hloletse tebo makututsa wa hamotseki masero ho hla dilemotse mashume a mahlano setseng sa tlhabollo ya matsi ya batshwaruwa ka mora ho mo fumana le molato wa ho hlekefetsa ka motabo ho imisa le ho tshwaetsa moradi wa hae ka kokwana hloko ya HIV le AIDS ho latela bopaki moqosuwa o ile a hlekefetsa ka motabo moradi eo seng wa hae wa madi ya neng le dilemo di le shume le betso e mehlano ka magetlo-getlo dipakeng tsa Tlhakubele le Motsheanong 2024 ho fihlela e ba moimana. Moahlodi Mokoko o itse ketso ena ya makututsa e a nyonyeha ka hona o lokela ho hwehla nako e telele tjhankaneng. A re moqosuwa o ne a lokela ho sireletsa moradi wa hae empa o ikgethetse ho fetoha mohlorisi wa hae le gore o amoile ngwana tokelo ya ho ba dikamanong tsa lerato ka moso. O boetse tsi are se sebele ho feta ke gore lehlatsipa le ile la lokela ho tswa sekolo ka lehare ka lebaka la bogatshane. Mahlodi boetse are banna ba tshwanang le makututsa ba lokela ho tloswa hara setšhaba ba lahlelwe tšhankaneng nako e telele. Basebetsi ba feme ya Precious Garment ka sedation e Maseru ba re ha gona thuso ya ho sebeletsa feme ena ka ha tšhelete eo ba e fumanang ba re ha e arabele ditlhoko tsa bona tsa bophelo. Basebetsi bana ba boleletse PCFM gore moputso wa bona o theohile haholo ka lebaka la ho fapanyetsana ka matsatsi moo ka nako e nngwe ba lefshwang ho tloha ho 400 ho isa ho 700 a maluti. Ba re basebetsi sena sebaka tshitiso e kgolo ka malapeng. Karetso wa mokgatlo wa basebetsi F2 Tshepa Makakole o re taba ya gore basebetsi ba ntse ba sebediswa nako e kgutshwane le ya tlwaelo e putlamisa moruo wa naga mme ga fela mmuso o sa lokise ditaba tsa okoa bothata bona bo tla itswelela pele. Makakole o re go kwalwa ga difeme go amme moruo wa Lesotho hampe ka ga maatla a theko a theohile ka segatlha gobane basebetsi bao e ne e le bona bareki ba bagolo ba thepa ya bagwebi ba banyenyane. Tlalo ke gore ga morago basebetsi ba feme ena ba ile ba qhalwa ke sepolesa ka morago gore ba bonagale ka bongata mapatlelong a feme. Mokamedi wa dingaka tsa moetlo ka hare o naga Malefetsane Diau o re Lesotho le jametswe ke diphepetso tse kgolo pabalong ya ditlhare le dimela tsa tlhago. A bua nakong ya segopotso sa bo 24 sa letsatsi la ditlhare tsa setso kwa Aforika. Diau bontshitse seabo se botlhokwa seo ditlhare tsa setso di bapalang kalafong ya mafu a kantswekere mofetshe le mafu a pelo. A re phetogo ya boemo ba legodimo e behile ditlama le dimela tsa tlhaotlo kotsing ka gona o kopa mmuso go tsetela dipatlisisong tse e tshireletsang ditlama tsena. O boetse o ipiletsa go ditsitsa thuto e phagameng go kengeletsa thuto ya meriana ya setso mananeong a tsona a bongaka a etsa mohlala ka China tabeng ena. Go ya ka mokgatlo wa bophelo wa lefatshe WHO diperesente tse 80 tsa maAforika di tshepa meriana ya setso go feta ya bophirima. Ho tsama tshaba mokgatlo wa matshaba wa tshwarelo Amnesty International Kenya o kopile mmuso ho nka mehato ya kapelepele ho fedisa ho kwetelwa kapa ho nyamela ha ba ahile hore ba molato bankelo dikgato e le ho tshwaya letsatsi la matshaba la mahlatsi pa ho kwetelwa. Mookamedi wa mokgatlo ona Kenya George Morara o itse ditshepiso tsa moporesidente William Ruto di lokela ho tshehetswa ka diketso le hoja a moetse hore ho bile le ho fokotseha ha diketso tsa ho kwetelwa le ho nyamelwa. O itse Selemon sena fela ho se otlaleilwe batho ba 19 ba nyametseng mmoho le dipolao tsa mapolesa ka bang 69. Mokgatlo ona wa ditokelo o batla gore ho etswe dipatlisiso tse ikemetseng mabapi le dinyewe tsohle tsa batho ba nyametseng malapa a mahlatsipa a lefshwe matshediso le gore bohle ba amehang ba qoswe le ho behwa molato wa diketso tsa bona. Hare diphetela Dwayne Kefidi Davis ya dilemo di 63 o fumanwe a le molato wa polao ya galala ya mmino wa hip-hop America Tupac Shakur ketsahalong ya 1996. Davis o qoswa ka ho rera ho thungwa ha Tupac ka selemo seo nyeweng ena ya wene se ha ba dilemo tse ka bang 30. Tulo tsa nyewe kgahlelo le Davis di dutse matsatsi a 11 pele lekgotla la Las Vegas le
ka fana ka pala fihlela qeto motlosuwa a ka nato bana le ka hlolo ya bophelo bo hle tshankaneng na go nya o le gotla le diang ka hlolo e lebeletsweng ka la le shumela metswe mera ro mphalane Davis yo isalele melaelo wa nako e telele ho ne ho ile ho hlaya pejana hore ha go bopaki bo le kaneng bo motlwaelang nyeweng ena empa tse ding tsa dikgatiso tsa di video tsa kopano tsa ha ile ba fuputsi e bile karolo ya so botshotshisi bo setekileng ka pela le gotla la o le jalo o itse o re rile ho ipiletsa gahlarong le qeto ena tlaloso ya boemo ba lehodimo go na le monyetla wa go kgethea go alehlwa dibakeng tse kapa tse phagameng go tloa mesong ya labotlhano go isa digoreng tsa motsheare wa mantsiboa ka gona monyetla wa pula e jadileng go isa e akaretsang e ka kgamang le diaduma dibakeng tse ding e ka lebelelwa maemo a batang go isa a batang gagolo a ka lebelelwa ka maloting ka labotlhano go feta mona lehodimo le tlhakile bogolo ba dibaka go a bata go seng gona ka moya o fokang le bobebe go tlhaya leboya go ka lebelelwa hore le kwaele ka go kgetha dibaka o futhumale empa go be magareng dibakeng tse ding go boetse go na le monyetla wa pula mona le mane e ka kgamang le diaduma dibakeng tse ka botšhabela ka diperesente tse 20 ditaba tsena di felela mona tsa sengsemane di a latela metsotsweng e 15 ka morago gora ya bosupa

0: mamedi ga ke tsebe ona jale e emišwa ke eng fela he mo ditaba di leng gona teng he mamedi mo mokgetlho wa matala a emeng gona teng ke gona mona mo a supang taba ya gore ditaba tsena di dula di ipheta kgafetsa-kgafetsa e ba go tlhiwa ka taba tse ntseng di tshwana fela jale eo e leng ya mantlha e buang ke modula setulo wa social cluster eo moetapele wa ABC a qetang go bua ka yona o bua ka taba ya gore na ditshebeletso jale ga di emišwa nna taba e ga e tlotla e ama setšhaba ke mane mo o jale mokgethwa wa mokgethwaneng e le modula setulo wa komiti yona ena ya boiketlo ba setšhaba a buileng ka taba e wareng ditaba tse di botlhokwa gagolo gobane sepetlele sena go ya ka dipalopalo se bonagala go na le batho ba bangata ba ileng go sona ba ile ka ditshebeletso tseo e leng tsa mantlha tsa botlhokwa fela jale go na le batho ba bangata ba tlhokagetseng gona sona sepetleleng sena fela jale taba thakololona ke ya gore sepetlele se kwalwe se ke se emišwe kapa se loketseng gore se etsa galena ke sefe ditabeng tsena ka o fela ga tsone mamedi ke itse ke nka maikutlo a gago nke ke utlwa gona he o ka reng godima tsona ditaba tsena ga re sentse re gaba gore re tle re phethele lenaneo lena la thamiso ditabeng tsena le go gotlela mokao mane mo jale mo mamedi ge qadileng tabeng yane ya procurement regulations tsane tse go neng go bua ka tsone jalo ka kena nomorong yena he mamedi ya 2121 9956 kapa +26659956 ke tsona mo mogotso ka kenang go tsona go ena ya WhatsApp ya mmamedi o sebedi share 6200 9956 6200 9956 ke tsona mo mogotso he mmamedi o ka tlhagisa maikutlo go tsona 2121 9956 kapa +26659956 re nke maikutlo ke yana ka mona mam o re jang le siele local government le Lesotho ka ofela ba tlwelele procurement regulations most of the time if not all the time lo ja jwale ke sa ukeketelelo mona na o tlhalosang fela jwale yena o e supa mo mo wageng e tlile go tlhokala procurement regulation. Ke tsebe go le na Mohamedi ho etsa lankeng. O tla le ka ena engwe ena he Mohamedi 2121 9956 kapa +26659956 PC dumela.
1: Dadi.
0: Ho tsona dadi.
1: Ee na le masuba ga matsatsi.
0: E ya nadi.
1: E ga ja na ke na le dingwe tsa sekile se nna dadi. Ke go kwa ke mane ke mantu a rifera. O ntse ngwe tswa mono ka ditšhelete tse ya buing ke fane ke nnete ke parliament ya sepetele se jale ke mama ke gana kena ke jale ba batho ba bangata ba ke mama a direla ga ke saya obane ga obita bore ke subusalane e ngata fela batho ba ba sebeletse ga jele ke lefodi ditulong mona nkwa o sayane sa edita motho e mongwe ka lebitswa batho ba mana a kena le mo jale botho ke bafotsi mono jale go bona etle ya sepetele ga ka ba tsamaitsele paeteng ne ke na le motho a ke a sena tsamaitsele paeteng ka go tsona mono pakeng tsa sepetele le mmuso
0: o ntate fela jale ga re tletabeng ya gore ba e bang ditshebeletso tsona ba ntse ba di fumana go etsagale jwang
1: jale ba ntseng ba di fumanang kwala kere ke nnete ba ka e fumana ba di fumanang empa jale bogolo ba batho ba ntse ba ye mono ebile ba bangwe ba ile ba goke ba bona go ga ba tlo sebetsa ba ikgutia batse ga e leng gore tsena ke ba ka e fumana ka ntate mongwe a tla ngateng ya private e yantsa ke tsa ee e mongwe ba ana ketsa e ra ntate ke ne ke setlo sepetele sa reka se butse re ka sebeletswa ka nnete ga ona sebetso mo ne ketswang Basotho mono ke mathata fela
0: a golokile ntate ke lebule gagolo ntate ka maikutlo a gago
1: anna
0: ke maikutlo a gae 2121 9956 kapa +26659956 mo mamedi ke tsona dinomoro tseo ka kenang go tsona he o ko tlhaise maikutlo a gago re ke re utlwe tsona ditabeng tsona tsenang ntlha ena ya procurement yena yo go thweng ka dinako tse ding le yona e tsamaya butle buwe ke modula setulo wa komiti yane ya economics kapa komiti ya moruo o bile ka yona hore bale nako engwe nako e di a go tsamaya bale di ntori lo ke la hore di etsa hala PC dumela
2: da dem didina
0: ga tsona di
2: e yana re ke mmago wa
0: e yana
2: ke ne ke mo hola nwa ka tsela mo marina le yana bo teng ke ba go tawa tsena ke tsa hala tsa tsa tshepo mme tse o ntlamenye be mmuso ka makala ka ka nye ka tuna go le ba yedi mo go kena ka pol tuna go be fitile e le ja ka tsa se le tsana le yo sala ntse bo na go ke bo thata go bana go bona e go sa se tshu ka botibo e go go tawe ne ye mo riti go na le bo bo mongata bo teng mo ha ntse o tlhama na ka tsa mo ke bo bo mongata go ba jelet le ga mmuso o ka ba consistent wa seletsa taba eno ka botimo o etse melao paramente e etse melao e thusang sebetlele seno gore se tsewa go phela mme se feleletse setšhaba se se ka sala ka tsela ena se leng ka sona ke a leboa morwang wa ka
0: ke lebole gagolo ntate magogwana ka maikutlo a wa gago
3: ke ka tshwana letebele matelafisiwane ee nae nka le gore sepetlele seo sa bona se privatisiwe makwarekware a wa ka mo a fokotse go kopetna ha China o fisa ga dinga tsa bona tsa go fitlhela le botsibi go nka bana ba bona tsa ba bona fanti le ba kwana ke ba ga ba fokotse le na ha ba le tshelete ya bo be nka go gabela ntse ke LPA ka ga sotho le sotho employment authority e tsare le sebetse e sebetse le di CEO medisi o re privatize ha hona ntse go loka
0: e ke maikutlo a ha o fela he ho yena he mona mo ke a ukwa go e buile fela ene se ka moya uno o mobe o bane bele le ha motho a bua o tla ukwa ka moya ndate ga tshwane mona mo buang ka makwerekwere le ntse leno ke le o gereng ha le sebeditswe ka moya holang ka teng lona he mo ndate o le hule ke makana nelo ha leqele ga le boha le tona le nkile boikarabello e se ka le ditaba tsa tsebo di ka tswela pele ho ba ge tshepetse ho yona jolo ka ha di-appointment tsa Blom di nka dilemo batho ba be ba tlhokagale e sa le jwale ho etswa di-appointment ke maikutlo a gae momamedi ditaba tsena jwale he re tla utlwa gona go sane ga di tswela pele ka pele go komiti yona ena ya PAC go tla etsagala jwang kapa go tla di feng jwale gopola ditaba tsane tse amanang le mpesa mme momamedi re se ka ba ka sia taba ya gore ga re ne re bitsitse sepolesa le di-CEO mona ba ne ba supi mahlakore a bona gore na godima ditaba tsena bona maikutlo a bona na ke a fe kapa ba sebetsa jwang nakong e tlang ga tla bua ka taba ya gore na go lokela gore go etswe forensic audit kapa se lokelang gore se etsagale boemong bo ba ditaba ke go ka gathweng ke di-commission go be le commission jele e tla sebetsana le ditaba tse kao fela go tseo tse pedi e ka ba taba yona eo ya hemo wa medi ya forensic audit kapa ya commission jale commission e tle tataise gore le ga motho utlwala taba tsa gae di sa tlhake gantle a tlae a kose kapa a bonagale jale hemo wa medi a tobalana le ditaba tsa diqoso momamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagameso lebitso la ka ke tlhalefo motutse ke moswate ke mošhimo wa shabalala ke ne ke sebetsa le Thabelang Tau o re baletse ditaba tsa metsotso ya 30 ka morago ra ya botshelela tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa re thetha le yena goreng ya borebontsena ka go gage 34 tsa ditaba re ile mogabodi o sa ntse a le teng go tloba le wena go tloga ga jwale go isa goreng ya 12 ga re fumane ditlhoo tsa ditaba tsa gora ya borebong
4: ke a leboa motutse momamedi wa PAC ke a o dumedisa tlhalo ke gore dimilione tse 20 tsa maloti di tšheletswe monwana go tla tshetsa dikgwebo tlasa letlole la godiso ya dikgwebo le ileng la thakgolwa ka Phupjane bana le seabo ditabeng tsa phepo bereya ba tla tshwarela ditlhopha tsa phepo e nepagetseng metseng thupelo go tla maatlafatsa ditsebo tsa tsona setlhopha sa bophelo sa mogalesuku se ya netsa temoso ka botlhokwa ba tlhokomelo ya legano le bophelo bo botle ba kelello go tseding Aforika Borwa Pitso Mosimane o tla boela kwetlisa setlhopha sa naga ya sa bolo ya maoto a tlhatlhamahigo bros Mosimane o ne a ile a kwetlisa Bafana Bafana dipakeng tsa 2010 le 2012 Matona ri chelete le bokamedi ba di banka tse kgolo tsa dinaga tsa G20 a bile kopanong North Carolina, America haratseding go tla bua ka tshetso ya ona go letsholo la Washington la o tlhelela Iran ka thoko go di tshaba tseding kgwebisanong. Ditabentseding dintwa le dikgotlano tsentseng ditswela pele tlhokagalo ya dithuso dikoduwa moruo sa tsitsang phetogo ya boemo ba legodimo ditlela gwa di beile mebuso ya lefatshe tlasa gatelelo ya go tla ka mehato ya karabelo go aga Afrika. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

0: Bona ke nomfundo mo ba ya vuya pelo ho monone le sorso ordeal Thames love me JJ o ina na tshenyane ya ne felense re le ka hore re shebe re lukise ka nqena le medina o tshabedi ba he hang ha ntho tsa rona di ba sharp di ba hantle tla tswela pele tshepa ntho tsa rona di tla ba hantle tshepa di ka ba hantle tlo wa le shubele metsi medi ka mara hora ya bo ya le shume ka tsena hore nya bo bedi ya le nane o mo gere shebe a holo taba tsa mana le bophelo ba gona bo botle ba kelelwa ke tsebena wena jolo ka o kena gwedinye na entsha ka poa ga kena gwedinye na entsha ke ntho e fenye hore ena yona re ile ke ithutile yona o tla January fihlela hona jwale ntse re shebile taba tsa bophelo bo botle ba kelelwa mme ke a tshwa ke re ha ke sie le ka thoko ka poa ke sie le morao ke tlotla ke sebetsana le yona ka poa ke tlotla ke kenya tshebetsong ka pone ke tswela pele ho ithuta yona ka po ke ithutulle yona ba nna le dintho tse ding jola ka keke tshoketse o kireng re lokela hore re ithutulle tsona leto lena la rona la bophelo bo botle ba kelello mo mamedi nako tse ding ono tse ba hore a ke tlangala fela batho ba tla nahana hore na ke ngalletse eng ka po ke kwatetse eng empa hantse re sheba jalo taba tsena tsa bophelo bo botle ba kelello le ditsebitsa rona le medina o tshabedi ga ithuta hore a ha re ngale ga bua ga qoqa e le hona o sireletsa bophelo ba rona bo botle ba kelello le batho ba ba le ba batho ba go bana ntsegele lo lo ithuta hore a tshwaetse ya mafuna a kelello mo mami o ka tshwaetsa batho ba bang mafuna a kelello ka hore na mohlomong he katamelo ha o ke feng dintho tso di buang ebe na ke di feng empa he sentse re tshwarare re tshole re ntse re ithutulla ntho tsengata so ke se buang ka lelemelaka ka nna ke lokela hore ke yele hloko mhlobong wena ke sona se o reng ke ithutile sona ka nako tse dinge ba taba e mone ya hore hangata o no tlaelellwa hore batho hangata ba tla lla ka hore na rilo ka ro lapala ka jwale motho o fihla ka meso ke bua lena hararo hanne ha hlano jwale ihlile sebile e ba impaketse mafua kelello ka pota ba ne ihlile se ibile nkentse ke bo ke be motho a bitha se re ithutile ka pontse re tswela pele ho ithuta hore boitshwaro ba motho emong ha bo a lokela hore bo fetole o le motho ha bo a lokela hore bo fetola o le motho mme o lokela hore he le ho ja bantse ba utlwisa bohloko o se ke ba dumella hore jwale di kena kena ne le wena ka po jwale di tshintshe di fetola motho eo wena o leng yena jwale ke tlatla kutlwa le o tseba fela hore na mohlomong ye wena jwale ka ntse re tswela pele tabeng tsena tsa bophelo bo botle ba kelello ke di finding ntho tsontso tsela pele ho ithuta tsona ke di finding ntho tsontso tsela pele hore tsena ke di qhelela ka thoko ke di tlwaela hona mono ba ne ke a elellwa hore ha di ntswele molemo ha di nkisi kae ka pakae
1: hangata re ya tshwenyeha ke di pelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka tshelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela lo ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mangantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya ho ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203 1017 ho fumana thuso. Re ba di me ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.

Higher Human Nature e re bea metsotsong e mashome a mabedi ka mora hora ya leshome. Ai mamedi a re tswele pele nna le wena e hlile ka lebaka la ditaba tsa go kekeng ga ba ga diqoba. Nna le wena re tlo tlameha gore re tswele pele wa tseba re keke ga ba ga e tlwaela taba ena ya bophelo bo botle ba kelelo le go ja re keke ga ba ga tsamaya le medina o thabe ditsatsi lena ka baka la mabaka re kekeng ga qoba fela re tle nne re tswele pele go tloka. Ke gola e nngwe ya dintho tse ke e agetsong go wena le nna ke gore na e sa le selemo sena se qala kapo ga re qala jalo kgwedi ya rona ke ntho e o elelelwang kapa ke dintho difeng tse o elelelwang gore tsena ke ditlwaelo. Kapa ntho tse ke lokelang gore ke di learn-e ke ithute tsona kapa ke di unlearn-e ke di ithutulle tsona. Mme re tshwarere go na le ditlwaelo tse ngata gagolo tse re ithutang tsona leetong lena la gona la bophelo mo mamedi tseo re lokelang gore at some point re ditlwaelo bane re elelwa gore ga di tswele pele kapo ga di ntshetse pele kapo ga di molemo gagolo bakeng sa bophelo ba rona bo botle ba kelelelo. Mohlomo ebile re re ipotsa kapa re dula tabeng sengwe letsatsi ke gore wena ke tlwaelo e feng yo o e tsebang gore e yona e na yona ga e gantle go gang bakeng saka fela o e tlwaetse gagolo kapo o etsa gagolo go motlhomongwe se o sa ipotse dipotso ga o ya o lebane le yone. Motlhomong ke go overthink go nagana go feta tekano. Motlhomong ke go beya dintho ka gare wa gopola taba yane ya gore jale o kwatile fela o batla gore o seke wa bua kapo wa phuthulologela batswalle ba gago kapo batho ba gaufi le wena gore ba tla tseba gore ke kwatile o tla bala gore ke kwatile. Motlhomong tlwaelo e teng ka gare wena o tsebang gore ga ya nepagala fela o lokela go sebetsana le yona ke ya gore o dula o re eya go motho e mo le mo le ya go kgathetse go kgathetse fela o tlotla gore eya la motho a o kopa ntho itseng. Motlhomongwe ga ntho di sa sebetse gantle wena o potlakela gore o ikotle ga dintho di sa tsamaye gantle. Re bua gagolo ka bophelo bo botle ba kelelelo empa ka nako tse dingwe bophelo bo botle ba kelelelo ga se dintho tseo re qalelelang go di etsa ke dintho tseo re emisang go di etsa mo mamedi. Mme tsatsi lena ke batla fela re tlotla re sheba jalo ditlwaelo tseo re lokelang gore re di kenye tshebetsong re ithute tsona le ditlwaelo tse re lokelang go ithutolola tsona re di tlwaele bakeng sa bophelo ba rona bo botle ba kelelelo bo gantle gobane tse dingwe tsa dintho tse e le goreng se re ntse ka re ke tlwaelo di nepaetse ke bophelo ke tsona tse e le goreng e tlile di a re tutla kelelelong mo mamedi. Mme ge re ke re shebe fela gore na ke di-habits difeng kapa ditlwaelo difeng tse rereng go tloa tsatsi leng jelo ka re qala kgwedi ge ke re ithutolole tsona ke ditlwaelo difeng tse e le goreng wena o le motho kitse re tla e dula go yona eno o se itlwaeditse tsona o se di entse e be ntho tsa letsatsi le letsatsi fela e be di ama kelelelo ya gago. E ka ba taba eno ya overthinka mo mamedi le gore a ngatela ga ngata o ntse o bapala boemo boelo a ba etsagalo fela ga rabela jena ke o ba nana etsa jena e le gore ntho ena le enana o qetela o overthinka e tlile kelelelo gago e se e bale ya ka wena. Taba yane ya gore we bottle emotions ga o bue se ka pelong ya gago ee go tlamehile o ba le botlhale go yona ena che ga o bue ntho ngwe lengwe teng ka pelong ya gago o sheba nako o sheba motsotso o sheba sebaka empa go na le batho ba e leng goreng ba jagelela dintho bo mamedi ga ba bue e re ga dintho se di leng pe gago o loka poka moga lemo tse tlhano a o jwetse ka ntho e tsaetseng lemo tse tlhano tse fetileng jang ga ke tsebe le o tseba nna ne ke o kwatisitse go na le batho ba jalo jele ke engwe ya ditlwaelo tse o lokelang gore ge o ko sebetsane le tsone e bangwe le motho ya jalo. Taba ya people pleasing le yona mo mamedi ke engwe ya dintho tse o go lokelang gore nke re di tloele go kgatlhisa motho e molemo go kgatlhisa batho ga di re tswele molemo ebile di qetelela di ama kelelelo tsa rona ka mokgwa o sa nepagalang. Ntho engwe re tlo lokela gore ge re sebetsane le yona kapo tseo ditsebe di reng tsena tsona ditlwaelo re lokela gore re di tlogele re ithutolole tsona ke go bapisa bophelo ba rona le bophelo ba batho ba bangwe mo mamedi. Go bapisa bophelo ba rona le ba batho ba bangwe re lokela go itlwaela tlwaelo e nngwe re lokelang go itlwaela ya ka ditsebi tsa rona ntse le gona o tlhokomela bophelo ba rona bo botla ba kelelelo ke taba ya go se ikotle ga o phomotse go na le batho ba e le goreng ba sebetsa ke nnete ga ngata gagolo ga qala a batla gore ya ka phomole fela a ka be le nako le ene taba eno ga e mo dule gantle go gang ga gone
ha gone o phumola ho hang utlwe ka re o senya nako utlwe ka re wa senyehelwa phumola fela o lokela o reta tloelo yeo le monahano o ko utlwele o bane jwale ihle o ama bophelo ba ho bo botle ba kelello engwe di tloelo tse re reng hetsa tsilena ditsebidirele mo sa o re di kohele re ke re ithutulle tsona ke a ho dula o le teng bakeng sa motho e mole ye mong a teng bophelong ba hao ha o qala o thoka nqena o so le teng ha o qala o thoka nqena ga o hloka ha o qala o thoka nqena he mm tano go tseding o ithuta gore a ha ke gone a so bana o sa bagate a so bana o sa batsietse empa ke o bane o hlokomela bophelo ba ha bo botle ba kelello ka mogotshwanang ho feta hore o dula o le available ba ke mentsa bona fela o tlotla o ba available o le beta o tlotla o ba available ka bo fumane o se mono ka mmele pelo le moya o so le ba teng fela go bane engwa di tloelo tsa go lokelang hore ge di re ithutulle tsona mo mamedi ya ka ditsebi ke qala kgwedi ya rona ke ena ya ho se bui bophelo ka bophelo ba rona nna le motho mang ka buang bophelo ka batho ba bang ya ka go thatsang batho ba bang fela ha o tlwa ho yena be wa ile lo motho ena ena o dula bua lefu ka bophelo ba ha o dula itjwetsa ntho tse bohloko aba le ntho re reng ke negative self talk ditsebi tsa rona di re lemo sa lo re bontsha fela hore ke engwa di ntho tse go lokelang hore re sebetsane le tsona re ithutulle tsona me hentse ba tshabare ha ke tsebe na wena mohlomong he ho tsena tsa re buileng ka tsona na ke ifeng yo lokelang hore we ithutulle yona ka pa we itlohele mo mamedi empa e hlile ditsebi de re bontsha hore re hloka hore re di tlohele empa motho mo ka o kgeya itlwela rilo ke kenya e ntshebetsong he ke enye ke lokelang hore ke ahe ke inye ke lokelang hore ke kenye tshebetsong ha re ithutulla dintho mo mamedi boitshwaro bo itseng menahano e itseng ditlwaelo tse itseng hona le dintho tse lokelang hore di kene di eteng tsa tseno tse mpya ke re ebe re kenya tsentle wena mohlomong ke dintho di feng tse o gegeng kapa o reng ena yona ke ikentse tshebetsong e sale ke mamela dinano le la bophelo bo botle ba kelello ya pele re lokelang ho ikenya tshebetsong mo mamedi e le tlwaelo ha e tlo ba bonolo ha e tlo ba ntho e inepang tsatsi le leng empa ke ntho yo jolo ka gare ke tlwaelo o itlwaetsa yona wa etsa tsatsi le letsatsi tletse beo ba ntho yo so etsa kapa iketsa fela ithute to check in with yourself ho feta hore ke sharp ipotsa hore fela ho jang na ho

eno ebile e tla e tla tswela bophelo ba go bo botle ba kelello molemo. Tlwaelo e nngwe e re kenyang tshebetsong bamedi ke ya go phomola, ithuta go phomola, mme re ntse re kenya kelellong tsa rona gore taba ya go phomola ga se bane o le botswa, empa mmele ya rona e tlhoka go phomola, ya tlhoka phomolo, ga se bane o le botswa. Tlwaelo e nngwe ditsebi di re kgothaletsang go e kenya tshebetsong ke tlwaelo ya go kenya tshebetsong meedi. Utlwisisa wena o le motho gore na o ka kgona go etsa eng, o ka se kgone go etsa eng, o ka nka boikarabelelo ba eng, o ka se kgone go nka boikarabelelo ba eng. Ke tlwaelo e nngwe e re lokelang gore re e kenye tshebetsong eno, ba le meedi. Ga o tloga a ke mme wa ka ga ke tlo ba le meedi le ene, o ba le meedi le motho yo molemo, le wena o le motho o ba le meedi le wena. Tlwaelo nngwe e re kenyang tshebetso mo mamedi re qala kgwedi ya rona re tswela pele ka leeto le na la bophelo bo botle ba kelelelo ke gore o tobe taba tsena tsa negative thoughts, negative self talk. Gobane ka nako tse dingwe ka nna ke selee gore ke mobi gore kapo nna ke sethotho gore ke tse dingwe tsa dintho tsa batho ba di buang le bona. Fela o ko i-challenge taba eno, o ko ipotsa fela na ke nnete, fela na ke seo ke se naganang se gore ke sethotho, gore ga ke na thuso nna kapo empa e le ntho e ke itlwaeditseng go e etsa fela. Tlwaelo e nngwe e re kenyang tshebetso mo mamedi ke ya go ithuta go kopa thuso. Ke a tsela e ne itlhile batho ba ngata ba thatafalelwa jalo ke yona, empa ditsebi di re e botlhokwa gagolo fela, gagolo fela go ithuta go kopa thuso. Gona jalo ga nka ka re mamedi ke ba ba kae ba lona ba sa kgoneng go kopa thuso, kapa motho a thatafalelwang ke go kopa thuso ga a tlhoka thuso, e tlo ba batho ba ngata, ke a tseba e tlo ba batho ba ngata gagolo, empa ke tlwaelo o lokelang gore o e kenye tshebetsong. Kopa thuso, ithute go kopa thuso, mme ke tse dingwe tsa ditlwaelo tse re ntsena tsona re ithutulola tsona, tsena tsona re di kenya tshebetsong. Re itse go overthinka, go dumelela kelelo tsa rona di mathe ka rona, we unlearn, ra ithutulola, ra e tlwaela. Go kopa thuso ga ithuta yona, gore eya fela o re aa ga ithutulola yona, go ba le meedi ra ithuta, go ipapisa le batho ba bang ra ithutulola, go nka nako go phomola ra ithuta yona, go bokelela dintho tse o di utlwang ka pelong ya gao sa bue ra ithutulola yona, go bua ka seo o se utlwang ga ithuta yona, go bua lefu ka bophelo ba gago le ka wena kapo go wena re ithutulola yona, go ba mosa go wena ra ithuta yona. Ga ke tsebe na wena momamedi o mametse gona jalo ore ga ga di-habit tsena tsa re buileng ka tsone ga se ka ka kgetha e le nngwe e ke tlo ithutulola yona nka kgetha eno, kapo e le nngwe e ke tlo tla ke ithuta yona nka kgetha eno. Mme ntse le fela go gopotsa gore ke leeto, ga o tlo nepa tsatsi lena e bo so tseba, empa ke leeto, empa ke tsona dintho tse gareng ga re qala kgwedi ya rona a re gopole go ithuta tsona le go ithutulola tsona mo mamedi. E ntse le fela mokgwa wa gore nna le wena ne re tlhokomele bophelo ba rona bo botle ba kelello. And le ka rolo ya mental health mentse re tshwarege re tla di sheba, re tla di qoqa, re tla di bua mo mamedi taba tsena tsa bophelo ba rona bo botle ba kelello. E dula go ema shema mabedi a metsi supileng pele re fitlha gore nya ya leshomele motse o le mong. Dumela.

0: ntjetse mathata hae le dintho tse nang tsa tsamaya ka hare ho tsona ge ne re qoqe jolo ka hae ka ha hona letho le nna ntse ke tsamaya ka hare ho sona kapo ho lona taba e ke dramatic hang ka eng ka pelo na kapo che ha se setlamo hore a letse a nampotsa na nna ntse ke ya jwang kapo hona ho tlo bona ngwaneso ore ke kopa keletso ha holo hore na na ke dramatic le hore na ke motswalle wa nnete o tshetjena mo hloka le bitso ora ke shona ke ya tamela jang ore fela ke dramatic ha ke utlwa ile pelong yaka ka ba ihle ke utlwa ha ke sharp ka ba hwa tsahal ore na le a friend ena hai ba utlwana ba bua ba qoqa ba tsheya ba rolelana dintho fela hona le ntho e laetsa le dikgodisa o feta mo e leng hore jwale friendy ena ya hai le ka mohla ha so ka a tlo bona ngwanapo fela ena o ntsa moletsetsa ho jwang ho monate o ntsa batla ba kopane o ntsa a rolela hore a nna ntse ke tsamaya ka go ntho itseng le itseng fela le ka letsatsi ha so ka mmotsa hore a ngwane no ntsa jwang kapo ho ntso ya jwang o ka tlabe ke le dramatic hanga ka monka ka pelo kapo ka inka ka pelo taba e o tsho jwana a ke tsebena wena o reng mo mamedi o tla mo eletsa
1: ka la 27 lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi tsa nkgone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute go tloga ka hora ya le shume ho seng ho isa ya bohlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa le tsa tsitla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa pitiki di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport hai he heba sadie.

0: Black Diamonds, Mangi Mbona Wena, PCFM 92.8, we saw 104.3 MHz. Tlhoka lebitso o tlhoka keletso ya rona mo mamedi ho rena a tamele boemo ba leng ka ha ro bona jwang a ifete jwang ka po a itse jwang ka ka taba ya leng ka ha ro yona wa tsebaka go lena lena no hle rebe ge sheba jwalo bontsha fela hore boemo ba e ke leng ka ha ro bona ke shona ke ke bua tamela jwang le ho tla fela hore na e be ke dramatic ka po mo tlo montse e hle ke kwata ka le ba ka bontsha fela hore o na le a friend babu ba close ba handle fela jole hona le go di tsa ofete ke ile ka khulelwa ke ngwana eso empa le tsala tsatsi ha so mo bone empa wa letsa o kopa go kopane o batla go kopane le ena wa nletsetsa ntse ka nthotsa hai tsantsa tsa maka go tsona empa nna ha so bone ngwana eso ka pa ha so ka botsa lo botsa uri ha ke shona taba ena ke yatamela jwang taba e ke dramatic ha ke eng ka kapelo o tsho jwalo o batla keletso ya rona morning hi hey how
1: suppose ai lo wa ka etse ntho ka tsela e matured batswa motho se close le like mwana wa friend ya ka ha ke mo pela ha hona ntho e kopanya ha hulu hulu hulu hulu a ho tlo tsotellisisa ha ka lo jolo ka ha ene ba ho kula mogotsi a hae ntso tsana le bo lefu ha ho hloka etse motho eno ho re no sina ntle lo kopanya ha ka ha ho kulo le teng ho feta ha ile bo motho ha close close le tsale tselela ka ya tamela ha bo bebe fela mo hlabosetsa mpa wa ho pola ntse ke le ka ha bothata bo tshe aba sa mo jwetse lo rena o ikutlwa ba nye ne ke ikutlwa ke se sharp o ba ntse bone ka wena ha re ye le hloko ha o mind o tswana ntse ya jang la ha lo fela ngwaneso ba re no ntse ntse tsa bo thata ba ha mo thana mo hlo mo go hana tla ikelelo a khutle o ntse ke na hana ha o no kule na street o na tlo dula mo attend a ja lo mo bona ba ka ho sokula motho e mong eno ena ha ba ha o sinyana ha ka ke na hana etsa ka bo mo pa ile hore tshe hlimi connection ha e ya ikutshana empa ka mo hlalosetsa bo ikutlo ba hae a u go ho expect ile ha nna u kwena o ntse a ba le ngwana bo le ha ile hona mo bona a ska enka ka pe wa hla mo jwetse ba ha re nane ka o tshana lo shebela ntho ka o tshana so bo tla ke tlisa ene a buela ena le count skaba sa buela motho mo kwa tleng ha ka ho
0: yo 62009956 wena keletso ya hao ho mo hloka lebitso ke feng ke ke bona moletsa ha ka mane ka Facebook on romance jola moletsa re rilo dume dumela nna ke re e ka utlwa nna hore na mo hloka lebitso kwa tetse eng empa a ka mo eleliswa ha ena ntsa moletsetsa a mo batla advice lo mo jetsa mathata ha hore le nna ke na le mathata hore taba kgolo ke hore a ka bue a se ka ikwalla ka yona rilo ntse re bua now hore communication is very important mo hloka lebitso o batla ho nka taba ka pelo before a ka bua bona le batho ba sensitive motswalle wa hae e ka tloa ya ba ha na le bothata ha kalo ha bue le yena tshojwa lo ile shimele metse robom pele ga flora nya le shimele metse emedi ele tsa mohloka lebitso lo wena go komo fe go na ya tamela jwa ntaba ina le go na na ke taba ha ka lokalo ka pa tsa mohloka lebitso mpa o le dramatic mpa o le dramatic mohloka lebitso taba ina ha e buima ina ha e thata ha e deep ya kalo but ha re lo na personally nga kwata fela tshe ho ntsotswa ka relationship ya hae le the friend le ho rena ena wa ka mo fe the same support a e lebeletse o re botsa ke yone okay the people's stress radio 92.8 we saw 104.3 mega hertz o mametso lo ka ntsetsa insatsela o lentseletsa majwang le utlafela ho rena hle monye wena o ka iletsa mohloka lebitso ka hore e mo mamedi ka boemo bona ba leng ka ro bona ho ke dramatic ka pa ke dramatic tabatibla re rilo dumela nna ke go mohloka lebitso o dramatic batho sa ba le baholo dintwa di etsa hala ha mo jetse fela go ha gotsofalla boemo bono e bang the friend a ka ba bitter wa tsebo ga ska tsola pele le empa ke ra a ka buelene.

Oh boy, one delay, a speak love. Ay, mami di, mshoka libit, kia tsepa otlaba le bhlale ba tswa na o ya tamela jwang ena phepi. O tsama ile ka rota bena ka pontso tsama ka haru ho boemo bo, du bo itseng hle ha o shona o ba tamela jwang. Fela he ke maikutlo ba mamedi a no he go feeling ona le dikeletso tsa bona. O tla dula fatshe letsona, qetelo nya letsatsi utlang ka qeto. E bang ke tsatsi la haola tswalo happy birthday. O bonetse dintse ngata ntate modimo a tlhonolo fatshe tswela pele monate ka letsatsi la gago momamedi ntse o mamela mananeo a mang e go tlhophiseditseng ona mona PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz mmogo le go www.pcfm.co.ls lebitso la ka ke re lebogile re ilo magabodi ke tshwekege ke bua ntho tse ngata gagolo fela empa e ke tshwekege o seke wa e lebale ebile ke a kopa ke gore o bopoe ka sepheo bane dintho tse ngata di ka re lebatsa gore re bopoe ka sepheo empa ga seka ga re seke ra lebala re ne re phelele o sebetsa ka sepheo ka bogabane ka bokgetseke ntho ng tsotlhe maemong otlhe batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra e phela ra e etsa taba ena gobane ke batho ba o re leng bona bane nake hashtag ke a tsoba o itshebile Calvin Harris, Sam Smith, Promises.

Ma mari ke metse tsheme di fela re fraletse hora ina ya bokae re fraletse hora ina ya le tsheme metse medi me kana ku ina he re le kolisane tsa machaba me ha jwa re tla mathela ka manika Australia ge ke re sheba gona ka mono tsentse ndi etsa hala ke di film ma medi ha go re shebile jwalo tsena tsa manjwalo boithabiso tla ke re shebe tsena tse amang boithabiso mamedi wa PCFM gore na ba ntse ba e tsang ka mono ka Australia re shebile jwalo ditaba tse amanang jwalo le botaki mmino jwalo jwalo.

Mamadi jona ka haki le ka o tsepisa he haramatela ka mane ka Australia re tla hlokomela he hore ba kentse molao tsebediso yena ya mahlale malawona ki o hlakolang jwalo tsebediso ya mahlale a maiketsetso bakeng sa ho hlaisa mino naheng ena e leng AI mme mo mamedi hle ba re ba phephethela jwalo ka matla tsebediso ya AI tlhaisong ya mino le ha o le jwalo tsebediso ena ya mahlale a moraorao kapa a maiketsetso e dumeletswe bakeng sa ho etsa master dipina tsa dibini kapa hore jwale ho hlwekiswe mmino o fihle hantle ho momamedi o hlakile hantle ae hlakoreng leno ha ona bothata momamedi wa PCFM ba etsa bonnete ba hore he mmino ona o fihle hantle ho momamedi la ho le jwalo lebaka leo ba le hlalosang ke hore sena se etswa jwalo ho baballa boqapi ba dibini tsa naha ena mme ba hlokometse hore jwale boqapi jwale bo a senyeha ka baka la ditaba tsena tsa AI e bonahala jwale AI ena e se ama jwalo ditaba tse amanang jwalo le botho ka kakaretso e se sa tsotelle ditaba tsa mahlale a botho o tla hopola mmamedi re ile ra ngwala ditabeng nakong ya ho feta moo jwale he mopapa e leng hlooho ya kereke katholiki lefatsheng e leng yena mopapa Leo wa 14 moo a neng a hlile a bontsha hore AI e sebediswe hantle ka ha o bonala jwale e qhala malapa ebile e se e sa tsotelle jwalo seriti sa botho mme tshebediso e mpe ya mahlale a maiketsetso e ka qhala malapa go latela jwalo tlhaloso mopapa o ne a bua jwalo le dikolo tsa kereke e katholiki lefatsheng haholo mane Rome mamedi mo a neng a hlile a re ba hlokomele tshebediso ena empe ya AI mo jwale e seng e sa tsotelle seriti sa botho e leng taba ya bohlokwa haholo eno mo mamedi wa PCFM re o le tjena fela re tle re hatele pele metsotsong ena e tsheletseng re foraletse hora ya 10:30.

Jalo mamedi ipotso ko rena ebe dinaheng tsena tsa rona tsa Afrika na ebe di hlokomela yona taba ena ya AI. O tla opola hore hona le tse ding tsa dipina tse ileng tsa ntshwa mane Afrika Borwa. Tse mmalwa tseo ho neng utlwala e hlile batho ba ipontsha ba re na ho ke e hlile ke e hlile ho na le motho a binang pina e. Kapa jwale e se le boqapi wo ba maiketsetso. Na le ntse le ke ho na le motho a binang pina e. Ho na le nako eo ho hlileng ho ne ho utlwahala jwale batho ba hlile ba lla ka hore tjhe pina ena la ene monate tjena ke AI. Ha ena monga yona. Lebitso lona le beiwe mono fela jwale ke mang a performang pina e. Jwale Australia e re I can it. Ntho tsena tsa AI ga di tlosa jwale gobane ga o no ba monate lefatsheng mona ga e ba maemo e ntse le ona ano mmamedi wa PCFM ke tsona taba tseno ka mohe ba di bonang ka teng.

0: na ke bo madima go ke mahlabisa di hlong tate go re na le lethathamo la batho ba le fueng ha bedi ba le fueng ha ga go e monga ba le fua ha fo fela ho ntsona la batho ba so le fue ho ha go ba no ho etsa la ba ntate system e tsa ho di se tlo identify ho na motho a le fueng ke ife ka po empa ile bo hlaswa ba ha ho ntso hlo ho sebetswa ka po ke ntwe ntseng ka bomo ke lo go tsenwa tsa go susa ntate gore hach e se ka ba le yentswe ka bomo ba le hore e monga fa management dinga ta gore wa bona ntate ke bothata bo bokakang gore se ka tlamela go tloga ke ba nna ka po chelte e hle ne la ha ha e hlaswa
1: a go tsala jwa ntate re tle re potele ka nqena fe
2: Kentucky Tuesdays are back. Stop. Get 10 pieces of original recipe chicken for only $1.30. Save 42 malotti. Only at KFC. Only this Tuesday. T's and C's apply. Kentucky Tuesdays are back. Stop. Get 10 pieces of original recipe chicken for only $1.30. Save 42 malotti. Only at KFC. Only this Tuesday. T's and C's apply.
1: Mabri wa PCFM re buisana jwalo le monghadi le Porta Mafeka iling e mong wa batjha ba ileng ba fuwa mosebetsi ke mmuso empa jwale ke eo o se boko ka hore ba bang ba ntse ba lefuwa le hoja ba lefuwa ka nepo fela jwale ho ba phetwa ba be ba phetwe hona mokoloto mono le haeba jwale ke nnete ba kolota fela bjale go bonagala tšhelete ene e kare e sekamela tlhakoreng le leleng mme jwale bona ba bang ba sebetse mmo bona ga ba suka ba lefwa le ga e le letho a kore fe mona ntate go na le letho le lekileng la kena
0: gaholo ntate wa tseba go na le letho le kileng la kena jalo ka ga ke tshulo pele gore tšhelete tsena di megatlhelo go na le April allowance go na le May allowance go na le di-wash boholo ba rona re ile ra fumana malodi empa e le gore go na le ya ntseng a saleletse morago e le gore ntate karolo eo ke reng e saleletse morago ke karolo e kgolo bona bo ga e sale ga re etse motlhala ka di-wages fela ga e be ga re bua ka di-wages tsa assistant supervisor re bua ka tšhelete e ka etsang 17,000 wa ukwa ntate go na ke tšhelete e ka kang e le gore re bua ka tšhelete e tshabegang eo qetelong ya letsatsi motho eno a lebeleletseng gore o tla kwala dikoti tsane tseo a di fatileng gore e be o kene ka gaga mosebetsi ono gobana ke re buile ka gore ba bangwe ba ile ba kena di-servicing tsa bona gore ba tle ba tsebe gore ba kena mosebetsing mo banke ba je transport ya letsatsi le letsatsi go ya mosebetsing le tse dingwe kao fela ba bangwe ba kene dikolotong bo mashonisa ba ntse ba ba lelekisa le gona jale e le gore ntate ke karolo e tšhelete e ngata gagolo e ka thusang motho eno gore a qetelletse bonyana a kwetse dikoti gobane ba leisele nako e telele jale di a tswala ditšhelete tsane tsa bo matšhonisa ntate e le gore ntate go na le bonyana bo re seng re bo fuma ka bokhutshwanyana eya ntate gempa re tshwenya ke yona taba ena e nngwe yona ena e o e tlhaisitseng gore ga re ukwisise gorena ga o ntse o kolota setšhaba se se kalekale wa pheta motho wa ba wa pheta motho wa ba wa pheta motho wa ba wa pheta motho o ntse o sa lemoge bothata bo kae o ka ntataisa ntate
1: ke yona taba e tlhileng jwale le reng ache e lebakela modikadikwana
0: o tshabe ya ntate haiko
1: babodi ba PCFM ga ke tsebe e re tle ke bone gore na ebe mohlomong go na le monyetla o ka gona ge ka kgonang gore ge e fumane letlhakore lena gape gobane ge batla utlwa gore na ba reng ka ditaba tsena le gore na ba bona e ka mohlomong ba tlatla ba di rarolola ka tsela efeng mabedi tsomametse PCFM lenaneo ke lona la Meet the Life e re a o le tswalo ge tle re tswele pele jalo ka ga ntse re buisana jalo le motšha enwa ya ileng a sebetsa jalo a sebeletsa mmuso ge tle re potele ka nkana fela
3: empa jale ntate immediately ka morago gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e kgolo a ka rokalo phokotso ke nnete ba e bare ba fokotse mathona a mararo ntate re tla gopola gore dipusong ya 4Y4 gore a ba le ntho mona e le ya makatsa basotho ya kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition temana ya botlhano ya yona ehlile e a topa gore lekgotla la matona le bonagala le leruo gagolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore teo tse e jangang lekgotla le matona di tle di lebiswa gore di le o tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba o fumanang gore ha hona tsietso tabeng tsa temo ha hona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona kwenyele ho lecemela mesebetsi le le kana kana ke le bile go ya ho lo ke taba tsana tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ndate ho khotla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile le ditsitsitsi ha ho lo ka ba le hlakile ha ho ha ka sheba ke mana le shumele metsimedi ya molao wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse.

0: mabura PCFM mafelo ala beke e keta mo fita o ile di papadi ka man ka bia mura go tlotla go tlwa go na tsona di letsa tsamaya ka mogofing peke peke ya di papadi tseno ka ofela sentse ke tlo buisana le yena a tlhage fe go na mafelo ngwana beke e ba ile ba sebetsa jwang e ka di papadi tseno tse di papalo ka mono ka bia ka mogo di tabadi tsa mang ka teng re kwatle di double click tsa ka katla katla ke bona go nantho tsa ka ditsama jwang go polo gore e mabelo ya PCFM a ke tsama ke le mong ye moholo ba re ke godman ke ma che ka thatela pumo ke ena ka odimo dimo e o ntse re moshimano wa ka bona gore koloi ene ya hantatai e fitla mo ile go ntatai o itse e fitla bona teng e re ke tse tsena ka pele ka botla go fela ke kopane le ntate le bereko ka mana ka bia ke bona go na taba tsa gona ditsama ka mogofi e la ngwana mme
1: Mozambique wa.
0: O pira ntle se.
1: Ke phela wena o ya rwa mona.
0: Amnati, dumedisa ba mamedi kwano, PCFM Sports ilo re tsebo bua ditaba tsa go.
1: Ke ite boela wena Mozambique o ka kere dumedisa ba mamedi ba PCFM, ga le bizola mwana mo ya matla o tlhetse ka hi tute Paula hi tute.
0: Hi tute ngwana mme. Ke a tseba go mafelo wa beke le ne le na di papadi tse di tshwereng ka mono ka bia. A go fe ba sotho go na. Ene le di papadi tsa mofa tsa mofuta ofeng di ne di tshwaretswe kae tla be se re tswala pele fela.
1: Ya mothompi wa ka le batlwe le la hi bia ntate re le ka fumana monyaka wa go e ka winter. Ha bana ba phumutse ke tse di tournament tse re ba ba le go tlokotsebe strategy ne. Ela ga fumana mohai e mongwe gape ya monotsi Dr. Ramatikeng a la tlare o tlare thusa ntreetse World Cup e ne re bitsa Dr. Ramatikeng a bia Winter World Cup e ne e tshwaretswe ka ga mapetla matimo mono mme ne re na le ditimi ka dicategori tse tharo mongaka ne re na le di-under 15 re na le di-FB re na le di-master ee di-under 15 mona na re na twini tse supileng ke ba tlo tsaka mabitso mangana ntlenyana go le di under 15
0: di ditse ga mabitso ngwana yeso ba ne ba le ba sutu ba batla go tsiba gona ke ditlhopa di fintseng kileng ka go
1: e ya ndate di under 15 mono ne re na le Rockville United kana le Red City FC kana le Duft FC kana le Mamarela FC kana le FC Abia kana le Redroid FC kana le Red Pad le mafofela under 15 category le di 8 mo ngaka ke le ka go se le di tshupile e ya nda ke ya ba di mapadi ta FC ke le ga ba le se tshupile ne le FC Abia ga ba le mafofela FC ga ba le FC Abali Rockville United, Abali Red City, Abali Petroid, Abuela Abali Red Super. Ini boleh kita kesemuanya ni aku naya ya mekhalaje masal. Kena ni gitu sih. Ilaba mafuta FC, ya ba Fouling Social Club, ya ba Khati Social Club, ya ba Madimu Masal, ya ba Khati Lounge, ya ba Dunia Social Club. Ya mangaka di route matsa
0: diwa tla o tlane jwa ngwana yeso diwa tla o tlane diwa tla o tlane jwa ngwana mme
1: yo re ka kitlo go ile ba le tsana mete ka dile mari ya na go nyene bana ba bona ntse ba phumutse le ntse di tsa mabalo me ke tla ntse go pe go go fela ke ya na tsitsi a ka sangana bana ba Rockville ba go di a go rona ke ba tsena ba le mo ba tsini ba tsena lo ke ba ntse talente na e bona hare lo tsumo na ba di tsapile ka opela le dipo di wa ke ba ka o dimo a ba tlolwa e ya nda e be re tsi e sa bo mo mabuedi bona ba le ba utina ke mi nyanya nyanya bona ba tlolwa ho ile mo ha ba le UTP bo mo ba bagago ga ba le dimamagela bo mo ba bone ga ba le FC Abia bo mo ba tsano ga ba le Padoe FC bo mo ba botlela Red Super ya ba bo mo ba kutu ha ile mafofela yona e dira ka tella e le tinkutu mo nga
0: mafofela mafofela ke a manna ntate
1: mabuvela ke ya ya ya tema kwa ke tlhoso ba lo ka go tla ke nne le pumonyane ke se ke ga a tla ke
0: ahile a bua ka mafofela tsena ke a tsewa ke a Dr. Makwa
1: ee
0: anda yo le tla batla nke ke motho ga mahala mo Dr. Makwa ha kukuna ha
1: bo mo mo re banda 15 ba ka seng kutulo
0: ai khona Dr. Makwa a ska nketsa tsena ke tla motho ga mahala ke a tsewa gore ke motsetsi yo mongolo kwa kwa no PCFM ke u kgona jwala ha ka ontsa ge o tlhaisa radio tsena a ga ka hakana kana kwa no hantata
1: ee ya mngaka
0: ee ya ngwane
1: o tla upa hantle ya hona le mo wa tla saba bona ala ke mafokela ba fokela ba
0: a ketela ngwane kete
1: ee anda te eba DFC mona na na ke ATIB ya ke mente le bona hulu mngaka e lengwe se bile o motho mo ke ka tsa tlhokisa bo matlamana a lona na ke nyetla ng ha ga bona o ka te ATIB la ba ka o di mo ba pala hantle ke mngaka ba tswano ba la talent ba la tlo bona mafokela ano a hao ara hantanya boemong ba bobedi ya ba UPC boemong ba bogago Rob Williams a boemong ba bone Rexpiti ja sa boemong ba botlhano Patrolls ya ba boemong ba bone playela highly rexpiti party ya ba ka senkutu
0: ee
1: yandati
0: moraro wa dipapadi tse o moholo e ne le ofe ngwaneso
1: yandati tseba e ne le gona fela gore re bone gore ke tsai ka talente tsena ga mana ba bona ha ba tsosa o tlo go tsebeng ka mona ka o re he tse bonito ba go e tshunta tsene tse wa mangiana le ba pumise ka ona ne ke tsa o ga kopana ke mkhona o ipile di under 16 di FC di masters ne lo go fela ke bope bomong ha bi ya mona nana lo ga ke sei tse talenta lo go bana bana ka ba le ipotlo go tsene
0: fela he ha o sheba ho ya ka mo go le go ne le batla ho fitlhela eng na le fitletse se neng le se batla go latela go bona le sebeditse jwa
1: nka te dino ya nne di la batho sonta se se le sezi e bile ke bona hore motho mongwe ha re ya tsomona ba phumola hatse ha ga ka phumola ba fanyana nyana ba ka ka tsang ho ite pita a teo fetene a madi ke ga la ka tsa go ite nako yo se ha phumolo ile teng mo ke testing ne ba tsena tabingela ba go tsebe e bentse ga ba boloka bolo mmolo wana ho latela ntse ba ya sekolong ba ya sekolong ba khutla bona ke teng ba tsadi ba tsitsing ke tabana le bo ele ka nako tseno tsa mmolo ke le ba tla ba tsipa ka dipapadi ke ba ba go lo fela mangaka le di test boarding teng di gare ding teng ntho dinga ta be se ka o di tsoga tse tsa we bo tle bana le talent ba tle ba tla ene ba tle ba khone go ba tle ka talent tsa bo
0: ngwana mme o selena le nomoro tsa ka ne ntse ke bua le gaitsedi ya ka motsheago mona ntse a ntlhophela ntse ke tlhopha le ena selena le nomoro tsa ka ha le tshwara dipapadi tseno ntsibiseng ke tle ke atamele e le gore ke tle ke fana ka tsona di ntse di etsala jwale e baka manta se re ketela ntsibiseng ka nako ke tle ka mono ka abia ke tlotle ke fana ka tsona di ntse di etsa
1: a ha ikuke mangaka o tla tsiba ka taba tseno ke tla nna ke ha ikuke wa nne ke mo tsapa pa o le social club mangaka wa le ke hwana mo lo tuka nga ho
0: a ile
1: ke tla le ka tsena ka di master mangaka ke tsona mafopela e ntse ma kwa ila ba ka o di modimo ya nka mo tsela wa pele mo master tse e be pa o le social club ene ke ba palla mangaka ya ba go emong ba bobedi hwa tla e o bhenke khateng social club ka mo ha tlhokeng go sa tlao wa sa matu masati bo mo mabotsano wa sa root masati bo mo mabotsela wa sa nyonyana social club bo mo mabotsa ya ba ka tla o mo nga le go la ba le hope ho ha tlhokeng menting pe lo ka tlhoke go ntelo di tsago ba lo mo nga ka ke tlhalo tsoe lo le ka tsapa tsohle pa seleng bo mo mabotsela le wa bo bedi la bo gao ba ile ba fumala ke tsonyana ke le tsona bana bana ba se le dipitlile le di bona ka ofela bana ba kuma bolonyana ba nne ba tlhokeng bona ke bono ba khwe
0: a taba sentle mwana mme nako nyetlang re tla e hlopha hantle e tsamaya hantle e le go le nna ke tle ke jwetse ba mphato wa ka be ke sebetsa le bona mona le mapatleleng a bophatlaletse ba ditaba tsa dipapadi re bona gona ge a tamela ka mono ka abia jwa
1: a ituke mwana ka sega ka le wa holo paola ituke
0: ke itebala mwana mme
1: ke
0: wela nda. Mabala PCFM o ikutletse gona o di beile ka mogofeng. Re bona gona taba tsa gona di tsa majwang. PCFM hantatai kuno pontse go bieru le nane o kila dipapadi le ka dileng ho reng ena botshelo le tla fela ho reng yane ya busupa ke bona gona. Alright. Alright. Okay. Repule ne ke re hle ke a tseba gore e mafelo wa beke ka labohlano go tla bo tshwere nthwane bitswang walk e le gore e tla tloa ka manaka Sesotho Stadium e tla fitla pheletsong ka manaka Bambatha Tsita Sports Arena jwale ke batla ke etse tsena e le gore ha ke qeta fela mhlomong ke tle ke bona gore nang ke be ka o tshwara ha mogotlo ha ditaba dintse di tsamaya re ke etse tsena ka pele ka batla go fela memory ya PCFM ke mathele ka manaka TY All right. Re ke etse tsena ka pele ka botla go fela ke mathele ka mana ka TY re tle re buisang le pekepeke. Hey. Ke bona go na ke motshwara jwang pekepeke ka mogodi taba ditsamang. Hela motswallaka.
2: Hela ke pilo motswallaka ete.
0: Le ga tolaka.
2: Motswallaka ete ke kwete mulwana wa ga o ya rwa wena motswallaka wa foya pege.
0: Mogatuwa.
2: Banna standa sa la pili ya ka banna go re he banna e khona banna go bua ni he go bua go la boratua wa ka
0: e ouche he ka le gatole o pegepeke ka le ka le gatole
2: a e ya mo lorwa ka le gatole o lorwa ka le gatole
0: watiba pegepeke
2: ya ke tiba mo lorwa
0: ulang ushap
2: Ao ho ne di tsela molano wa ka ho ne di tsela wa ke di tsita ke ho ka mo phe mo le mong ke ho le hlono so ka sa LDF FC le so pa sa Dinar FC ba le di se di fitile pa fa na e tsang ya tsene ka ke ranti ha ho lwana ke tsa pipa
0: ba re ba la ba tla ka lengwa ga silo jafta ka le la ga o khutwa wa bong ka mo ya khuni mo wa bo ye mun po Pota ka ncina a ke ba potile ka ncina batho ba pota ka ncina o tla ba gama o fitla pele ma
2: ai go ba ke na pe ba giri tsing sa u bua ga
0: he e o le mene peke peke
2: ai go la mula ba ka na un ke mula ba ka un tsho pa sa isu sa a yo di le u sia mo tanga le no tsho sa mo sa di fa no ba o ke se di litho
0: kiri wena Unwe me kone nyina. Jala president utanyana eme mane. Obo umu sutumetsa ka lehlaka ho tsama ho kopana le president utanyana ke. Ha ya president utanyana ho. He mo. Pa potile ka ncina ke. Pota ka ncina. Ha o fika pele mane o tla. Ha
2: ri ri o tla la ja la ka ka la ke tsire no da o ka ye le tsinda. Pa to ke ma ka.
0: Ulwa mogotsi wa ka.
2: O la la ga ke di tsedi tsebo ka beng ya PCF M Sheblo mo mo group tse go ya ru ha data ya pile sa wa beat
0: your pals our beat
2: wena bolo lo ka tsheki ba di ke le go di tsa ba Sheblo ka sa di le FC e tlo di le ke president le one two tanya le hi ba tsega tsore ka thata bana e so di sero sa mmane ya koma
0: hey
2: le go miti ya ha ba le tsheki ka team e tlo di ntla ke mkhulu ba tsela ke thaba ngwa tlase ke ba dumela wa na mulo ba ka bana ba ba mo na sinke kha ba shela ba tle mo tshelo ho nwa na ke he ba wa na mme o tle mo ke ke tsa o fika mo na ma le se ya no o sa fumana o sa pa tseng da ke
0: pege tsela pele pege
2: ke re mo ke mo sa tsa pa tseng pa tso no mani ba puja mani ba na a tsi ka o sa bila go ka le tsiela ke go ntse ng ha ntse wena ke ga ba O fumana sa pase sa sono sa tiwa ni se nda de se tiwa ni se o songo nga gipuela.
0: Eh.
2: Ya ba. Aba sa thewa he bo ba ka ata ka mare e ka bamba tha na tsiba le mo kubela go. A buisa. Ba ke re thewa ke di ya wa itwa wa na ke tsa pise mo sho di mo tsa si sho di mo tsa.
0: Ke bona.
2: Ke mo fa tutu yo no ntate e na re le go fala nyelo a putsa. O ba ne re ba tlhoka ka ntla tse tha go tse pedi mo na mentha ya pele wa itse go ya ba go mja ka ba tshabile ka le go mo. Ya bobedi ya go ba e ke botsana le tsala ba re DNT tsiane tsiane ya mo tsala le tsinki go thala mo tsidi tsa mane le tsidi ga di wa di FC ha tsaya ha ai go go tsala ka re mo lona ka go tsala ntlha e kgolo e ntle ya kgolo ka fo ya ba he UFC ya feta ka ntla tse tharu yani ya hamba mo sale mo lapo yani ya go ba di bo mo tsa godi be ka tsikwa le go lobere ya ba le tepe di ba nna le a khona mkhulu wa wa wa la ntho e ketla pisa ba nna o khupela ke ke go go mo le wa langa mo la ba ba se le lang wa mola ke re
0: come on a
2: fa ga ba ntse mbali
0: e a ke o la qala ka hiso ka ka ka toti ka toti ka mona la fitla
2: ena
0: e o la fitla ka toti be ba mo kenya mabidi
2: hey.
0: Eh, aba bona gore na o ya ga dija bathong jwang a fitla ka diphakoeng ha beng ke a hopola ka dija bathong aba ya ka difufaneng
2: a ketel le ka bo ri pala ka mo dira ka fitla
0: hey highland o ka dire ka kwana ya ba wa o ya ba wa nyulwa o ya ka toti ila ga ha fitla ka toti ba mo kenya mabidi aba bona gore na bo diphakwe dija batho a ya difufane jwale di odi molata a sa tla di fofaneng
2: utle ha o ba ka toting o bua ka sosati
0: pekepeke ha re bue he
2: gabe mabadiente gagolo ntate o mosimanane wa bo tholangwa fa kudu ba mmone molona ka tuse monate ba mmone sweetbet kumo a le tee molonaka a tse monate kannetee sopasadi ore se lokile wena molono wa ka ka mokolone ono ka bolebile ntateretabe ka sopha sa mojabane wa tsebale tsona go sisa bambatha
0: o e bone wa tsebana e sebitswang sebitswa zama force
2: ee ya molono wa ka ge batheowe batheo motlhophasadi wedi kao fela molono wa ka obane le gona re batlatse feta mona bo 18 mola go utlwana ntho ya molono wa
0: o le wena o batle 8
2: ee ke mogola kere ke batho akere ke papadi yaka e ntatsele ke batheola mogotsong dialala kwa ba ke ba fetisa bothabotse ke ba fetisa leribe ke ba fetise maputso ke ba fetise tiatianeng ke tlo ba lahlela ka makamokakgamona ka dia mogokang
0: o ba tlhokomele obane o na le barobedi ba tlhang ka mona ka ga tsomose o ka nna a fumana ba se ba le ka lebaleng ba emetse ba baka go fela ba tlhang mogotlong
2: anne ke molaaa ke di batla batsadi wa di batsadi ha ho le bile ke bona tsana no se bua wa ke tla tsi bile ga e bua le nna wa ho kana wa ke tshwela ha di khutla ke di leka tshwela le khutla mo mona ka ka le ka go tlo le mo mona ka ke bona ba khutla ka mongata ba ba bang ba ka se me ba batla ka tsoka re ena head ke mazi a motho a le o tlhaka tsa pitare ni ga la le la bong o bona ke le ga tlo le ka ka ba se ba di bo
0: peke peke ga re ketela fela ka motsutsu ona ke utlo gona e motho a bitswang Sello Jafta o tikine le se tlhopa sa diodi Kapo skipper
2: Mamu wa lak
0: Sello Jafta
2: Ay kwa mamu wa lak Hake tiki ni sa basa di ou
0: O hati kina li sikto basa di ou di
2: A mwa geni kwa wakam mwende yon kate Mwen se mwen kama kouten kama mwene kè Ona gini di yon si hake tiki li yon mwolo nata Kye na ka bwen ta basa hayi Sikto basa yon sa di fupan Mwen ki mwana ba te basa Ona gini di yon kate mwolo nata Hake tiki li yon kate mwolo nata Hake tiki li yon kate mwolo nata ke tsopa ga di fofana mme le tsego tsa ntwe ka bono ke sa ha ile tsopa sa ha ile mo ka ona ga bo ke ka le mo
0: na mistake re ke mathela ka ditabeng e ke a tsoba se ke tla ketela le wena ho sane peke peke
2: ke nna na le tuwe
0: na mistake me bona piece FM ke na peke peke ke bua ka mphatsimane e ka stoleng sane sa DOD football club ha le tsene re ke mathela ka mana ka ditabeng Miss Falla di sanyane o santsa di tengkwano o tlotla re balla ditaba tsa half past 6 tsa segoa

0: bra PCFM re ke le boe motabitswa Miss Falla disenyane ka taba tseno sa dibali ding ha monate tsa half past 6 ha le tsene re ke mathe ka petla go fela ke ka mana ka Stone Flats fa tense telele ke kopane le motimba ke motabitswa Themba Talani hey ke la ka bona trepa bolo ba filo a biki ka re kimo o motho ka ba go teng ha hata bolo a le ka ntle ka mola ya e mo fe bolo ke la ka go lo ba Move bolo ga ke le ka go le bala o tlhoka ba then o tla o jetsa taba tsa hae monna ha ga e fitla o yena fela wa attribute enkuwe ke lo e maka ha e la mutimba
1: oh chatno ke
0: shapuzete
1: ara se ba ya yellow busy
0: eh ke wa hata bolo e tswela ka ntle mane wa ba etsa style ka go batho ba ema ba re eh move skipper ke ne ka le bala eh
1: ah tata na ke a chesa yo re se botsa ka me ke ba palanting ele ko sa premier league di ampa
0: oh
1: hey
0: all right o batla ke fi
1: ah anda de ye nta ka so kidisa batina wena u ga ile tsaka tsa kida u nya
0: san kelisia ya saena ntati ya saena nka unga ka uya ka uisa di trial nso san kelisia tiki
1: ah da tikiti
0: all right mutimba ho zwa nwana mme
1: ah to se ya pele to ka ka po ho wanse
0: Monati. Ke tsebo go bapetse mafelo ga la beke ngwana mme. A go feba sotho go na le sebeditse jwang.
1: A ra pe go le ke rafela all protocol observed se ke le mise ke molemo. Empa nga se le ba le ketsa pele a se tsapa sa mathamentse le letso jwa lo ke the black president. Mr Nicholas Mekiti wa go jala. E le gore o thabile go bona tsapa sena he se sebetsa ka mogone pa etse. A ra pe go Papa Sporting LMPS Football Club di jwa taletsa tsile le tsatsa tsa papa sa matlame. Ba petele sona e mafelo na beke ka sonta ka maone ka bambata Peter Scott Arena. Mo ba tshagisteng le bona. Go re ba o tshile ha holo e bile ga tla Peter ke sho o tle mo bateng. Ba ntla lo go tsa gore second leg ba tla go tswa pa le gona bana go bona la respect ya di ga go bona. 4-1. O ya pele ke ne ka mohlankana ne go lehile. Mulithi ke tina mbagirebe ai khotela ka ha ile go bulia hai a go baby sitting e
0: maobane ne ba mpitsa kule ile ne ba mpitsa motshwari ne ke apere na
1: mabaka ah ke motshwari ha ntlo ke motshwari ha bona le tswa o eta taba tsebwa
0: eh
1: ya ke go tsama motshwari ha bona ba e tsama taba tsebwa lo ga le ena ha bona le tswa wa sa ai khotela ya pe bana ba the Asian wine di tsepe marada ke tina number 50 aba khotela tetsa Wasa. Atwajile agri. 40 ka pasa mata. One ka pasa LMPS FC. Ka go bulya matshidi so ikaiten tsela ga tsela tsa ka. Ka ipotsa gona o ka thiba kulo ka diketri tsa bang. Ya ga tsela mpa tsamis.
0: Eh.
1: Ne ba ile ba fumana pa ya itika mo. Ba dingwele e wa tse ba youngest player of the season 2025-2026. Goalkeeper of the season 2025-2026. Alliance Challenge Tournament 2026 Goalkeeper of the Tournament Atalio o ile ya kapa ke go lela ke ha e tsiba o inkie a e tsisa ka tlo la ya ba o fela go le ele tsapa sa mathama 4 ele 1 LMPS FC me ke bua ka patla e phameng ke re go tsulu nya loko mo tsapa sa mathama se tenga o dimudi me o jile hat-trick ga le bantse ba go tsofetse ke ka nna ke go kgoma ntse rona wa ne ke a tshokire go botse diputswa go dutla ma elefe go le go ka pena ma mfunga hai go dutla bolofe
0: ai mutimba ke taba tsentle ngwana mme ke a bona gore re thabile seka o tswe gantle e bile taba tsa hai di tsama hantle ka monoka setlobeng seno sa matlama football club empa ha re ketela fela ke a tsebo gore le tlotla le tshwara nthwane bitswang AGM kapoki special conference o tla tshwana ke AGM kapoki special conference ene nyi lokela go ile ile ya bateng pijana empa ile ya tshegisetswa mogao a go fa di ntlatsa teng
1: ne tsa mo di buka ka pelo ka pelo le bua ke nnete gore e hle ga lokela gore re be le taba tse jwa empa ga tlo le na hege taba le ntlo tseng ke annual general meeting mo di ripoto tsohle di tlatswa ka go tsopa sa mathama go se fa baladeng ba tsopa sa mathama Tena sere bohle ba yutikise bae. Ba tlwaelo go botsa di Facebook. Jwale ke na tota wa sebile hore na wa eta e tswang wa di reporta tsohle di tla di etswa. Midday ke 26 ka kgweding ena ya September 2026. Man IBC College e tla be re tshwaretse seboka se jwang.
0: a ke taba tse ntle mothimi ba ke a tseba se re tla utlwa mohlomong hosane gore na mafelo a beke lotlalefe
1: mafelo a beke ke tlhokometse gore difofane FC e banoi e bonagala e na le matshwao a o sa pua e le gona re tla tlhamalela fela gona monumente ba sa pua e re isa mane Tejane Stadium mane Maputswe mme le gore re tla nkana le bona ka gora ya borago mme se ntse ko o etsa go tlhopha thaka ke batla se lokile ga e se fela motlankana o thweng ke tofa sosane o ntla le ka ntle ka baka la injare ke boetse ke na le jersey number 6 Paolo Kote le ena o ntsa na le injare le jersey number 29 Tebo Lebitsa o ntsa le ka ntle o injare go tloga mono ntate se ka tlhangaga nako ke tla o bolelela empa tlhopha sa bona se teng se batla go lwana ntsa botlhe mo a leng teng ba re fela ntwa tsomeng
0: Mutimba taba eno kile ka bua ka yona ka re he o na le kompone e apesang sehlopha sa matlama empa jalo o bonala man in training a sebedisa seaparo se fapaneng sa kompone e batshetsang ga ke tsebe gona taba tsena di tla kena di ntse di lokisa go le kae na re tla bona sehlopha sa matlama ga ba ikwetlisa ba apara seaparo sa kompone e batshetsang ga apala dipapadi se ka thola ba ntse ba apala ba apara e tshwanang le ya Tshosane Kellys
1: Watch the space. Sekwa sere. Khana le mere galanti, ona le mere ketelanti. Hai ba ka pasa go na re bua re ka phate pa mengere. E mole ma paransa hai go se ona le dipitso ka magao. Tsena sere le yona tabe o buang ka yona. E sere mothating o ha o kwa ho lo re lutse. Empa he ke yo tsa sotho ha ke hale tabe o buang ka yona. Empa e lore e tshaneleng e lore re tsaya lo re tsadile o lokisa ka go le bala le ba bona re di re le replica na ba para tsebuang ka botle re tshopa na se a para jwang e bile di supporta ga se a para jwalo e lo re tsadile ka bona tata re tla o supportara ka re tla ka hare ho taba yeno ya boikwetliso
0: a we ke tile mo team ba ngwana mme a re bone na go nyetlang sentse ke re tsheo ke re sebetsang ka thata ka mona ka Stone Flats fa tsentetile tsetile
1: we
0: lead and they all follow
1: Yoda.
0: Abra PCFM kena Mutimba ka Skobensana sa Aston Flats fa tsentsitile. A tabena ikile kile ka ibua le bona ka re. Ha kukuse bona ha ona le kompone e apesang se tlhaba sa matlama. Jwale o thola ha ba ya di matching money ba apere se aparo sa kompone e fapane. Ha ba ikwetlisa ba apere se aparo sa kompone e fapane. Empa ba apala ba apere se aparo sa kompone e itse. Taba e iring re le Basotho ebile re ntse re shebile ha o kena ka setlhobeng sane sa diodi a go tloga ga ba le mane training o tla bona ba apere diaparo tsa kompone e le nngwe ga ba kena ka go lebala ba apere diaparo tsa kompone e le nngwe ka mane di-tracksuit tsa bona ke tsa kompone e le nngwe ene ya go bontsha gore ga e ka nnete tlhile taba tsa teng di tsamagantle empa ga e le mona temba a dumela ebile a ntse a tshwa gae ke taba e ntse re e sebetsa e ne e sa tlhae gantle a matlama e ne e sa tlhae gantle ka nnete le batle gona goo ka go lebala ya lebatle man lebatle o sheba ha o sokole le motho ha apere fela se ntse o mobala ka mogao empa jale ka ntle o lebala diaparo ke tsa kompone e fapaneng ha ba fitlha training man diaparo ke tsa kompone e fapaneng jale ke a tshepa gore taba eno jale ka themba a tshware ba ntse ba e lokisa ba tla e lokisa e le gore taba tsa bona di tsamaye hantle ne ke lokela gore be ke tlotla ke bua le ntate secretary general ntate magaosi mohapi empa o lampolelela re kgethe ngwana mme ke gona ba tla mpha ditaba tseno tsa gore na go sebeditswe jwang di-statistics tseno ka ofela ba tla mpha tsona di feleletse e le gosane ke tlatla ke go fa gore na e ka ba registration go sebeditswe jwang ye ka tla mpha motho a bitswang ntate mogosi mohapi o ko kwa gona allright re ke etse tsena o tlatla mpha tsona gosane go renyana ya dipapadi go kwa gona tsona di ntse di kapa di sebeditse jwang registration e kwetswe maobane ditlhopha e ne le ga diketela go ngodisa dibapadi tsa bona ba bang e ne le bana ba tlhang ka ntle o na ya lesotho ba bang ke ba tlhang ka go na ya lesotho empa ba ile ba bapala mane dinageng tse fapaneng motlhomong Aforika Borwa Botswana le tse dintse fapaneng jwale o tla bona gore ba ne ba lokela go ba le ntho ga ne bitswang ITC jwale ka lebaka leno All right. Ka lebaka leno ga ba ka ba ba kgonang godisa motlhomo ntse di eme mane task on hold ga e le task on hold ka go FIFA connect ke ore motlhomo le entse tsotlhe empa go shota go itseng ibile o kena ka go fever connect ha ka la re task on hold itla be o yetse tse molaetsa bona o lo lukisa kae itla re mhlomo tsa mo kenya passport ka pa ID ya nako e nako ka potsa mo lukisa o kenye ID ka potsa mo lukisa o kenye photo ya sebapadi ka potsa mo lukisa o tlatse foromo yenu ya registration ka nepo sheba gona o sile o kae kae itla o jwetse gona tsa mo lukisa form ya registration ka potla mo tsa mo e kenya ID ka po passporto e nakong tsa potsa mo e kenya photo ya sebapadi itla o jwetse FIFA connect itla kile fe jwale ke a tseba bona dipapadi tse e le gore di application tsa bona ga di ya ka ba tsatsamayo felela e le gore ba qetele ba tla bapala dipapadi tsena tse ekalang empa ga e se etse task on hold o se o tla lokisa fela ga e bolele gore o se o kwaleletswa ga e bolele jalo e bolela gore fela o tla lokela go lo lokisa e be wa gutla wa submita ga o qeta go submita fela ba tla di sheba bontate ntšhike ka mane ka go fela bontate mogosi mahapi bo mme alright, ke ke tsena ke tle bo mathela ka ntla le pule ka mana bo mmela ga thoka mono ka mono ka le Sotho Football Association e le gore ba tse bo approve taba tsa lona hey jwa ha beng di bapadi tsa hao lona batho ba di bi le di si ha beng hona di bapadi tsa hao tse 10 ka potse 15 ka potse 20 tsentse ndi le task on hold kena fatshe iphe nako lukisa ilo ha o keta o lukisa fela o etse submit ilo go ba o tshwae ke le ka bona go ba mamedi ba ba nentse ba tshwa ga kete di application tsa gona ka ga FIFA connect di yeme ha di gone o feta go bona hala re ntse re tshatswi mhlomo ka mana ka region ka ngantla ka mana ka difa ka po ka mana ka lefa go ba ndi ya fapane e tlabele di application ya di kena mhlomo di tla qala di kena ka go masego ebe ha di qeta o approve ka go masego di fetela ka go lefa ebe jwa le ke hona mo ba tla qetela teng empa sentse ke tshwekire ha ke sebetseng ka thata ba Sotho re bona gona taba tsa gona di tla qetela di tsamaile hantle go le bokae re ke mathela ka mana ka LSRC ke kopane le ntate Pule ka mono ke a tseba gore ka labohlano go tla bona le motsamao e le gore o tla tla re fa gona tsona di tla tla di tsamaya ka mogaufing hela ngwana mme
2: Tatino
0: Shapuzet
2: a khona mankhangha
0: e ke la bona ntate Pule ka o etsa molaetsa jwa le ka bona ai ntate Pule ba tshwere ka thata man
2: ai ringata ntho tsena go mula ka bo di hashtag 320 go mula ka bo di hashtag work for life go mula ka bo di hashtag world walking day go ikgethela
0: taba tse monate fela re le Pule sentse re dileng sa Basotho ngwana mme re tse bo tswela pele
2: ke kopa o dumedisa bamamedi botlhe fele ba tlhaselle ba lenana la dipapadi sealemane sa PCFM Kethino ka dikanta tsotlhe tsa naga ene a Lesotho le lefatshe dikelele gotlhe moo PCFM e fitang teng gantata ya konopontse e gobele
0: ngwana mme ke a tseba ka labotlhano go tlo tla go ba le ditaba tse monnate tsa walk e le go tla tsho gona e tloa o kae e ya go kae morero wa walk ona ko ofeng le go na tebelelo ke gore na batho ba tla kgona go ya walkong eno e tla ba bafeng ba tla kenela walk eno jwang
2: ke lebile ya bolo ke a kgola ke se ke gatisise gore e ka odimodimo walk ena kapa motsamao ona ga o patale ke magalagale ha be ba mamedi ba dipapadi ba sealemane sa PCFM ba sala leqephe la rona la Facebook morago ba tla ithuta gore go bontshitswe mono gore walk ena ga e patale ke ya pele e kgolo ya bobedi ke gore na mogoa wa walk ona na gana o kga kae le gore na o etsentswe eng walk for life ke mogoa wa region kapo African Union Sports Council Region 5 yani yo re leng ditho tsa yona mme a re ditho tsa yona go a tlhaka gore manene ohle ao region e a hlaisang re le ditho re tlameha gore re a ananele re a sale morago jale mohona o na le dilemo tse pedi o qadile o ile a qala dinageng tse kang bo Zambia mane wa ya bo Botswana bo Zimbabwe wa tla go rona mona o ntse o tsamaya jalo le dinaga ka go pharalela se re na le ke mokgatlholo wa bobedi ka gare go setereke sa masego re se re ile ra ya ditereke mme ga re ya ditereke mane ga re nke gore e tla ba magatse ba bone ka bo hlano go le ga ya mafteng ga ya botabothe ga ya direya go boetse go fitse matshego hape hape pele re nka ene yona edition ya bobedi ka lebaka ke le ditlo ke mane re ne re isa bana gore ge batla go etse ba hatla e le gore community tsa ditlo ke mono di tsebe gore mo bona ha go phatlalatsa next time ya re tla o bona ba o etsa o e seng go go tlo ke ntwa ile sarsi ya le ke mo ho o e mi ya teng e leng taba ya public health le initiative ya dipapadi le o ka yona region 5 ya reng re gathetse ke bokulo bona bana go ete mele bo ba kwa nke ba tlo ya fatshe bo ba kwa nke ba tlo se ikwetlise ba utlwisisa gore go ikwetlisa kapa go ithapolola gore ba emane ditsing tsa boikwetliso mo ba tlhokang gore ba lefe ba sa tlhokomele gore go tsamaya fela go nka karolo e itseng ya boikwetliso mme go na le peo mmele wa gago o se una
0: a o ikatile ee
2: ge qala mane stadiumo ka gora ya bosupa oseng ke mpe ke supa fela kgethile gore tate motlotlei kgosi tlhogo ya naga jolo ka the patron of the Lesotho Sport and Recreation Commission o tla be a le teng motsamaong kona nagana tlolo eno ya bogosing ga ebe o batla go salela ko o shebile ke na le matenders time ona ga ebe o batla gore kofe ge tlo gala re tsamaye sentse ke o tshepisa ntate motlotlo e tla ba le teng ngwaneso di-corporate di teng makala otlhe ya mmuso private sector dikolo itle go memeile ge qala mane Sesotho stadium ka gora ya bosupa o seng ya theos ge ya le genyelwa maqadika mane ga mabote go lo cheka DLM ge tsamaya ka maqadika ntshwakata ge tsamaya ka maqadika go lo feta sekolong sane sa temo ke gona bane re feta airwing re ya theos ya re ya stationeng go lo fitha ka mane ka Bambatha Sports Arena Bambatha Sister Sports Arena mo teng he ge tla ba le di-health screening ditlhatlhobo tsa mahala tsa bophelo tsa mahala galihalihale le boikotlollo bo phagaletseng le di-activity tsena tseo re reng ka gara lenaneo la rona la Sport for All tsena tse ntseng re di tsamaisa ditrekeng mona le metse le metsaneng ge tla di bapala ka mono ka lebaka le le lentshele le gore reng re batla gore di-corporate mo tsa diithapolola le tsebe gore di-activity tsena tsa Sport for All ka dipapadi tseo tse golo di bapala ka moo le ka kgona gore le lena le dibapadi se re ka nnete re mema Basotho botlhe gore atamelang ga re tlo ithapolola mmogo Basotho re tsebeng gore re ntlafate maphelo a rona ga re tlo ithapololang ga mmogo Basotho ge tsebeng go a kopisa moruo ona wa region e le gore nakong e tlang naga ya Lesotho yona e tla iphumana gothwe e se e poster a regional walk for life ke ana moo re batlang gore re fitlhe teng mone ngwane se moo
0: a ne re pule ka nnete o e tlhalositse sentse ke le boe fela ka lebaka nako nako fela ke a tseba ke tla bua le wena nakong e tlang gagolo a ditaba tsena ebile di etsala ka labotlhano
2: ge kao fela
0: ke itebola ngwana mme
2: apoketino
0: a ke teng ka labotlhano ke tlhile ke eme ke teng ke ema moleng o ka pelepele
2: ke tlo o bo
0: shapo na Repule ba bala PCFM ke ena ntate Pule ka mana ka LSRC o ikutletse gona o dibeile ka mogofeng ke motsotso fela pele ho ra yana ya bosupa ere ke matefela ke o fe gona fixtures ye me jwang ka motsebelo wa la 5 September di fofane e tla mona tloba sana sa matama football club ka mana ka ST Jane Ground LMPS ya mo le members ka mana ka Pizzo Ground nga tla ka PTC wane ke re Pizzo Ground e be jwale papadi ene le pakeng tsa tloba sana sa di jabatho le tloba sana sa manyane ha ke be ya tswela pele ka lebaka la gore o tla gopola go bana di jabatho ile ka mana ka Mauritius ile ba padi papadi tsana tsa CAF championship le tloba seno ka mana ka Mauritius e be di hori e tla mala tloba sana sa mzamane football club za maforce ho re nyane ya boraro ka mana ka Bambatha ibe ka sonta vira e tla mola LCS ka mana ka Bambatha ho re nyana pele bantu e tla mola tloba sana sa LDF ka mana ka Bambatha ho re nyana boraro ha u tlile ka metsoe mashomo mararo ibe LUFC e tlangana tswa sa ntsa majantsa e ka mona ka Ratchomosi ho reng yana boraro e dinare e tlamela mathoga ka mona ka Estejani ground ho reng yana ya boraro e motshwa ro mantsibwe e re na ke ikele toting haiso ha tshosana ka lebitso ke motlatsi Ketrapita ke yellow bone ya PC FM 92.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz ha ke etsa tjena ke ikela haiso toting we lead and they all follow.
3: Hey, Frank, you're going on.

re fumana hore ke ka lona letsatsi lena selemo ke sekete magolo a robedi mashome a mahlano le metso e meraro 1853 mo Cape Colony ye o kajeno e tsebahalang e le Cape Town ile ya ngolana lane ka poso ya yona ka ho hlahisa jolo ditempe tsa pele lefatsheng tse neng di entse jolo ka sebopeho sa kgutlo tharo e leng triangular postal stamps. E ne e boetse gape e le ditempe tsa pele tse neng di kgomarelwa mangolong tse kileng tsa sebediswa kontinenteng ya Afrika. Sebopeho sena se ile sa ikgetha kapa ebile se ikgethang sa kgutlo tharo, mme se ile sa etsa jalo gore ditempe tsena e be karolo e tsebagalang haholo ya nalane ya pele ya poso Afrika. A re di fetele tsona tseno re ntse re le ona Afrika Borwa selemo ke sekete magolo a robedi mashome a supileng le metso e meraro moo Hlatswayo a ileng a bewa ka molao gore e be morena wa setšhaba sa Mazulu ka mora lefu la ntate wa hae Mpande. Puso ya hae ile ya tla nakong ya bohlokwa a nalaneng ya mmuso wa Mazulu, mme qetelelong ya lebisa jolo ntweng ya manyesemane le Mazulu ka selemo sa sekete magolo a robedi mashome a supileng le metso e robong. A re di fetele tsona tseno re mathere kene jalo naheng ya Libya moo nalane supang gore ne le ka lona tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng le metso e robong moo Libya ileng ya bona jalo ho ketolwa ha puso ha se ho ketolo ha puso ha setlhopha sa diofisiri tse nyenyane tsa sesole se neng se eteletswe pele ke Captain Maoma Gaddafi se hapa puso ka khupu ya sesole e sa kang ya baka tshollo ya madi. Morena Idris wa pele o ile a dihelwa fatshe, mme seo se etsaetse jalo nakong eo a ntseng a le ka ntle go naga eo, mme puso ya borena ya fediswa. Gaddafi o ile a tswela pele go busa Libya ka dilemo tse fetang mashome a mane. A re di fetele tsona tseno he moo nalane supang gore le kano la tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome a mabedi le metso e meraro moo Japane e ileng ya hlaselwa ke e nngwe ya dikoduwa tse mpe ka go fetisisa tsa tlhago nalaneng ya yona ho sisinyeha ho holo hwa lefatshe. Sebakeng sa Great Kando ho ileng wa senya jalo haholo metseng ya Tokyo le Yokohama. Ho re ke tla ho noha lefatshe ha mmoho le mello ile ya latela, mme ile ya bolaha jwalo batho ba hakanyetswang ho ba pakeng tsa 105,000 le 140,000, mme ya siya jolo dibaka tse kgolo tsa metse eo di senyehile hampe fela. A re phethela jolo tsena tsa nalane re kene jolo ho Soviet Union moo nalane supang gore ne le kano la tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a robedi le metso e meraro moo ho ileng hwa etsahala jolo koduwa e bohloko ha sefofane sa sesole sa Soviet Union se thunye jolo sefofane sa baeti sa Korean Airlines Flight 007 ka mora hore sefofane seo se kene jolo sebakeng sa moya sa Soviet Union. Batho bohle ba ka bang magolo a mabedi mashome a tsheletseng na le metso e robong 269 maneng ba le ka sefofaneng ba ile ba hlokahala. Ketsahalo ena ile ya ketsa jalo tsitsipano pakeng tsa Soviet Union le America. Ke tsona tseo re neng go tlhophetse tsona go tseno tsa nalane, mme di re beya gantle go metsetso e tsheletseng re fogaletse jalo go rena ya bosupa o mametse setlhotlhong kwano PCFM re hasa ka go tlola re le kwano mona Maseru Avani Lesotho Hotel and Casino, mme o re fumana jalo kumule le holo la 95.6 kwano Maseru kamane ka tlasa sene go tla re fumana go 104.1 kamane ka mafiteng tlhela bokuting teng re fumana go 104.3 mme Thabaseka ke 102.9 mogotlong ha bo diphamola ke 101.1 ke hona mo ka mamelang jalo hona teng ka maqhubu empala ha le jalo e bangwe le mo maqhubu a sa fihling hona teng kapa mo batlang ho le tshopodi o ka re mamela ha monate mane marangrang ho www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mme ka seleno he o ka tla ho jalo go tlo go mamela o le kae kapa kae neng kapa neng ha re kere jalo ho tsa morao rao tsa machaba.

re tsenana henya Zambia mo mo presidente wa Zambia Hakainde Hichilema a tlhapantsitsweng ka molao ka jeno e le mo presidente wa naga eo mme o kena temeng ya bobedi a eteletse pele naga eo. Sena se itsagala jalo ka ka letlhakoreng le leng moetapele wa moga o mogolo wa boganyetsi a ntse a le tšhankaneng ka lebaka la diqoso tsa treason e leng teko ya go dia mmuso ka mora go bontsha jalo ha dikgetho tse ebileng kgweding e fetileng ebile tse senang ponaletso mme ge go ile go a bonagala jalo go ba le meferefere e e tsagalang e leng gore ene e baka jalo ke mega ya boganyetsi naeng eno mo boabatlhileng ba bontshang ga dikgetho tseo di sa tsamaya ka tsela e leng gore kela gore di tle di tsamaye ka teng kapa di sa maya ka ponaletso mme re ile ra bona jalo banka mehato e keneletsang gore batle ba mathele jalo magotleng le go jage magotla ile a kwalwa nakong eo baneng ba leka jalo gore batle ba kenye jalo kopo kapa batle ba kope jalo le go tla gore le kena dipakeng tlakeng ena ya dikgetho a baka ba fumana monyetla o jalo wa go batle ba mathele mane le gotleng mme ka jeno ene le ha Hakainde Hichilema a tlhomamiswa mme a tlhomamiswa jalo ha mophephetsi eno ha e mogolo a ntse a le tšhankaneng mane ke tse ding tsa tseo re tlhileng re ntseng re di behile leitlho tse ntseng di etsagala mono naheng ya Zambia mme ke tlhokometse gore tonagolo ya Lesotho monghadi Ntshokwane Matekane o bile teng ge go ba karolo ya nalane mo na moo Hakainde Hichilema a neng a tlhapantshwa jalo ka moporesidente. A re di fete le tsona tseno he re matha re kene jalo America moo he ditaba tse dingwe tseo re tswileng ka tsona ka jeno tse monate go batho ba bangwe ba bangata ba e leng gore bone ba rata jalo sebini sa mmino wa hip hop Tupac moo he re tswileng ka tsesupang ha Juan Davis e a dilemo di masome a tsheletseng a na le metso e meraro yeo ileng ba moetapele wa setlhopha sa dinokwane gang sa Los Angeles a fumanweng a le molato maobane ke lekgotla la Las Vegas nyeweng ya polao ya sebini sena sa hip hop se neng se tume haholo ebile se ratwa lefatsheng ka bopara e leng Tupac Shakur ya ileng a bolawa ka selemo sane sa 1996 ke tseno he moo jwale le ka maga dilemo tseno tse ngatangata tsa moo jwale nyewe e neng etlhile e ntse e tswela pele e batlang go fumana gore na gantle go etsagetseng mona moo jwale Tupac a ileng a bolawa empa he monna enwa ya e leng gore jalo gone jele tsena o ya tšhankaneng a dilemo di 63 o fumane jalo e le gore jale ke ena ya ikarabelelang lefung la sebini sena sa hip hop e leng Tupac. A re di fete le tsona tseno he re kena jalo mane naheng ya Germany moo he Germany kapa Germany e tlhalosang ha Russia e le yona e ikarabelelang dithaselong tsa drone tsetsetseng boemafofaneng ba Leipzig kgweding e fetileng jale drone e neng e nkile sekgomane ile ya fumanwa haufi le difofane tsa thepa tsa Ukraine ka la 4 kgweding e fetileng ya Phato empa ha ya ka ya phatloga ka lebaka la bothata sesebedisweng se neng se lokela jalo go ikhumisa bafuputsi ba boetse gape ba bolela gore drone e nngwe ile ya thulana le sefofane sa thepa ha drone ya boraro go tlalegwa ile ya fumanwa haufi le boemafofane matsatsi a lesome ga morago jale letona la ditaba tsa lehae Alexandra Dotrint le itse bopaki ba mahlale bo supa go kenya letsogo ga Russia ditabeng tsena mme a tlhalosa ketsalo ena e le karolo ya tshebetso e kopanetsweng ya Moscow Europe jale ka lebaka la ketsalo ena Germany e phatlaladitse mehato e mengata kgatlhanong le Russia letona la ditaba tsa ka ntle go naga e leng Johann Wedepol le itse boemedi ba Russia bo sebakeng sane sa Bonn bo tla kwalwa ha tumelano ya go sebetsa ha Russia ha Russian House e Berlin e tla fediswa Germany bo itse gape e tlhalosa ha e tla tlisa melao ya go kena ha baagi ba Russia ka hare ho naga eo ya yo ka hare ho na eno mme naga eo e rera jalo go iketsa gatello go seo go thweng ke Shadow Fleet ya Russia e leng dikepe tsa oli tse sebediswang go qoba jalo dikotlo tsa dinaga tsa bophirima
ke tsona tseno tseo ha re di boneng ha di hle jwa le dintsedi etsa hala entwing ina me jwa le mo Germany hlalo sang ha ile ho re tla hle e kene jwa lo di tla hle kenye jwa le dikotlo qobello gahlanong le Russia ka lebaka la hore ba fumane hore Russia e ikarabella jwa lo ho di drone tse ileng tsa fumanwa haufi le boe ba fufane sebakeng sena sa Germany mo jwa le ba bontsang hore jwa le ba lokela hore ba tle ba nkise boikarabelo ka papa ja re tsobi ikarabello bao ba Russia me ba kentse jelo me hato yo ke seng ke boletse mabedi re fela mo no ka machaba ya re be handle mo tsitsi ka bang le shumele mense me di re fela tso rena ya busupa mo metsi PCFM na no ke la se tlhlolong na ke thapelo le kanyane ke ka le tsitu baka mo ke anteng ke hore nyane ya bo robong me re santsane re le mona he re ke tle ke fitise tsebiso ena e ka pele ho mahlo ya ka e mahlo ka mo jwale ke tswe re ntokomane ya bu itsebiso ya monna ya bitswang Phaphami Lesawana ke tshwere jalo tokomane ya hae ka pakarete ya boitsebiso ID karete ya boitsebiso ID ya Phaphami Lesawana me jwale o tla lokela go gatle a ikale he kwa no mona dipopsing tsa gaso PCFM avani Lesotho ka di mothaba ya mpilo ba tsena sa tonka jalo ditokomane tsena tsa hae o bane jwale e dibile hape di tsamaya jalo le karete ya banking ditsa majolo le karete ya banking me a ibang mohlomong lwena o motseba monna enwa o ka motsebisa hore ya tlatla tlala e kwano di popsing tsa gaso tsa PCFM ba ke ntse o fumana jalo ditokomane tsena tsa hae a re kirele kule ka pele ka potlako pele re fetela jalo ditabeng hore na ke di feng ditlhatsa botlhoka se o ka di lebelang la neng la gona ka jeno me re tlotla re sheba taba ya botlhoka mona e amanang jalo le matlo a bo emedi ba Lesotho di nahentse kantle mo jwale re tlotla re lekola botlhoka ba matlo ana abo emedi mo jwale re shebileng hore hangata ka pa ho hoetsa le jwale hore tuna kholo e ka tsena le matuna a hae ba bona le gafitsa banka maeto a le banjolo dina hin ka fapana ba keng sa dikopano ba keng sa diputheho ba keng sa diboka tse kholo hadi ka pa ba keng sa diboka ka fapana ka pa di summit ka fapana me batho ba mbare hono ho ka ba joang ha ile hore mesebetsi e jwalo e ba jwale ke matlo a bo emedi a emelang Lesotho kapa o ntshetswa pele ke matlo a bo emedi di embassy di naheng tseno tse jwalo ho na le hore tona kgolo kapa matona a tla iphumane hangata le hangata a ka lla nonyana tshepe ho leba jwalo diphuthehong tse jwalo re tla ke re tlo lekola taba e jwalo le ntate monaheng ha moraonyana re tla o fa monyetla lona o go tlo kene jwalo tabeng ena o feta mono ka mane ka fokotsi ka jeno ho bile le boipelaetso ba ithuti re tla ke re tlotla hore na se etsa hetseng ke sefeng me jwale re boela hape re utlwa hore na jwale tumelano e fihletsweng ke efeng hobane re hlokometse hore setraki se jwalo boipelaetso bo jwalo bo ile ba qhalana me ba ithuti ba le ba jwalo mahabona me re tla ke re tlotla hore na se qhadiwe ka mora ditumelano difeng ka mora dipuisano difeng tseno hore di entswe ona jwale ha ho sheba nako hodima hloho metsotso e leshome le metso e mehlano re fogeletse hore na bosupa ke nako ya hore ke suthele Miss Fala Disenyane a re balela ditaba tse phethalang letsatsi ka puo ya Sesotho.

Ke le wale kanyane mo mamedi dumela. E mongwe wa batjha ba ileng ba sebeletsa lefapha la dipalopalo palonga e sa tswa fete ya setšhaba mongadi lepota mafika o re mmuso o ntse o iso ba lefe meputso ya bona le go fitlhelela ga jwale. Mafika o boletse sena puisano le PC FM ka jeno o re sena se bagaile mading a mpa ka ba dumela gore mmuso o ne o fa batjha mosebetsi go latela boitlamo ba ona ba gore o tlile go fokotsa tlhokalo ya mesebetsi batjheng o re ba swabile e le batjha ka ga ba bang ba bona ba kene dikolotong ka lebaka la go tlholega ga mmuso go ba lefa ka nako. Go feta mona, o re ba ile ba ngwalela lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetso pele go kena dipakeng mme la ba tshepisa gore le tla fela leraro le bothata bona empa go fitlhelela ga jwalo ga go iso beleng ko go tswa le mina o ipileditse go mmuso go gopola boikarabelelo ba ona ba go ba mohiri e mogolo ya bileng a tshepetsweng go fana ka motlhala go dikgwebo tse ikemetseng. Lefapha la dipalopalo ga le a fumanega tabeng ena. Moemedi wa Lesotho Belgium Mantwetsi Mohatonyane o bile le dipuisano tsa boemo bo godimo le setsi sa ntlafatso ya ditšhelete sa naga eo go fumana menyetla ya botsetedi bakeng sa Lesotho. Go ya ka lekala le teba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng, dipuisano di ne di itshetleile godima dintlha tse kang maatla a ntšhafatswang kgodiso ya lefapha le ikemetseng la kgwebo le kgodiso ya moruo le go ja setsi sa BIO se sena dikamano tsa kgwebo le Lesotho. Naga ena e na le monyetla wa go thuswa ka ditšhelete. Setsi se tlalewa se ikemiseditse go bopa maqhama le dikgwebo tsa kwano gae. Mohatonyane o bile a tisa boitlamo ba boemedi ba Lesotho Brussels ba go tsebagatsa Lesotho e le sebaka sa botsetedi bakeng sa dinaga tsa Europe. BIO e tsheetswang ka botlalo ke mmuso wa Belgium e fana ka dithuso tsa tšhelete le botsibi dinageng tse ntseng dithuthua e shebile gagolo mafapha a kang temokgwebo le phetogo ya boemo ba legodimo. Lekgotla la basebetsi ba merafo le re letlole la tshiamiso le ananetse tlhagiso ya lona ya gore go ntlafatswe melemo e fuang malapa a basebetsi ba metlheng ba merafo. Mongwadikakaretso wa lekgotla mongwadi Rantsho Mantsi o re ba bile le kopano eo go yona ba buisaneng ka melao ya matšhaba ya bosebetsi yeo letlole le neng le sa ikamaganye le yona ga le fana ka matshediso. Mantsi o itse lekgotla le batla gore basebetsi ba metlheng ba merafo le malapa a bona ba fuwe matshediso a bophelo botlhe go e na le gore ba fuwe gangwe fela. Tlhagiso ya lekgotla la basebetsi ba merafo e kenyeletsa melao e tshireletsang basebetsi ba tswileng dikotsi ba le mosebetsing e etsang bonnete ba gore basebetsi ba sebetsa maemong a bolokegileng le gore ba fuwe matshediso a nang le ponaletso. Go sa le jalo, phala ya lekgotla mongwadi Dixon Monaheng o re go kengwa tshebetsong ga melao e tshireletsang basebetsi ba merafo go tlile go thusa go qoba gore ba qhekelwe nakong eo ba fuwang matshediso. Moemedi wa Amerika Lesotho Thomas Hines o kopane le bookamedi ba lefapha la bophelo Qutshing go matlafatsa dikamano dipakeng tsa lekala la bophelo le mmuso wa Amerika. Hines o re tshetso ya Amerika e thusa ditsi tsa bophelo tsa Lesotho go matlafatsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ebile e thusa go ntlafatsa marangrang molemong wa go nolofatsa mosebetsi. O sa le jalo mookamedi wa tsa bongaka Qutshing Dr. Makarantsi Mohlapiso o itse setereke se tobane le bothata ba lefuba o re sepetlele se tlhoka phaposi ya kalafo ya lefuba ka ga tlhokalo ena e ba diaisa go tseba gore bakudi ba bang ba na le lefuba le gore ba bang ba tlogela ditlhare tsa bona. O boetse a re tlholotso e nngwe ke ya ditsela tse sa tsamaeheng le go se sebetse wa marangrang nakong eo dipula di nang o re sena se ama tshebetso ya bona. Tebelelo ke gore Hans o tlo etela mogalesuku le mafeteng a bekeng ena. Go tsa matšhaba Zimbabwe e phatlhalatsa boemo ba tlokotsi ka morago gore batho ba 27 ba timelele kotsing ya dikoloi ga ba supileng ba lemetse gampe mafelong a fetileng a beke. Tlalego e re traka e kgolo e neng e laetse thepa ya morafo go tswa Aforika Borwa mmogo le bese e neng e nkile ditho tsa kereke ya African Apostolic di ile tsa thulana sa dipheleu gaufi le borogo ba Hannesburg setrekeng sa Chikomba. Hang-hang dikoloi tsena di ile tsa kapa mollo. Bapalami ba ntse ba le ka gare ke batho ba 24 ba tlhokageletseng sebakeng sa kotsi ga ba bang ba bararo ba tlhokageletse sepetlele ka lebaka la dikotsi ga moganni wa traka yena a ile a phunyoga mme a nkelwa sepetlele harare. Phatlhalatso ene ya tlokotsi e tlo thusa mmuso go tshegetsa le go batlela ba malapa a bafo le matlhatsipa dithuso tse tlhokagalang.
Hare petela mmuso wa Ethiopia ore o se o gotiseditse haeba a hiba ka bandikete tse le kgolo ba neng ba tobane le maemo a buima mosa go mawatle lekala la basadi le ntshetso pele ya setšhaba le boletse gore ba a hiba Ethiopia ba fetang dikete tse magolo a bongwe le mashuma robedi ba gotiseditswe hae ka polokego tlasa lenaneo lena le kopanetsweng le qadileng ngwahola lekala le bontsha hae le baahi ba ka banga dikete tse pedi le makgolo a mahlano ba senang ditokomane ba gotlisitsweng bekeng e fetileng fela go tswa Saudi Arabia mo go tlalegwang ba ne ba phela tlasa maemo a boima le boletse gore mmuso wa Ethiopia le balekane ba ona ba ntse ba tswela pele ka mehato e kopanetsweng go fana ka tshietso le tlhokomelo go baahi bao mmogo le ba kopanya le malapa a bona le hoja mmuso o eme ka maatla go galemela baahi go hohelwa le go tshepiswa bophelo bo tlhamatsegang dinageng tsa mose tlalogo e bontsha ga diketekete tsa maethiopia di sa natse tlhokomediso ena mo selemo le selemo ba mmokolwang go ya sebetsa mesebetsi e fatshe Saudi Arabia le dinageng tse dingwe tse botšhabela bogare ditaba di felela mona mamelang tse dingwe gape ka Sesotho o sane go seng metsotsong e 30 ka morago ra ya botshelela

0: face à beaucoup de ministres. Il y a un qui est la crèche, un qui est ma bombe, un qui est ma masse de mecs à mon haut, frère, vous pouvez le dire. Parce que vous avez fait une peine. Vous avez fait ce chassassero, ça fait ce que vous avez dit, ce que vous voulez. Que vous avez dit, c'est un gamin de travail. Que vous avez dit, c'est un gamin. Seu relógio era um recurso humano, se o bilhete de monimo agora na terena halso, que na época o bilhete de menina era de fácil, de hamne ganha agora na partir de recursos ali só fácil, de que a diferença da South Africa, a gente vai ter que usar nenhuma na agora, vai usar a South Africa para fazer aquela parte, mas agora na parte de dinheiro cheio, menina agora o bilhete o custo de subir o bilhete também, mas a gente menina já é novo, o banho, relativo mesmo, uau, se tio sai embaixo Yabaki di federal political country, di federal political team, yabama kuya wana ara politiki. Adi chata wana tatawo politiki. E yandati. Ilo gabo kuzanyane, wana wale kuzanyane yiswa batu. Di embassy in base on chabata wana za political affiliation. Wana wata malata difil se yidete, awruze kapuso. Net necessary lore, mutuye nure sebele zanwa. Ito jwa nitala na adifo kola hako. Ito mnete kwa adifo kola hako, kini wana sa yidete. O ka tsaka mo gana go etele le gona mo tsala tsotlhe ke seng mo no tsena so tlhe se a hua mo no go le pere mo no wa tsaka go tsena ke se so sa ka ke tlo ba le nyo ka na se ritsa empa ha re go se fuwe ke na ha yo le sa ntse se potla go ba nne na se tlhale se kgina but still keeping your line le se tlo sa bona sa manka sa go tsa yemba ntse ke ga ga ke se di fela ona wala go tsama se tlo bona se ga ke le ke ke se go go ntse bana ba ntse ke ma tsere ba ke ba ntse ke ma khanada ba ke e fe di le go fe go ba leng ha ke na ha ke sa ntse ke di tsang America go go ntse ka pele se o tswa le sa bona se o se di di project tsang and many others to come ha ke sa ya go Canada go ka tswa le seno ke go India ka tswa le seno ona wa le ka tswa le seno se pila ke fana ka India fe India je na yo go go bana go e tshusa nga makabo kgulu go lwa go tsensa go tsikire boi ke ke na e sele tsalo tsona go tshitse ha le re tsi ke se tswana sa rona e ba re sele tsalo na le nga le ya le la go itsa motho mo no ka magabane because go tlisi swa e tshwana le se se batla ne tsana ke pitse se no ga se pedi ye seng ka ka tsang tsang le tsona le go dija se bile ntse re tlhanya ba ke ndi ya mo ba tsa tsa di nga ka tsa ba tsimo no manetsa tsa ba mo technicians and mo le mo ngata mena ke tinga ga cycle ya go phila hospital sing e ka sentse ba le go tshwenya le ndi ya go mo tshokolwa mafian e ka tshwenya se se fela se ke nya ba ba gona equipment everything is there ke a sele go se tlwa kwa se tlwa ga ba tshwenya le mafian a imelang a imelang a pe go rambo India go se ba tsa fana mo tsa go India fela go bana mo ha go nna ntse ba ba to yene mo ha go just completely stalled we are the city ha bona tsela pele ya teng ba tsho se bana ke ntse re tsela ga It's as we came for. It was the last year we came to Yembas. They said to do something else. How many of us were in Yembas? They just said, I don't know what I'm going to do with what I'm going to do. But Yembas is more, they just said that. But when Yembas is going to do what I'm going to do, the full of knowledge, where are we going to do? So let's say we didn't do something. Now it's going to fail. When they're going to do something, they're going to do something. We're going to do something. But when they're going to do something, Why are you still in India? Who is in India? Who is as well? Bokoni, India, Zama, Tatan, Su. How are some of you? I didn't know you were not very popular. Like in Zawana, India, that's the terminal of Ramba City. You know, in Kazawana, you also need to have another Zaman and the Bokin. Kappa any other ministry with any other country. You are here on Abu Madi, my worry is the Abu Madi. But with the embassy, which is the same. Mahulaji aba politiki. Mena ha jere mo rena de yenda.
1: Ha re giritle ho ina ndati ndati mona he mo hangata re bonang tuna kholo le matuna ba etela dina hentseding ho ya dikopano tsa ba etapele le dipotjeng tsa machaba. Jwale mona potso e ka ba ho rena ka golo ya bona e fapane jwang le ya ofisi ya bo emedi e dulang naheng eno e jwalo ha holo re shebile hore ha e kwana ho ntsona le mathata a mangata a ding ka tsitsingata tsikeletsa jolo tlokahalo ya mosebetsi jolo jwalo moho letlala me batho ba bangata ke hopola ene le motlatsi wa tona kholo ane wa tsamaile a etile mane me ona ke Brazil o ile ho ba le dipotsi ngata ha holo bane o no sebetsi tshelete e ngata mono jwale motho a botsa hore na ka golo e ka ba ding kapa e ka bapalwang ke matuna le matlo a bo emedi e fapane ho kae ha ho le dikopano tse tsa mofuta o jetsa machapa
0: is a testimony. Because they may not even be capable. The impression is and the implication good, but one will not handle the level of the But what is the thing is that? But give up a handle of one,
1: se lo ke la ho resile se itse hale ke se fenda te mona hing tabenya ya ho hlopha botsha di tabenya ya matwa bo imedi a le sotho machabe
0: wa tlo ntse ho ka landa di go re ka le ha mo ye mo ke tshe ke ma tsao ka bo di tsama ga o ka se re le sona ha ne ke tsa la mo e le ga bo khutsa le ga santse re tsaleng ha le sotho ke ke re tshebeng na ga ba tsang ba tsa ho isa And we can achieve because we have a lot of That should be our starting point. ke go tle le tsatsi ke tla amaela ha ke tsama ba le a hindi ya pila otherwise you cannot continue like this ha ona mo ga ba ga tla re ba nna tsere fa mo batho ba ntse ba tshe wa bona tsatsa ba ba tsamaisa and go vetsa nnete ha ne re na le swalle se tlhang nna ha tsedi tsedi ke na tsetsa mo pele bo tshiwa go enga fa bo ga sia ke ke ga ba di tsiba tsena tambe se o ga se fa mathelo a mangata batho ba mo tshela ka ba ga na bo tlhaso fela ba ba ba tsaka ba ga na go ka tsibo ya ba suthu ga go bala ke nna o tloga go bitswa ke tsale tsere tsa tsena nna ndi la nna ntwa ke ga le se ba tsama fika yo se ba tsena na ke mo tshe ha le tshuli khona ga ga ga le ba suthu ba ba se ba tsana ba ka etswa go ba ba tsama le di la hetse ke ne re le tshiwa ke ne le tshiwa fela ga se yo ba ne le go le suthu ba ba le tsama ra fela e tsama ra fela ke ra se mo tsatsa mo go le tsama tsama le tsatsa se go go le suthu ne le papa le suthu ne le ya mo e ne le le solo ba ga di ha tsho pe ne le tsama mama ne ga ya ba ka u kisa ya le sa fa ga e khamme ka tsholelo re khamme ke ga ga ya mme ke o sa ya ba tsena ya ba ke ya re ntse ha ba ba ba bua la mama di on those basis ya ba ke tsho ho ka mo tsho ha mama di a ke bo se ba ba we need to sit down with the country ke di ya fa ke re le mo re se tlhala se o ke bua di gala tsana ena re tsha ya ha di tsheke nna ke di bua ma se tsene e mo re tsha re di bua le mo re tsha re di bua ka tsa bang se pe a go tsama fete ma di ya khale ka tsama nti go re fitlela le le mo bo mpa ka tsa tsa go rona di go ke ma ba tsena rona ya le di go ba khetsa bana ba di go ke ba le ba ma fete mo ba ba se ba ha le se di go ke le ba ma se ba ke go di tere ke tsana ka ofela a khetsa ba di ba dire ka fa ha go ga ntse ha ya tsela tse ha ya ya presenta ba nti ya tsa ga ga ba ga mentse nga mo bo se di go promotion ma di tswa sa di ke ba be ne se re ke di re tsene go ba nela o re ntse se ga o re go so le ka ina ona ka o so me para o so ha o so se di ke ha pele ntse re pele o so se di ke tonda
1: nda di mona hinge
0: re
1: re meme mo mamedi ha ke le mona ke tletsa maisana jelo le yena ge a tlakena jelo ditabeng tsena tse o gentseng ge hlile ge di tshotla mothating wa jwale mohlomo ka botsa potso ka pa o kena jelo ditabeng tsena o hlaisa ha o maikutlo le wena re buisana ntate ithuteng mo naheng nomoro ya mohala ke 2121 9956 mohole +266 599956 2121 9956 mohole +266 599956 Eric ke mo medical clinic mme di dumela
2: khotsona
1: di
2: khotsona andena
1: andena di wena
2: khotse ke tsaka tsela ga se hang go me
1: ndate e komitse
2: e ke tsing sa hang go me
1: e yena ke
2: tsaka o ke wa ke re tsela ga se hang go me ke mogolo
1: e
2: ke ga ka ho tloa mona na ke thati mona ho na yo re tla ke tla hafe tsana kwa nana ra fa wa ne ke me ke re re ba ga go ka mona le ntata tra fa ga e ke ta go tsia ke thati mo ke ke na le di ntate ke di le tseng ka mona ga mo go tseng ka mona ya ra ha ke a shaba fa wa ne na go na ha ke a shaba number plate ya ra ha ke ta go tsia ha ke ta go swa ne ga di bona go hona le ke di tseng ka mona ke mo go tla sa ga sa ka mona o tsheding ntshitse se le tsang ke grinder ga le o ke tla wela
1: okay
2: tsare
1: o hlakile ndate mo nga kolo yeo a tla a u fumana dino mo go difeng
2: ndate
1: e ne ke go fana ka dino mo go tsa ha o bakeng sa ho re a tla ya u fumana ho tso
2: ke se e tlo mo
1: e
2: dino mo go tsa ka ke 250
1: e
2: ke be 24 ke be 54 ke be 97
1: okay
2: ke tsini tsa hang go mo
1: okay ya re le bona tiga le bo taba ha o e
2: se bona ya le yali tsena ga bona ka tre ga mono ke ne ke pala mele ga re tsaya fa ga le moti a le mo fela wa nne
1: okay tangi
2: me ka ne ke re tsaya go pa bona ya ke to ke ne ke tsile tsa go sa sane ga ne ke ha ka tlokomela ga pele yana a mpa tsa ga di le mo go tsona tsena
1: Tangi, komitsi te ba hai e hlakile 2121 9956 mohole +266 599956 Mami di dumela?
3: Ya di mwenyana, ndani mwenye ngu tige zile.
1: Le zile hante tinto?
3: Kama hawa gitinjo 6.2 mo.
1: Eye na?
3: Beku mami di ndani mwenye hini, kani tingara tare lakuta ndani mwenye hini, ya pepa nanta mguk ha tabi dipotso batho ba mana ba tsaba dipotso ba ga ba mguk ha u yalo a jike ndati muna hi
1: ndati muna hi
0: eh ndati ndati ndati ndati
1: ndati okay ndati tsela pe
3: eh ndati ke batla go tsana di ndati muna hi bona molemo wa dikamano le sotho matshabeng ko feng ha o tla o lebile ba sotho ya bobedi ko re na batho ba isang di-embassing ba e ba tswa sekolong na ba rupetse go a sebetsa matshabeng ke botsa potso ena one ke selemo se fetileng kapo ke sona sene gaebe ga ke fose ga o ne o bititse baemedi botlhe ba tlile kwano lesotho mona ke ipotsa gona go sebisitse tšhelete kae wa palamiswa ba ditsamona le go ba gotisa e le gona le tona le tlo ba ruta le ba famela gona o tshwanetse go etaleng mme putsa yaka ke dumelana ntate monageng gae batho ba ya mono ke sepolotiki fela gobane go ijalwa motho fela mme ga ke dumele go nna re sekolo seno ke ntate monageng o tla tshoga be se teng sekolo seno se ke kakake motho eno a isitseng ambaseng ebile a feta thupelong motlhomo ya kgwedi tse tsheleteng kapo ya selemo sekolong se sebetsanang le batho botlhe ba tla sebetsa matšhading e le go ba ikela fela ka o soka ka dipolotiki ba sena ditsebo o eteketsa motlhala fela ka gore ditlamorago tsa bona ga ba ile ga ke di bone ke boela ke bontshe mona gore go na le dinaga tsotlhe tseo lesotho le nang le baemedi go tsona fela go fumana bogolo e butse di-company south africa e seng lesotho mona nka etsa fela ka ya masenke di-honda fity di atsa madi a tshwatlhega mona dinkuwa di laesa le dikapa ile dilo rekisa south africa mo o nang le company e etsang masenke mme e ke dumelang a seya south africa ke a dinageng tse ke nang le baemedi go tsona na ga isitana le south africa mona fela ba ntse ba sena thuso basotho ba ntse ba letela basotho ba tlaela ke ntho tse thata ba ntse ba le teng na ntho tse o di nyale molemo ntate ka gola ga ke batlo ya pele agolo ke tla mamela ntate molaeng ga e reo ketlhile
1: ke leboile ntate o utlwile ke leboile agolo tinto ke maikutlo a gae ke metsotso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobedi e re ke tle ke nkele ka mona ka go WhatsApp ntate letshwara e re ke tle ke wetse sena ga ke ntse ke ithuta ona mamedi dumela
4: e ramolano wa me
1: ntate
4: dumela le ntate monageng ka bone ke ntate moalosi ya sekogokogong
1: ntate moalosi ka kogokogo
4: ai ntate monage bele go ntlhafala matekwana na ntate wa ka ba obana batho bana ba ba isang di-embassing ga ba katlela ka matso a magolo fela mona ga e le gore ke bone melemo e ba re tlelang le yona ga ke be go bone ntate go romelela banna China machina a ntsa kwala ditšhemeng tse ba le dimo go romelela motho America America e file ula ya kwa ditšhemen di kwalang tse ba le dimo nako e mosebetsi wa bona kofe o go fela batlo gaela matso a dikgalase a nonne haiko
1: ke lebuile ke lebuile ntate ntate moalosi ka mono ka korokoro lebuile agolo ntate e re renke mamedi yo mongwe kwano phisi dumela kgotso ntate masilo
5: antlente ke dumelana le yena tabesadiwang obane nnete batho ba nafela matšhabeng ga bana boteng obane boteng ke ntho e tshwareyang mohlala fela na kena ke mona south africa ga entse le phatlhapatlha re na le boemedi moo empa ga ga o kwa mokutu o e tsalang go na ba tla letona la matšhabeng ya ba nona le go utswa mokutu yeo a emeng ka mo wena ntlha ke mo ae keme
1: ee
5: obane o same a e be ene e bang a ka etsa mokutu a neletsa eno a ka ga eno a ka gae o neletsa gona jale yale ka nkane o tlotse fela ka nkane ga go tse o letse ku
1: eena
5: jale ka tsela ene ke go bua nnete taba tseno a ke di tlhelwa ntle re bone gore reisa batho ba dumelang go ba re ele mono go tlela le boteng
1: o tlhakile ntate masilo
5: ke a leboga ntate wa
1: tanki e re ke bale molaetsa ka mona ka go WhatsApp ntate le tshwara ka qwading o re potso ke mametseng ntate monageng ke shebile re shebile leferego le ditumelano tseo ho kenwang ho tsona ke boetapele ha holo holo ba mega e kenang pusong ya kopanelo na ho ka thwetse o di etswa ho beilwe ka setlhlolong boiketlo ba basotho ka pa ho tsentsetso pele ya maano a boikgabi le boithuiso ba politiki ka matlotlo a naha putse bo bedi re bo emedi ba dinaha mashabeng bo bobtjwa ka bohlanka bo kwetlisitsweng le ho hlomellwa ka ditsebo ka dikamano tsa dinaha ebe ke molemo ofe o ka fumanwang ke basotho le lesotho ka bo emedi esita le maeto a ka ntle ho naha tse eteletsweng pele ke babusi moho le bahlanka ba politiki ba dikonteraka bao le hoja e le barutei fela ba sa kwetliswa le ho tshoriswa ka ditsebo ho tswa go ka ba sa kutlwisa ka ditsebo go tsa dikamano tsa matšhaba a ko re kere di akaretseng date monageng
0: ee ntate ka nnete ke leboga maikutlo a bo ntate mme kuko ya kantle re tsamayang ga e le nngwe ya gore di-embassy ke ntho tsa botlhokwa gagolo jalo ka ntate dintlo ya nagrena ko bang le setlho dina le di-embassy ko bane ga re ikgone we are not self sufficient ntate ke tla phela ka naga tse dingwe mme go a nepale heo ga tlhoko tsa rona dipharalele go tla tsana re be le setswalle le dinaga e le go tse di tsiba go thusa go fitlhela tse dingwe ka ditlhoko tsa ele setswalle tsona tse ya tlhokoga tse dingwe gapentate keena ya gorena ntse gotlha le nthong yane ya metlhale bobee bafane bo south africa diembasimona go tlamela go tlhoe batho tshoso jalo ka diso ke re tsa ba botlhokwa gore kere dule fatshe re kokeng taba tsena gona diembasi tsena ge di tsaleng fatshe gona re batla go e tsaleng ka tsone botate bo ke nang le bonaalomedi baeso re etsa dintho tseo senang metheo ya tsona le kutlwisiso ya tsona le go fumana le go bere setlo sa go fumane boleng ka gago tsone dintho re di etsa fela gone le kapela gone nako e lefitienono re tshwanetse re dule fatshe ona tea boeng bo re le mo bone ntho e nngwe le nngwe re tla ditlhoatse mole re beye motho e mo leng motlho re galang bakutlwiso yaka go nna losedi motho e mo leng motho yanta sele and it's very possible o tsee tsa kena ba kena ka dimetising kaofela batho ba e le matshwerong go na bokae go na ke kwageng ke kae batho ba e le matshwerong mme re ka e fitlhela bonolo jalo ka re supaentate ya bontsaonta fetikitseng bosetswa dicrap ke mokgona mo ditseng re yang go dinaga tse e tsang dikoloi tse ba rupele bana ba rona gorena dikoloi di etsa gongwe e le go matsentse a matlhediso ga re saekele go etswe dikoloi tse dise go tla diphatse lesotumona go tla dikoloi di tlo a sempola lesotumo jalo ka dira etsa motheng ya mokanaa dirobotseng tseng tsa gotlhomone mo ise le bo duang ga le tshwae e lebise lesotho tractor dikagolanang le dikaeokopang go etsa diterekere mme kgetlhong le nabe re le phelang ka thataka ke o kgetlhong le go tshwantse re dikagolang tsa diterekere ebe ngata di etswe lesotho le di ya kopa gobane ke nako e re tlhokang diterekere molemong wa teng go tlola tlabeng re tsametseng ga gona mafatshe a batla bojaga ba batla go felela ka tlhoko e yang tate kane ke swabile jalo ka nako ya rona go se bontsitse ntle laba ke a utlwantle
1: re se re lokela gore re tle re di kobelele mona ke a bona tle ditaba di tse di le ngata fela jole
0: re lokela ga ke tsebe re tla fumana monyetla ke re ditsetse pele akae gona bone re tlosa dibosale ko ona ate e ngate malosentshwarele ka sone ngwanae ke sa e tatana ga se dite plaka eno ebile taba di tsaya ntate malosentshwara dibata ga di tsele fatshe re dikoke batswadi baka re tshwanetse re le bontate re thuse babusi e mong le mmone gore a etse se re bonang senepae ke molemong oo e sa ke shebelele kapaka ditsega maa mobusi o tla tlameya gore bodele menyako gobane o be o etse gone mme re tshwanetse re motsietse ge tla tsaisane mmogo fietseng one faetse mo le mongwe gona kaofela e seng ke melemoga gore ditsana ka mae kapa ena re kwale mamati a go tshwanela go ia mme mamati a tlabole ga re kotlasia jale ke re mo atamele re bopile taa eyanta
1: Nade monageng re le buile golotlheng date ka nako yo re bileng le wena kwano ka yona go PC FM re tlabela gape re buisana le ona nakong e tlang jalo ka ga re tlhile re elelela gore nako ya rona e neng le nyana gagolo re le buile gagolong date bakeng sa ga jwa tanke ke ntate ithuteng monageng re ne re buisana jalo le ena ka botlhokwa ba matlo ana a boemedi di-embassy mme jwale re shebile gore na a molemo ga kae go naga mme jwale ke mo watlhileng a bontshang gore taba ena ya di-embassy bonala e tlhile e ntse jwa jalo lefa mebuso ga ntse e kena jalo jalo moo jwale tlhileng ba mesebetsi mono e a jwang sepolotiki mme taba eo e tlhile e gina jalo lesotho gore letle le fumana jalo menyetla e meng e itseng dikamano dipakeng tsa dinaga jalo e ba jalo go isa batho ba e leng gore ga bana ditsebo tse e tlhileng di nepagetseng bakeng sa go bega dithaselelo tsa tsa Lesotho pele ka papajeng sa ho hwaela mofao bajeng sa Lesotho ere re tlege di be khutlo mono tlo nkinela matso ho metseng ke bona le ka mona ka ho magaganga WhatsApp o na le seo re sa tlang ho retlege dingke o tlo ginele matso ho metseng re lokela ho retlege fetola mshane ha re le mona re tla boela hape re bisana le nna ko nyetlang ntate ithuteng mona heng o re be ha ntlo metsetso e mehlano re fogaletse o rena ya borobedi re kene jolo mogahlelong wa bobedi jwale e bile le wa qetela wa lena la ditaba la setlhlhlong ka no ho PCFM me ha e bang ho setswa kena kwano re le buile ho lona le bitso la ka ke thapelo le ka nyane ke ka letsetso ba ka mo re yang teng ke ho re nyane ya borobong ke tla hlegile be khutlo hona mono ho re nya borobong e re ha ho le tsena he pele re fetola mshane ke tle ke mathe ke fitise mabenkele
6: Ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloho le baghedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Amedi re metsutsung e le shume re fogale se hore na ya borobedi mametse PCFM na lona ke la sehlohlong re re tlhaka tele pele mamedi mo he re tlo kena jolo ditabentsa bohlokwa tse amanang jolo le mogatlo wa batsarua ba mehleng o biso ka hore ke kruwa ka bogutshwanyane me ke buisana jolo le ga diphatlala tso mogatlong ono wa batsarua ba mehleng kruwa yena ke ntate gwaele tinyane we o sentsa le ding kwana mona mahaleng ke yena yo re tla hlege tibise kepi le yena ho le ba jelo man holding ya bo robong na le tinyane ha go dumela se re o amohela ntate busing bona ho PCFM
1: a molano wa ka ha ba wa ngutwa ntate
0: e ke a utlwa le nna ke hlakile hantle ka ho wena ka mo
1: e ya ntate a molano wa ka ke go pa ho hlompha ntate ke hlompha ba sa salama ke hlompha ba mo ndi ba hao empa ka le bo sala ho ka ntumela ke ke tipati ke sa nyenye ke tshwela sa ka le go ba nna ba fetse ke di tere ke tonte di bona ba tonte di bona ba di sele ke tonte fa o mana di buka nte be lona bo se ba le tlang ke tonte ke la nne ga ke ya le go
0: ba jeng sa ba momedi ba qalang hutlo jolo ka mogatlo ona wa ba tshore wa mihleng o bitswang ka re ke kruwa a go hlalosetse se pio sa se segolo sa mogatlo ona re o ke go tlo go na o theile go ga go lla bothata bofeng
1: ndabe
0: ke ne ke re bakeng sa ba mmedi ba rona ba qalang ho utlwa jolo ka kruwa o kore tlhalosetse hore na sepheo sa mogatlo ona wa kruwa ke sefeng mme o thehilwe ho rarolla bothata bofeng
1: a momolano wa ka ke kopa ho hlalosa ka hore ke re kruwa ke mogatlo wa batshwaruwa ba mehleng o sepheo sa ona o itshetlehileng hodima ditshiya tse tharo ntse o nkutlwa ke
0: o hlakile ntate
1: e ya ndadi tsikelo nna tsa tsatao tsia ya pele ke taba ya crime prevention le mona go re ke kenyele tso ho thusa sepolesa sa mmusa mo tlo le ho bona ho le gona ke lo ho ntsha ditlo tsa mola taba tsia ya bobedi ke taba ya tla ho ha sa ka ga mamela hantle re bua a kgetha ho ke tsa tsa ha se a le ka tsitsa tlhabolo ka mana re tle pitime ke thusa nna ba ikarabella ka mona ho bona ho wa hlabolo a tla khutla fetile le sengwe wa se setsha ya hola taba ya ketela ja ha motho a se a tsetile kotlo ya hae ka go tsitsa tlhabela ba tsagua e re tsitini pele o yena re ka se ka ja re o mo kotla tsala wa ba tsitini le go ke be re buela se tsaba ka se kontinse o re se mo amela hape hape o ke motho jolo ka
0: dadi tinyane o khawile o khawile kwano here ha ho le tsena he re tle re bona hore na re ho ka hana lena hape ka tsela ya mofuta o femetso tso e le shumele metso me ga go re fogeletse go rena ya bo rubedi re se re utlile he hore na jole mogatlo ona wa kruwa o sebetsa joang le batshwaruwa me ere re tle re tsena re tle re boela hape re motsware re tlo tsela pele jolo le yena ha ho le tjena re tlotla ke tswela pele le yena re tibise kepi mosebetsing ona o ba o itsang ke ntse ke re ke se ke motshwere kwano empa he ha ke soka ke motshwara re tle re motshware ka pele ka potlako ntle le tshenyo ya nako re ke re utlwe jwalo tseo ba ntseng ba di itsa ka mono ga re tinyana
1: e ya da
0: e ula ga wa ntate fela ga gabela hape re o amohele re tle re tswele pele ntate re ke re shebe jolo tshebetso yo jwale lentseng le etsa le tshwere le ba habo kruwa ha holo holo twantsong ya tlhekefetso ya bong GBV yo ho bona la jolo hle ile botata ka ga gona ina le sotho re tle re qale ka yona pele re ka fetela jolo dintlentse dintsa tsa mosebetsi wa lona ebe ke hlokometse kwano hore le thagotse jwalo dipuisano seo le dipitsang ka hore ke sello sa monna a ko go hlalosetse ntate ha holwanyane ka dialogue ka dipuisano tsena tse o lentseng le ditshwara le le kruwa
1: a molwana ya le bua ntate ha o dumela ka nnete molwana wa ka ke a gola taba ena ebile boikeletsong ba rona re le mogato ka nako e telele re thotse re shebile ditaba ha ntse di etsala ka gara naga ka mona ka fala taba pele ke ya gore taba ena ya tlhetsetso ya ka malapeng e sentile dilemo tse telele ha e sale introduswa ka gara naga ka mona gore se ke re e leng leng taba ena ya o nenena tlhekefetso ya ka malapeng ka hola ho dilele bo kana dipakeng bo bongata go le intervention tse ka go le tsama tsaba ka di tshwete tse ngata go le bona ho mo mong taba ina na ya mpi empa nna le wena re dipake go go ena lo re tshwe ga bona e fa me kwala ba le tsatsi le tshalang le dikela jwale ya ba le go wa ka nete ka ikeletsa go a tsa gore re ke re batle ditidi dikeletso tsa ding ke re thusa ona mo hopolo na o o rena le ona o na wa go re ke ma ke le batho ba bana ga batla ke ke lo bua le bana mentumene ke ke se bana mahlona hantle bothata bo hokae selo sa bona se o ka ba bana ka bona go ditaba ditseng tabe ja ngo ga bona ditaba ditseng go bana hana tala hana e ditaba pa le tsona dia suta ntate ke batho ba bana ba hlaelang hana tata ka magotlhi na mola ka ditaba tsena na tsa tlhikisitse fela hana tala hana tata o tla utlwa gore dikarabelo ba bona go ya ha ga si mme go dijwa ka go ga tsa taba ya fi e ba kwa ke dikhoso tsa nako e telele e ka nna ba motho go to fitlhela ga ga fi ka nna ba u lati ne ka nako e telele ka go u la u ka go tlhoko ka nako e telele go ketela o fitla mona mo go reng fi ya le ba ga ke le tsa ga ga ke go lobata ke go batla ditlhile tsa go se go sa tsala nna le kwana le ba o re le lenyalo le bona ga re le lenyalo le magatwa ntse fa re na le lenyalo le magatwa mo ka go dira se sone kana le le nyalo le makokolo saki mo le ba setu ba ikemetse ka ba re a kopana mo le bana ka fela ka khatsa ha ke dire tota ka bopang concept ina e ditlang selo sa monna mo re tlo tswa ka magalo le tiriki tsa telefone ke ke re lo bua le motho antate go motho antate a ke a ntse mama ikutlwa ha go re na go ba neng ha re tla fitla mona mo re seng ke le hona ke mme ha e bona le khotso ka ga la tsenka mo ha re di buikeng ha di taba di ditse re khotso ang hore ke tle re ntse tlo amola go bane re sa di buike re ka gatella re ntse tlo amola ke a hola ke tedi ntate tse re khotso ng wa ke ke di palo palo ha di tseo di a phama fela go le ha ke sheba ke a bona hore motho a monna o dile a kopetsa ka makhotleng ka mang ke la hla a se ke feditse ke le ba ba ba se ba etsa ntse tse re nya go sa ke hola ka go mona mo motho a me a seng a gaotse dikoto o ipotsa go haba la ba motho na ha le fiela ke le bi pola o ke a mo fitse o feng kae kae o sa khangwe o entse ntse ke mo ka o felang ka kwa ha di re hlaise hantle ke le batho ba batho ba bontate batho ba banna ba tsepe ke mo sireletsa hantle mo sireletsa wa gona gona re tsireletsa o se sireletsa le o profile empa go le mazati nyana e ka re re sheba le se ka ka re security bo ditlamo bo no bo Jehova modima re fileng bo
0: le sile le tsepamise maikutlo a lona ho bontate bao jwale ho bona halang hangata e le bona ba itse ba diketso le sa hlile le tsepamise maikutlo a bona fela re shebile le hore ka hlakong le mohlo mo mahlasipa ona le sebetsa jwang lona
1: ha mohlwana wa ka hantle ntle rona ba go wa ishile re se re tsama ke le mekhahlelo e nedi
0: e
1: bomme le bona ba sekele ditse ka nkani ne ba ne ba bua le bomme ba ba mmao ba ne se le bona ba ba rata a ikutlwa go na go bane mo ba le lona le ntle le hlaela go le hlekefetsa bontate bo ke ba le hlekefetsa ha go tsa bo go kae ja le le gona ka nkena re sekele di ke re bua le bontate re bua le sefapa ke pedi ho se mo re yang separately empa ke ke long ha re ketile re ketela ga ba kopane ja le bontate ba bolela ditaba tsa bona bo nne ba bolela ditaba tsa bona e le ngwe ja le tla gantse clapi se le re tla ga ba tla tharolo gona taba tsena ga go tla re dikobang jwa e yanda
0: le fumana ndate bo ntate hangata ka pa mabaka a hlaelang hangata ao e leng hore jwale ba re ke ona mohlomong kana go tsiringa a itse go ba iphumane ba kene jwa lotabentsi tsa tlhikifetso ka malapeng ka pa tlhikifetso ya bong e bele afeng
1: wa tsa molano a ka bothati bo bileng teng ke ba hore mehlenyane ya pele monna wa mosotho ha na tia o na tswa ka la pholokgwa ba tsamayana henya ba haelane a ile batla metsingtsinyane di-mining kwana jale kgolotso e kgolo ke ya gore bontate ba a gutlana jwale mesebetsi ga e sa le yo ya di-mining wa bona le wena gore ba teng ga e mona kaofela kele pelaelo kore ka nna ya ba bomme ga ba tlwaela go phela le bontate jale botlhoko bo teng ke ba gore le ditšheletenyana tsane motlhomong tse ne di etsa gore e dikgotswe dilae teng jale ga di sa le yo bontate selo sa bona ke sona sena sa gore bomme ga ba sa ba tshwara jalo ka pele bomme gantle bothata ba bona e se bontate ba lela ka gore bomme ke batho ba se batho ba ka ang ba ka bua go tloa ofeng ja tsa tsike ba bua ka na ba ka tsisa ke taba ya go gale ya hela ka pa ka hlela ke ntshungwe mo somo ka malatsi ya focus ya go bua ke ape ya bobibi ka nya una chipo ka fumana go ntata tse o sebeditse nna ntse a fa method we me ya na ha hanga ke ga ene o tla ba re gile dikgomo a re gile ntshungwe lengwe lengwe mo sa khutlang ha tla ha imona ja le iba nne o sa amokopanela le bana ja le nne a bolela bofokodi ba ntate ka pele go bana mosomo ja le tedinga di ga di eketsa a sa sa buile dinnete tse ba di teng bophelong oo bana ba ka le mpona ke le tsena ha tsare ke tsela ka thata ke monna ena ba ke ke le shebeng ha ke ntsamela o shala hanyo hanyo go genya o feta ha ka fela nako engwe dikhurotso tsa malapa di fatana e ka nna ba yane wa motho ena go benya o feta hao e ka nna ba yena o na tsena dikhurotso ke ngata o fitlhele lapeng le sentse le ikgona ya ba yena wa hae go intshetsa pele jalo wena o tlameya go nne thusa batswadi o kenya bana le dikolo le ba bo mosadi yena ena ena ebile re ntse re tseba gore jalo ka ga tšhelete e le go yena tšhelete e laolwa ke ena ga re tsebe na ke nnete ya kae go e fedisa lelapeng la ga kapo e ntse fetela gabo kapo baneng babo jalo ka ba bang re go utlwe go esile motho a re gepe o fumana gore ga o isetsa ga ile ntha ka kankane ka lapeng labo ka monana ga gona letho e le go lebisetsa gore matlha a tsamayng a itsamaele fela e le gore dintho tsa dinyapae so ditaba tsa mofuta o kangona bontate ba ketelela ba qobelela ba bangwe ba bone ga ba tsamaya le ithabalela ka mokhukung wa dikgoko ga ithaopa gatshe o betere ka mane ka mokhukung wa dikgobane ga gona lerata ke ka itulela ka kgotso ke dikgotso tse go di fumana esile bogolo ba batho ba mahae mona ke batho ba sebetse di-mine molan waka mme ka ne ke selelo sa bona selata se tshwana gokatshe ka morago go ba khutle ja le batle hae mosebetsi o fedile e sie dintho di fetile le lerato le a thoa so ke a gola ke tsona dikgotso tse kantse enono
0: mme jale ke moo jale le tlhileng le sentse le tshwere ditsebi gaufi le lona go ba tlhatlhelela gore na ba laola boemo ka tsela mofuta ofeng go qoba gore ba iphumane ba jale ba se bantsi tlolo ya molao gobane tlhekefetse ke tlolo ya molao
1: go jalo molwane wa ka gantente gona esile go a gona ko ba tlhatlha ba ka malebela ke a gola e nngwe ke ya gore ga ditaba tsa mofuta ona di bateng ke taba ya go laola galego ke taba ya go sebedisa maikutlo gagolo le kelelo go feta dithaselo obane ntho re bolaya ke gore re tlhola go laola galego ntho e nngwe le nngwe ga e tsagala e ka re re lokela go galefa le ga o sa tlhobalo re itse jalo re tlo gana ka malebela le banna bana ba bo gona gore re tle re kobe ditlolo tsa molao kore go na le taba tseo re tshwanetseng gore re di amogele gore di a e tsagala le ga o le botlhoko motlhala fela ntate wa ka o ka phela le motho ebe wa bona gore icon mona esile ke a bona gore lerato ga re sa leo ga o tota o letseka ka o gakgatha motho kapo o bolaya motho jalo o ipakela mathata a fedisang ge batla go beya bontate boemong boo ga batla ba bona go ditaba tsa mofuta o nana di sedisa tsamaye gantle a tlale pele a tlalege a bolelele batswalle a bolelele mokena a bolelela magokela a bolelela baruti le bona ba ke ba tlaleya ditaba tse ba jang gobane qetelong ya ditaba ga a sa tlaleng ke mane mo a tla bokeletsa gaefo ele a ketelela ga re fi ele le yona kebelente gona ba koo a ka sa e rateng ka go fetisitse gobane fi enoemo itatlhabolo mane mo ona ka sebeo tswa teng ke a tseba gore ga o monateng one molwana waka o botlhoko mme ka ne ke batla go ba tlhatlhele gantlente ke batla go kokota dipeleng tsa bona gore ba phuthuloya ba tsebe gore ka 2026 ke selemo sa go fetola dintho nthane ne ya tlwaelo ya gore monna ke nku ga e nne ka nnete ke tlwaelo tsa nne ga le tsa bo metlheng ya mogela mosefo motlhomong kgotsotso tsa ka nako nong di ne di baka gore ebe monna ke nku ga e nne empa matsatsing a mo gao tjena go se go na le melao e mengata gagolo e mphawarang batho ba basadi mme e batlang gore re sekenakenane le bona ka tsela efe kapo efeng le rona ga re ikeletse gore ga taba di diteng ge be sebete go a tlaleya jalo bothata bo bombalela ka gore jaga ile maphoseng tlaleya ba theule jale re ganete mapolisa a ta letshea letleneretsedisa gona ke bomang re tabile tsa peng ba bona bakele bato empeng ba bona ga ba tla tlhola go bankele bato le bona re tla wa ka godimo le bona ba bankele bato ga o sana motho a lekanang go tshea e mongwana jale gona ke nako ntho engwe le ngwe e botlhoko e tlhang ge e tlalege e le go koba ditlolo tsa molao molwanwane
0: taba ena ntate Thinyane mekgatlo e meng e mengata o tla fumana gore ehlile ke taba eo ba tlhileng ba buang ka yona ya go lwantsha jalo GBV. O kare gobaneng tate re ntse re bona jalo maemo a ntse a phagama a tlhekefetso kgatlhanong jalo le basadi le bana, na go na le mokgwa o e leng gore jale kapa mokgwa o sebediswang gona jale, go na le mo o tlhileyang gona teng ga re bona jale taba ena ehlile e sa fetole. Ke ne ke re shebile gore megatlo e meng e mengata ka dilemo jwale e bonagala e tlhile ntse e lwantsha jalo taba ena ya tlhekefetso ya kgatlhanong jalo le basadi le bana. Jwale ke re na go na le moo jwale mokgwa ona o ba ntseng ba o sebedisa gona jwale o tlhelegang gona teng.
1: Ba tsaya molwane wa ka re itswele nnetete ge belaela gore taba ena ya tlhekefetso ga e atamele gantle gobane e siile ngwana moshanyana le motho wa monna morago. Ga ngata re dula re bua ka tlhekefetso ya basadi le bana koo banna ba ketsalang ba tlhoka thaselelo gobane ga ngata le ga re bua le bona ga ne re qala taba ena ya rona tletlebo ya bona e ne e le gore ae go na lefatshe le sentse le ga tlhotse gore re ba tlhekefetse le ga ntse re tlhekefetswa rona ga o tshele tho ka rona le ga re ba tsetsetsa dikopanong fela ebile bothata ba kobo ya kgomo ntate wa ka gobane ke tlhile o ntse o bona gore ga e sale e ba sireletse morago. Ke ka gona e neng e bitswa tlhekefetso ya basadi le bana jalo ka ka kara banna bona ga ba tlhekefetse mme le re bona dipalapala dinyoloa mme re utlwisisa gore ga ka ra lata ngwana moshanyana le motho wa monna ga ba tlisa monana le bona ga mmoo taba eno e tla re tlisa ntate wa ka gobane ga ba saletse morago e tlile ba kotsi jale re se re ithutile gore re tla tlameya gore ka nnete ke ba be mona motho mongwe ke re shebena e bena a phetho na ke ke ba teng mme ga ebanene motho wa monna o e mong boo a ka tsebang gore ga a utlwile botlhoko kapa ga ditaba di sa tsamaye ka gantle ka lapeng ebe le yena o a tsamaya o tlaleya gona gore ka nnete ke bona ka kare re ka ketelela ge le setšhaba se thomileng ke mogopolo wa gona ntate ka se re gapela re ka re modimo a ka re thusa.
0: O tlhakile ntate mamedi metsotso e mašomo a mabedi le metso e supileng re fogaletse gore ena ya borobedi re ntse re buisana le ntate Gwaele Thinyane o tlaga jalo mogatlong wane wa Kruwa ke wa batshwariwa ba mehleng. E re re tle re fetole mošhane ntate Thinyane re ntse re shebile gona e meng ya mesebetsi ya lona o tlhalositse gore le etsa bonnete ba gore batshwariwa bana ba mehleng jwale ka mora gore ba lokololwa jwale ba amogelwa ke setšhaba mane le a titima jwale ba lilo ba kopela mogau lilo etsa gore jale setšhaba se tle se ba shebe ka leitlho le lefapane motlhomong le leo jwale baneng ba sheba ka teng ga batla ya mane tšhankaneng. Ke a gola re tletle re itsa le gona mona le ne le tlokometse e le mathata a feng a magolo a e leng gore batshwariwa ga ba lokololwa ka morago batle ba lokololwe mane e ba jale batho ba nang le yona. Ne le leletswe mathata a feng ao jale batshwariwa bana
1: bapele momogolwane wa ka ke ya gore motho ga a tswa setsing sa tlhabololo ga o na ntho e ke kgobo go feta eneno bophelong ba ngwana mosotho tshwa ke tsebe dinaeng tse dingwe fela lesotho mona o ngwana mosotho ga a tswa seng sa tlhabololo ke motho a kgeseyang ka tsela e kgethegileng mme re ithutile gore go se amogele le o se anane le batho ba tswang setsing sa tlhabololo taba enono ka bo yona e ba kobelela gore ba etse diphoso tse fetang tsa pele ba boela ba khutlela mane ebe boemong bo mola bo motho a tagatshe le ga tegong ko mane go le thata empa at least ke amelwa gore ke motho ke tla fuwa dikobo ke go abale ke fuwe mo ke go abalang ke fuwe dijo ke iswe ngakeng le ga ke kula kele mona ga ke amoile mme taba enana ya go se amoile batho e sere ba kobelela gore ba khutlele ditsing tsa tlhabololo ga e kaeta ko lente botlhoko ebe re ntse re ba kgobela ka gore ke makgoba a tegong ko ba tswa ba kena empa e le gona batho ba ntseng ba ba kobelela ke a gola e nngwe ke ya gore go batho ba amogela batho ba tlhabololo lesotho mona re na le katlholo ya lefu nnete dipampiring ga e seo ka e tlhakolwa ka molao fela le wena wa bona gore ga e sa sebetsang e lengwe gona tenana batho ba se ba tlhola dikatlholonyana tse itseng baya ba kgutla ba kgutlela gona setšhabeng sona sane seo ba se utlwisitseng botlhoko jele re e ka kgona setšhaba go se phetagale gore se anane le go phela le batho bana bane ba ntse ba tota ba khutlela go bona go ga hona ka tsela engwe yo ba ka ba baninang batho bona bana ba ba khutse mo tlhoko bantse batho ka ba khutlela go bona nne re kopa gore ba ba amela ba ne ba to phela le bona ba gata ka ba sa gata ha hona le mo ba ka ba balelekela ngwana teng e enda
0: gale fela potso e ka ba hore na le grower le sa qeto jwang ya hore motho yena jwalo sa loketse go khutlisetswa sechabeng le go phela jwalo le sona sa loketse go khutliswa le go phela le sechaba ka kagotso le ikgodisa jwang gore motho yena jwalo o gola o fela a hlabologile go tlhaga jwalo ka mane ka tlhabollong ya batshwaruwa mme jwale a tlile a le redi gore jwale a tlo phedisana le sechaba
1: taba ya pele molwane wa ka ka mono ka setsing go na le bahlabolli ba professional ba hiretsweng go tlabolola batho bano o gopole gore gona ga ebile gage le banna ba nang le ditsebo go itsebela fela ka seleng ka kwana go gona a kutlwana ga e le tsena tsa ditsebagadi ga rena tsona empa molaetsa o re o jereng gona re jere molaetsa wa tshepo or go bala basadi bala ba ka ditseng banna ba eso ge ne re le mona mo o le leng gona teng empa gore ebe re ya kgutla re tlotla re le sefela ka jeno go tseya nako nngwe ga re ba tsebe fela ge ya re ntse re tshwere ditlhokonyana tsa bona ntse ke sapang jalo-jalo fere ga e ba ke rona bana tsatsi lena re ya kgutla re tlo le bona gore le ya tlapa gore le ba le ntho tse ditseteng tse molemo ga le tswa mona ge le apela re kokota dipeleng tsa lona gore le tle le tota le tshwana le rona o nagane ntate bo utlwisisa go tseya motho ga a kala ya tlogong ga gona motho a bata o itamanya le ba bangwe ga e sale a kena ka mono ba gabo ga ba soka ba baya loya but jwale gona ntse re gotla mme ebile ga o bua gona ba batla ba utlwisisa gagolo go feta gao ka ga bua mang ka bang because ba tseba ba bangwe ba bona ga ba siile ka mono ba tseba gore re ne re ntse re le ntho e le nngwe o ga bane re dutse ka mono re japapa ka ere isetsatsi le ntšhaba le dikelang go sa sa ke a gotla ke mo tlisetsa sesepa le baselini le go
0: amedi metsotso e mašema mabedi a na le metso mashumo ba bidira le metso e go bedi pele re fihla mane ho reng ya bo robong re boitse hape he re aruhana le ntate Tinyane ge tla lokela go re tle re molate hape re tshofa jalo ditaba tsena tsa bohlokwa re re tle re boela hape re gutlele jalo ho yena re tlo tswela pele mametse PCFM na nolo la ke la ditaba ke la sehlohlolong ha go le tjena ha re boela hape re fete ka nqena.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. The festive season is just around the corner. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.

0: ile e mo le mo le yana o theni no a ile go kutsa theni ya ha ile mo go bo kholo ba batho ka dinga mono no ba tswa ka mono no ile di thotse feletseng tsa goa ke ka ona o ta bona go e tlile ga ba sala mogao ba ne sentse ile di thotsa ka rona ntate ka go se go se re a tsamaya re a ba hlwela re a utla le rona abantu ba tsela le ha bana le mathata ba la noma go tsa rona ba la noma go tsa o fitse mono no ba le tsika re a hokana ka go se go mo motho a tsena le mathata e ka tsena le ba counseling tsela ka ha re na le batho ba counseling ke ntse ke ba bitsa batho ba fuwa voluntary counseling mona ntate o re ba ba nne ba bewe hantle mo e ba ba utla ka ditaba di tsamaya hantle e sile re nna re ba checka nako le nako
1: tsebetsonya lona ndate tinyane ho le fumana ho le thata ha kae ndate hore motho ya kileng a hlolela tlolo ya molao a fumane mosebetsi kwa no Lesotho na ba hiri ba ikemitseditse ho fa batho ba nang le di record tsa ditlolo tsa molao monyetla wa bobedi bona ka lehlakoreng la bona
0: wa tsaba ka nete molwana wa tao le thata o santana le thata ha holo hore batho ba tswantsi ka tlhabollo ba ka fuwa mosebetsi ka yona taba yona ena ya criminal record eo ka bo madina abe ga nka o bitsa odima PCFM mona gore ga go na le temana ya molao e e tolokang empaya motho a nena tse o e kenya taba ena ya criminal record o a teile obane e seng ka go motho na le temana ya molao e ka e tlhalosa e sile o thata molwana wa batho ba tswantsi ka tlhabollo ke sono ena e ya haesale kola ga ba tla na le tlo no tlo na le bana le tlo ha ba se ba ka ikirela ko wena fela o le motho a modimo ba ikirela ke motho ga thaile mmuso mo na teng wa mo ntifisa o mo mo bana ba ka fitela mtshano ba ke ba shebe ditaba ka se bopo se seng ga tshe mo motho eno ana o sa ile a se fa ka eta ka nnete ko sala fu yo menya ta u bi ke le jara ntho ka ipotsa ona ha ba se ntse o tsaba o tlo a tsaba motho o tlo o tle ka kgona ka kotse Unjo mwishi zan chandani. Wane kime waka kwa tu wana wunjili 20 yasi. Ha kuka mana kashumi ni wana e sala iti iliti. Kwa kimo madina yubo kwa tu waka. Kima tata sari ya.
1: Elore, tabayena isi yitza hala. Hosina le mwela uu kakutulu hojwa le usalo sa ngore. Wane hangata hona li tabayena ya hore isi li ha usu na le criminal record. Ha usana msebizu ilo ngotla se ufumane. Ki taba ibu e hang itse bahala nyeno. Yo le se usalo sa ngore isi li ha hona le mwela uu isi li ngotla jisa nga pa udumela lan li tabayi yalo.
0: Ha anda di hila jibatle babana wa iti chani di za mwela wajibatle kutlalo se kawana. Kiti mana isi nye mwela wa mwela uu iti wankantri na criminal record. Ha hona le mo isa antri ni nta he o bona nke tse o di ma ke tsena le na motho a neng a ya ya sa introduce ka ba kgwa re go go bana ona ona na hanne jwa ba tswa ya mo itse bona ba bile ba tsenya tsela tsho ke o bana ba ga ba tsibile ke ntwe e tinda jwa tsala ha ona temana ya mola re tlo tsanta le ne ke dira ka tlo
1: o hlakile ntate o hlakile ire ha ho le jena ntate tinyane re kere memele ba mamedi re tlegetsa maisana le bona ke shebile na kwa rona mo ileng hona teng mo mamedi re ka rata hore o tlo o tshwaele ditabeng tsena tseo rentseng re di tshohla le ntate tinyane o hlaha jole mogatlong ona wa batshwaruwa ba mehleng wa kruwa e o tlo ntse maikutlo a hao mohlomong o ka botsa potso ga pa mohlomong o tlatsetsa le wena o beha taba ya hao tabeng ena yo rentseng re hlile re bua ka yona nomoro ya mohala ke ya 2121956 ga pa +266 599956 2121956 ga pa +266 599956 ka mane ka WhatsApp o ka romela molaitsa nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 ke tsona tse o ka romelang molaitsa o ka etsa voice note ka mono kapa wa etsa jolo molaitsa o ngotsweng mme re tla tseba gore re tlegeng ke maikutlo a gore ke re utlwa gore na o ka reng ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona le ntate tinyane o tlhaga jalo ka gabo kruwa mame di dumela kgotsa ntate
2: oaphela
1: phetse gantle ntate wena
2: maobane ne ke le ditamo mono la mokimposo ke na le ba bang bantate ba bontate tinyane ba bang a ifitse bone ke a ba bona gone ela ba tsebana batho bana ba gaiso bana se banna ka ba fela ka moo ka thatsela ntate wa ka batho bana ba lokela go fiwa mosebetsi

0: tla nna ba fa mosebetsi batho ba ne ba sebetsa ka thata e seng rona bantse ba kokota menako ya tlonko bona re beeletse ba kokota menako ya tlonko gobane re nagana gore ga rena ditiro tsa molao jelo ka eno ya criminal case ga se ntho e ke utlwisisang goga batho bano ba tlile go rona ga tla naya ba amela ne ntse ke bua le bona maobane bane ba mothimpo somomo ka nnete re buile mme re tata re tswela pele re etsa dintho le bone ge na le mokgetho wa stadium ke stadium re ke a gola ke ena re na le ena ane re na le mme mong ka mono ka nnete ga re ba tshwareng ka matsogo ga re tshwareng ka matsogo na le thinyane re iseng naga ena pele ka lona re tla isa pele ntate re tla fisa go wena o tla go utlwa ke a leboa
1: ke lebohile ke nnate mang
0: ke tsatsi
1: nnate tsatsi okay ke lebohile ntate ke lebohile haholo ntate ka maikutlo a hao ditabeng tsena tsa ntate thinyane nomoro ke 2121 9956 moho le +266 599956 kamane ka whatsappo ke 6200 9956 ge kena o ka kena jalo ditabeng tsena tsa ntate thinyane re ke nke jalo maikutlo ka mone ka go whatsappo dumela sebodi se moyeng ke maphošane wa mosia ka thota modi ka mona re ke tle ke bone o re re tla bua dipuo tsa mefuta ha re na fitlhela tharollo basotho ba tlhoka melao e thata e seng melao ena ya rona o e seng melao ena ya rona ya dibeili tsa magotla ya dibeili tsa magolo a mahlano ka 2026 o re motho a bolaile motho ka maikemisetso okay o re basotho ba tlhoka jalo melao e thata e senye ya melao ya rona ya dibeili tsa magotla ya magolo a mahlano okay ka 2026 fela motho a bolaile ke ntate e maphošane ka mane ka ere ke bone ere ke ne ke itse tsena re ke nke mo medikan kana mamedi dumela
2: ndade ke ndade tla di ka moko
1: ndade tla di ka moko
2: ei a ndade ka ne ke taba ta bo so kwa ke bo ho ke rena ka ke na fela ba batho bana ba tswang ka tlhabo mong ka mong e u bua le ke ba ba mba ba ntse ba tswa ba mare ka ba go tlela bothong ene ba baamoele nna ke e mongwe wa baleng baamoele a sa ile a tshaba lotsha sekontiri ke le ka bapala bana bote nako tileng fela kele ka moamoela ga ba gantle go fitlheleletseng gona jwa leng tsa le gantle jare go na le ba bantate ya ka ke batla o etsa motlhala ka ena.

0: a hlalosang ntlha ya gore ore ha rena fihlela thagollo ba sotho ba hloka jelo melao e thata e seng fela melao ena ya gona ya dibeili tsa magolo a mahlano ka 2026 motho a bola ile motho ka maikemisetso o ka ama maikutlo
1: molwana wa ka wa tsela go itse tgona ba go wa ke be di ka mala wa na haina ke tokelo ya motho mo limo ha rena ha le o ha nya gona ke gore na ana ka le tsatsi yo nya o tla bua to ka yalo ke bona mo go tsana tsere tsa tamise maikutlo mo nate
0: e
1: go bana ye mong o tla tswa ka be ile ha e sala di fetla e tsa ntlo botlhoko o rentse go pa le ana ba a di tsa hata o fitela batho ba bile ba tinya kena ba ba mo bula ke go rana di kiki ke nga ka di di yalo ke go tsena kana le batho ba o ile mo go dinya ha di sa tse pele batho ba sa di tsuka go bana tsala magotla ana le sisi tsola wa batho ka go na ke dinya ya di kene batho ba tsholwe o a ge tuka ile go tsa bena go ipiletse e tseke ya batho go bana ba ba ba ke nga di tinga mo ke ya nan tshena na ya go ipiletse ya fara nta tere ka utlwa ha taba be ile ke tukela ya motho e mong le mong mola bona o tsoba bona ke a mahala bona ke a fela taba go bona ana ona le tsatsi le motho a ta emela nyewe a ile go tsoka ke se wa tsa tsona motho ba ile nteng
0: mmh
1: e ya nda
0: ere re tle re boela hape re nke mo gahlele o mong wa ba mamedi re se bile re ntse re ha ba go re tlotla re phethela bo bana se tsimisutso e robong pele go fihla go genyane ya bo robong nomoro ya mahala ke 2121956 mohole +26659562121956 ka pa +26659562121956 ke di nomoro tsa mahala tseo o ka kenang ditabentsena ho tsona ka mane ka WhatsApp ke 62006200956 ere re tle re hape re nkemela itsa e meng ka mona re ke bone ke kopa ntate Tinyane a fane ka dinomoro tsa mohala haholo tsa WhatsApp okay mohlomo re tla etsa ha re phethela mane ya tla siye jwalo di nomoro mohlomo jwalo letsa mogatlo ka batsa ha o tla hlakisa ntate ke bankile o bankila ke hore ke utlwa grower itsa mosebetsi o matla haholo hore grower e holentate ke ntate bankila ke maikutlo a hai ditabentsena ere re tle re phethele jolo ka taba kena ere re tle re etsena pele re kena mona mme di dumela
2: realda pele ka
3: Daddy, o rata ja ipane a haya mere ba khona ho ikopa ba khona ho ita re be re re se tsuma lo ga nne re ka botsa mana go dire ntse go bua ka go bua ka ba ke se se ho sa se go le ho a tsho mana mo go a tsho ke la ka mo ya le ke se ding ka ntse go go tsho ke ba ba mba ba bona ba ba ye ke ding ka ba ntse go tsho ba ba ke ba re go tsa ka ntle ka mo ene e ba di go tsho ga ta tsara ntse mo nana mogana tsa ba e pitso mono a batlo go a ikwana go ipala kana go mo se tshala ba o fe o go tsala le go mana ni le bona ba di o tsala go bua ga mana ni le ene go isa mo la o ke mo ba ntse ba itsa tshe o ba no a tsaba go kala go bua fela le ba tswa di ba se ba mo tsaba ya le go se go tsana o se bana le ye le le pe ntse ntse a no mo a bo fuko hana mo ba tswana ba ba go tsanga mana ba ba ba ke khutla bana bana le di khuisa ba ntse na tlo go tselo ke tsama ha o tlhoko le metse mona na ha tsa pele di ke tsha re bona tatele kana
0: ke le buile ntate ke le buile ha holo ntate ka maikutlo ao a hao ntate ka mane ka khubitswana o bua ntla engwe yo o se wili wae ama fela mpa la holo jalo a go tsene ho yona ntate Tinyane ka mara ho mono jele re tlabise ge o se ya dinomoro tsa mogatlo
1: ngamolano wa ga tshile bana na ba bantse ba ipitsa manomo go motsimeng ke go siano mama go ya ka ntate eh batho ba re ba tswa go itswana ba tla geletse mama manomo go ona ke ke ne le tlhale ka sona a tsiba bona ga ta se tsandwana ke go le ga tsiba no tswa ke a tsiba ng bona ga se tsiba ba hante ndemo lwana wa ka ke ke bueng nnete ha ona nomo ka nomo go ke ntla tshangane kwa na ina le ba ka la ona go bane ga se tsiba mo motho a kala fela a tswa ka tshangane ka mane na a fitlha ntsa a ferekanya bana ba batho mona a ntse a re ke manomogo a o lešang ka fela bata go itsa se sarankana se tla mo thusa gore a nna phele go fitlhela ka batabelo tsae ditlamo a bata motlhala fela o tla fumana gore ba targeta bana bana bao a bo bona go nang le bogodi e bane bantho ba fitlha ba re ba ba kenya nomogo ba le lešang nomogo a tentlha ka ntle kam fela ke ketsa ke sia nomogo wena molamo wa ka e leoge tabaini mo ya khubitswa na munyu ikhekebe pale ya mabani je ra tata ke tshibana ka tata ka ba tsoko kana le motho yo nantsa ipikala no mo go mo nantsa a shebeka nya bana ba ba tsala le le tsana no mo go di ntla tlo go nkwana e sibitsa munyu ka mabaka a tiki ka ntle ka mmaiyo ga tla ga le tiko pa o siano no mo go ya ka ha e ba ka tibela ke
0: ba siano mo go ntate
1: 5850 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22 27 22
0: re mi se mona gile bile a golong tate ka puisano ya gona le wena kwa no PCFM le ka moso tate
1: a ha molano wa go ba go aga ze ka me sha PCFM ya go tloka re ding mmole mongwa ba ba tate ke a ipo
0: ke le bile a golong tate ke ntate gwaile tinyane yena he ke ga dipatlalatso mo gatlong wa batshwaruwa ba mehleng o bitswang ka gore ke grower mme o utlwile ka mogo a dibegileng ka teng mme jwale ke o fane ka dinomoro mona seo jwale a reng le ka tlala la buisana gobane taba ena yo tse yona tseo re di tshotlhang ke ditaba tse teng tse itsagalang ka gare go metse le metsana ke mathata fela ntate ka gare go metse le metsana mme jwale e ka baka phoso jale ga re ka ra sia taba ena e tsena thagololo kapa go sena gore na motlhomong jwale e sebetswa ka tsela ya mofuta ofeng jwale dinomoro tseno tsa bona ke diphetre ke 5850272 ke 5850272 me o ka itsetsa le WhatsApp ha o kopana jolo le mathata a kang ana a o re hlileng re ntseng re a hlalosa o re la ha o sa hlalose le bitso la hao o be ha ditaba fela ke taba e leng gore lokela gore etle e lwantshe eno ona jolo ke metsotso e medi pele re fitlha mane horeng ya bo robong ke ka mo re fitlhang pheletsong ya lenanao la rona ka jeno fela he e re ke tlekeng ke maikutlo ana kgotsong tate ke mme Chabana kolo ha mohlalefi growa e re hlabollotse ka nnete maobane mosebetsi o motle ruri ke mme Chabana ka mane ka kolo mafiteng re le buile haholo le bohle ba bileng le seabo le bohle ba mametseng lenano la rona ka jeno mona mo he re ne re thakgola kgwedi e ntšha ya lwetse mme re le buile haholo lebitso la ka ke Thapelo Lekanyane re sebeditse re boela gape re kopana le wena hosane ka nako e tshwanang goreng ya bosupa ma batipula lai mapone wa latela ka lenao la Back to Your Roots.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: ha go di kwena a sa sna ntotsena se chelete se ile ka ofela sa tswa go kena le tho e ha ona le tho le tla nne e le ngkhathatse ba sho ba re chelete ha itsama yo stressa
1: Laila.
0: Hello.
1: Mwana ntata ya motse. Mwana o fela wa ntata ya motse. Ke ga motse. A o sia molo. O jile ka tsebe. Ka le khula 95.6. Si. Ke le masegulu wa thamana. Bana ba ntata ba kae mona ke bona se ke sa ba utlwi ba ba monana borita bo madala a se stegera ontsa le hona le ba bang ntate di ba baltama lo a thama emo o jile ka tsebe ka makgethe a maholo a mene kgolo ngwana ntlo ya thapelo
0: a mene ntate di baba ke a leboga bosubo monate ba o manye ebile ba o manye ntate di baba batho ba ipatang gakalo batho ba tsebang go ipata gakalo a iyo ntho tsena ga iyo 2121 9965 plus 2665 9956 Hello.
2: I'm going to go to the house. Ba toku
0: ke le bo ha mo ba medi e o ke je le ba patla bo ntshetseka tseka ku go motho a fihle fela o ka o ipotsa mo ba medi o re ebe mohlomo o na ena ha ne jwa ntabe ya hatla ipua u tlo o ipotsa mo ba medi o ga hatla bua taba mo futa o e hlophile jang e ga o wa tamela ba bang u go ba ga o o wa kwe ke mang ke lelae ha e bona sa go ke ba bapala e hle mogwa e balo go motho a dipuotse jwalo a o ga ke le ka mahlapa a makane je le bo maketse fela o ga bo taba e tshele ya moetse ba gao se o tlwaetse e o kwatile mo mamedi ba gao ke motho a qetela go ka mokwatela o tsiba go ka kwatela lelae o tshwana le ga o ntse o bapala ka go kwata wa gago batho ba teng bo ka wa kwatelang e seng ena ee uko kgele lo bothe ga o a kwata gantle sele ke rena ga lokela ga ba amogele gore aya ba tsena kapa mobamedi batho ba ba lokela gore ba fetoge ba kgwemogweng ya
3: I want to dedicate this song to all the lovers in Haiti. I expect that might be the whole world because everybody needs something or someone to love.

0: Ele shumele metse medi le bile o renga le shume mo mamedi back to your roots na le nalalai go bua ka mahlapa. Mm, ba thomo mo mamedi ba operating ka go bua mahlapa a tala. O ga mana mo mamedi tsaba di hlohlone, di hlohlone ba ukwe ka o ka kenya thutswana wa. Wa. Eh, wa yinwa ba ne go wa. O go what a wow. Mm. E ga wa makala. Baute ba gao laila o jalo a mokgwa ya o jalo ntlo tlo kholo nya ke sa le banyane le sekolo sa le le motho a jalo ya sa bole le pampi wa ba pala fela no go no bitse ka tshika mola tsa ke kiteng tata di baba botsa lailai jo di tlhapa le gale ha fe to hey TK hatetsane ke le bona TK busubo monato man ha ba fe to hey ha ba fe to hey le ena ho bua le ena mona ha mo makala ga he ke bua tsena mehlaene motho a pele wa o makala yo o makala o fit
1: o ha o mana mana ne yo bana ke na le pa wa khoba ntho tse seng ha ke mo matle ka pelo ka yohle ebile ke a mo hoya o ke ntsela ha ntsa ba tsama tsamo ne ba mo sebetsa ka pore ka yong ga tsuwa mo ho tsena ke tse ka ho nna ke mo swa mo ke mo swa ha ntse fela ke mo nnye ha ntse go tsena ho ba ntse sa ka ka tsana le bonwa na botla ho mana ba ntse ka bo ba nna ba bua ka ha ba bua ntse tse tsabang sera nna ka nne ke ba tlhoba ntse tse sa tsala mo la ha ke kopana le bana ho ha ha ke ntse ke ntse ke di nnye ntse ke bua nnete o bona motho ke mo futa fela bua motho ke siling yena he sa tlhaba
0: ka lebo ha moletsa gore ke sabi ke lebo wena sabi e ebe ha ha ho sa tshe ho thobita e ha ho le sebakeng se se go ba sebakeng sa bo mosebetsi go ba bo sekolo bo kae e ka ho bua dintho tsa mofutodo e monga ditaba he ipawela he ka mahlapa ha ee ba tshehe he mo medi ba di ba tlwaetse ba motlwaetse o jwalo ba seng ba amohetse ee o thubitha o bitha hampe yone ba ke sabi bitha hampe ha ko bo bone la ga bua mo o rata wiketsa ka o betire re da ke gana ho betire ka ba amohele le rona o ga ka nete ba jwalo ke bogwa bona ke se bopeo sa bana ke semelo sa bona ba jwa ka pa ba lokela ho fetwa ha hola ba thwa ba mo wa medi ba sentse ba tswela pele ho ba amohela e bile ba lebella ho ka le rona ba bang ge ka ba amohela mo wa medi. Hello my sister Jo, ke na la rangwane ya jwalo ko re re buile e bile re mo shebile fela mme ha ke so utlwi ntate ya ditlhapa hakalo hele ha phamisa molomo fela ha re na bana ba teng kapa jwang o bitsa nthwekana jo o hloka thapelo o hloka thapelo Sam hathetsane ke leba wena Sam ka thetsane ka mono ee ha o le bo batho ba holo hangata o batho ba holo mo mamedi bo ba seng ba le bodile montse gore ka gareng ke bonkgono bo ntate mogolo ha bo bo kuna le baba se ka ofela bo mamedi se ka re le itse bonkgono ha se ka ofela fela o hona le babang bo tla u go re hai bo tla u go re hai khona man ya go mo ke nebe ke iputse ke re ke ntwetsa mang le dilemo mo hlomo ha so le mogolo o so fletse dilemong tse itseng o se le boemong ba itseng ba bophelo e ba motlhong o ka gae ntho tse ngata ga o sa di tswetelela gakalo o se o ka ipuela fela dintho ka mogo ratang wena momedi ne ke e nagana ka tsela eno fela ke bone go le batšheng e teng mo mamedi ga ba go gakane ga ba go gakane e ke tlotlo bona.
2: What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Barry White, practice what you preach, Mama Med. Ntsegele tabeng eno ya batho ba rohakana. Ba bang ba bua dintho tse insensitive. Tse tso ba sa tsotelina mohlomong o tla ikutlwa jwang ka mamo. Ne go ntse o le mosebetsing mona. O ntse o iphethela mabaka a mosebetsi kapa e le lunch kapa e le ne e be mosebetsi mmoho le wena o fihla a bua nthong o fela mo mamedi. Kore mohlala e be o sa fihla o kgotsa bo batho ba bomme bo lengole e be o re gele lele o lengole he. Ebe ke a makala ke re a tshwane ke ha ke makala e ka ke lo makala ba re ao o jwalo a le kanyane o jwalo ke tsa mahlala o jwalo a wa ba papala ka lo go sa khutsitse ntate ke tsendza ditshwetso mo na mo wa me tso tla fumana ho ena yona e hloka lonkelwa dikgato ga o le momome sebakeng dibakeng tse dintse itseng ka mosebetsing e ka ba le gona gae e ka ba mo motseng e ka ba kerekeng go tlhomogeleng gona te mo fumanang momome nthwena e motho a qetang go bua mona e segase one e utlwisitse botlhoko nako nngwe obedi nako nngwe ka naba e o ntse o ikutlwa so o sa phuthologe sebakeng se itseng ga golo jwa momomedi ga o bona gore batho ba ukwa go le normal eba o ko ele nthwe batlang ele normal ka nete eo ba etloetseng etsa halang ka mehla tsela ba bukusisa na wena thata ba ho kinga usi e kingwe le bitha a e kingwe rata o etsa ka obetire a man a ko be butle ka o etsa ka obetire nne ke tsawa mena mo mobedi wa tseba mo ba etsetsang baneng o bona ditlhapa mo momedi bane jalo bana o tsebe bana tlho tsa bona kapa dikelelo tsa bona mo momedi ka ga sponge ntho ngwe le ngwe ntse ba emonya ba emonya ba e absorbe e absorbe e absorbe nako ngwe ba di ya le go e bontsha gore nthona ya bona ena e ntse ba absorba ntse ba absorba sekolo nkwana utlwa o se o bitsa o se o thwe ngwana o qakile matitšhere ka mahlapa motho go aka bana ba banyenyane go aka otlwa ka titšhere o ya tswa ka principal utlwa o ipotsa e ka go thwe ngwana ena wa mahlapa ana ba utlwa ka te ntse a utlwa go wena wena o leng kgono wa gae wena o le mme wa gae o leng tate wa gae o le ga ngwana wa gae o le malome wa gae ee gobane ke ka mogoleng ka teng sale le wena e sale go gola ka tsela ene jele ga o kesisena gobaneng batho ba o monela gobane wena e sale o le jene ngwana ke yane sekolong mane o dula o bitsa tswa di-meeting o sa lwanne gobane o go akile mong o ntse o ntse o ipotsa dipotso go ngwane ena o ntse jwang ngwana o ne wa matlhapana ntho tse metsa di buang o di tsibelela kae a tho lutlwa go wena o di bua latsi le leng le le leng ngwana le ena ga kala fela a go a bua santsha nthwane ga kala fela a phahamisa molomo o ntsha nthwane le ena o jalo ga ke go oko sa le jalo o sa tlo ba jalo o sa tlo gwela le ena ba gotsing le ena se ba tlo gaga motse wa o jalo e sa le le ena o tlwa kgolong ya gae lelokong la gabo ba jalo jalo rona se re motse ba re motlwaetse bile re mo amoetse jalo nagana batho ba se ba re ba o amoetse a ga o na mokgwa go ka fetiwa ka nnete ee batho ba phelang le bona se ba re ba o amoetse bile ba utlwisisa a ke nagane mokgwa o ka ba teng wa go ka fetoga ya ba o ba motho ya fapaneng kapo ene e bona jwa mohamedi fela potso ene e le bobebe mohamedi kapa e ne e le gotshwane ya gona ba lokela go fetoga kapa ga lokela ga ba amogele khotsa lailai but bana ba di tlhapa ba highly poetic and gifted influence hi ndate gemi ndate gemi ka gona le bobuka e bebalang ona le ba bang botla fuma motho nwa ka gona le bobuka ya e palang ya mahlapa ke batho bana ba ga njela hasa ka basega sia jele a u vetsa tsa hao a sa kwatile jwale e a ka nka 3 hours ena le nano lena a ntsa u vetsa fela a sa phete tlhapa a sa phete tlhapa bua letse ntsha tsa qalang ho di bua e kore a di bua jwalo ka maele puo jwalo ka e bue manoni o kile wa bona ha ntse re ha o tshege e kenyeletse meqoqong ya rona ka utlo motshwana a kenya ko jolo ka ka o bukeleditse mantjana velo ko ala gona ngwa gwa wa sebedisa hantle jolo ka ka o phetile buka jolo wa bala e ba tema thwa jalo America mara ho raina le shemem mo medi le kena hantle ka khotlolo re nya bobedi ya lenana la rona back to your roots ho PCFM mana lena lelai ra ba muhela ka pa balokela ho fetwa
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le lengwe tsa go botshabela le maseru Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloha ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport hi he heba sadie

0: Karen White, Superwoman, re ba metseng ya le shume ka morao ha ra ya le shume back to your roots. Ona le na lai lai ha ru.
1: Hello, Silala. Hello. Hi.
0: Hello.
1: Silala.
0: Mhm.
1: Aswa mara mara mara twa no ga ni twa sukuris. Ba sukuris wa twa. Ke bela ye peta ya atwaza wala kana phiram kara sa se di hai so ba twari ya ran phofo haralo ke ro phara ba sa wa hayo na la ko ha ingwa ri na tola ba le khoi khoi ke ingwa ri na tola ba le khoi khoi ke mathi o thivo ka mo ga thola se ka ka mo na a go
0: ka thola se ka mo ke a leboha e le shumele motse le mong ka mora ho re na e le shume mo mamedi sentse go tla phethela he e ke tlopotela ke go tla ge phethele mo mamedi o re taba eno ya boqapi le tokoli le okoliso ya mantswe ke tlholego ya bona ba ke ke ba fetoha ba kampa ba manager bo emo bona ba bona keletsa ho laola khalefo ya bona ho fetoha ke le ba momedi e bona ba teng bana ke talenta ya bona hle ke talenta ya bona ha gena mona a gena mona bana beso ai man ke go motho a go hakane na go ite 30 minutes fela motho sala go hakana e bile a sa phethe ditlhapa a bua letseng chatsa qala go dutlwa tseng chatsetswang ka le boxing ha ke go tlamana re a phethela.

0: bona tike phetile Bell Michael McDonald on my own pele ho mona momamedi le ke nkile Phebo Bryson can you stop the rain wa medi itike ba mesenya mashume ba bidia motso mong ka mara hora ya le show me back to your roots na le na le ne go ka taba e he ya mahlapa ka nete ha ba kwena momamedi motho ya ya practice nta bene ya mahlapa ya sebedisa mphelo ba ba letsa seletsatsi na ko ngwana le batho ba ba iputso ona ba neng a ka nete a ko ena hane ka tsela yengwe ngwaneso a ko ena hane ka tsela yengwe bona ona mhlomo ho ka seloki a ka nete le lona ba insensitive ya o ka tloa fela wa re mogogo wa hao o tshisitswe ke go wa bontho ngwe fela e ka ukusa motho bohloko mo wa medika ba ya mohlokisa fela le a mohlokisa fela mo wa medile le boitshepo itsala mana ke hatla
1: Tiba go go la yanja se ngolo sa makhala go le se fitile ga ga masu wa se fitla se a hlaba. Sanna ke tse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go tse ke kiketse ke le la khala khala fela ke fitla. Ke a dumela le ntse dipotsa le go mogoya go na ke ntse ke bobothe tsena ke babogele dikeng empa le thole ka gabo. A hela. A se ma yanja mmane ho nya mo haleng thodi a igetsa hla. Ke tshole pela e se ka fumana mo hatla e se ntse ha ile papatswa ke sa go ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka. Hachi. Ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mate. Ire ke dobeta a nao la ka tsa o latswa se o majanja supa mamela PCFM
2: PCFM your pulse
3: our ke haje pita ba ngotsa le ba ke thagale mpona ke le je je tshwantso sa mo je tswang
0: e mashuma bela metse meraro ka mara o hara ya le show me mo mamedi re nya le shumele motso le mong gatla qoqa # what's trending on Tuesday bilomo gatla bana bona ka jana ga ketse ka eng hlokometsa ka eng ho utwa ka eng tsa tsilelegeleng holona ke lebeletseng ka tsoka ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi

0: Palabdu Rush Rush o PCFM re ba metse seng tseletseng fela mo me dikele bile horeng ya le shumele metse e medi ha re phethele ho tla ka mona na hoteng
1: ba ka ba le tsa ba ntlela la tsa le phumula ho re tsa le phumula ho re sa le buzi le ka ka bona ka tsa se ka mo go mona te ga sa mo phumula ho re o tsa ma ha ntle mo go mona ke ma tiu tiu ka mona ka tsa se
0: tiba se ka mona ka tsa se ka ke le bo wa busubo monate mo re phisa fa mna rena ga se ditse hantle o tla re nyane ya borobong fela mana mangeleng hana teng ha re kopane hape ho sane ka laboraro #womencrushwednesday #ladiesday #lovewednesday tsatsi le letlela o bontsha motho wa mme motho wa mosadi lerato mo mamedi ke setlamo e ke setlamo it's an tsene paising he jolo ka go tshepa ke tsinela mo mamedi ha re support ho hang tlwa fela go sia ka motswaka good night.